Ang focus ng ating Panginoon, kaya siya nagpunta dito, ay para maglingkod. No? Ang kanyang mithiin ay para ibigay ang kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napaka-importante, no? Ating pagtuunan ng pansin. Na kung ang ating Panginoong Kristo nagpunta dito ay maglingkod para sa atin na tayo ay tubusin sa ating po mga pagkakasala, ganun din naman ang nais ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Na tayo rin naman ay maglingkod, no? Ipamalas rin naman natin ang pag-ibig sa iba. Now, ang ating pagtutuunan na pansin na acronym, no, sa umagang ito ay serve, no? Siyempre, alalahanin natin, ang ating Panginoon ay nagpunta dito para maglingkod. Nagpunta ang ating Panginoon para mag-serve. Yan. So, isulat natin, mga kapatid, mga kaibigan, yung serve, S-E-R-V-E. Una, yung S, sacrifice. Yung E, empathy. Okay? Yung empathy. R, reflect. No? V, value. Yung E, empower. Okay? So, serve. Sacrifice, empathy, reflect, value, empower. So, punta tayo dun sa S, doon sa ating serve. So, tayo ay tinitingnan natin kung paano, no, ang pangako ng ating Panginoon na siya po ay maglingkod sa bawat isa. S, sacrifice for others. No, tandaan na po natin, sakripisyo para sa iba. No, ang paglilingkod sa iba ay kadalasang nangangailangan ng sakripisyo. Ito ay nangangailangan ng panahon. Ito ay nangangailangan ng lakas o kayamanan. No? Sinasalamin nito ang sukdulang sakripisyo ni Kristo at nagtuturo sa atin ng pagiging di makasarili. No? Ang ganda. Ang ganda, di ba? Na kapag tayo ay nag-focus doon sa paglilingkod, ay nakikita natin na tayo ay natuturuan na magsakripisyo rin naman katulad ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo doon sa cross na Kalbaryo. No? Although hindi natin matutumbasan yung sakripisyo ng ating Panginoon sa cross na Kalbaryo, ninanais din naman ng ating Panginoon na ating sakripisyo ay nakabase doon sa pag-ibig ng ating Panginoon. No? Kapag tayo ay umiibig sa ating Panginoon, natural na tayo rin naman ay iibig sa ating kapwa. Kaya napaka-importante na ating pagtuunan ng pansin, yung sakripisyo, ang nagtutulak sa atin na mag-sacrifice ay dahil mahal natin ang ating Panginoon. Ganon din naman. Ang ating Panginoon, nagsakripisyo siya dahil mahal niya ang bawat isa. Sa John 15:13, no, ito ay isang pangako ng ating Panginoon. John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Okay? So, walang sino man na may hihigit pa na dakilang pag-ibig kaysa dito. Ang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga kaibigan. At yan ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi niya lang basta sinabi sa atin na I love you. Hindi niya lang sinabi na ikaw ay aking iniibig. Kundi ipinamalas ng ating Panginoon ang kanyang pag-ibig sa umagitan ng sakripisyo doon sa cross ng Kalbaryo. Okay? So, ganun din sa atin. Kung ang pangako ng ating Panginoon ay mamahalin tayo, hindi lang ito pangako. Ito ay ginawa ng ating Panginoon. Hindi ito napako. No? Sa Philippians 2, 3 and 4, eto naman ang sabi. Philippians 2, 3 and 4. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interest of others. No, napakaganda ng panawagan sa atin ng ating Panginoon. Huwag daw po natin sa anumang dahilan na makasarili na gawin ng mga bagay-bagay. No? Na yung mga bagay na wala rin namang mga kabuluhan minsan. Sa halip daw ay may pagpapakumbaba ay pahalagahan natin ang iba kaysa sa ating mga sarili. Hindi tumingin doon sa ating mga sariling

0: kapakanan, kundi sa ang bawat isa ay tumingin para at gumawa para sa kapakanan ng ibang tao. Bakit natin dapat gawin yan? Dahil ang ating Panginoon, ganun din naman ang ginawa. Hindi niya inisip yung kanyang sarili. Actually, pwede namang iligtas ng ating Panginoon o hindi na siya bumaba dito sa mundo. Dahil, sige, makasalanan kayo. Kayo ay gumawa ng mga kasalanan. Pinili niyo yan. Pero ang ating Panginoon, ang ginawa niya ay bumaba siya dito sa mundo para tayo ay iligtas sa ating mga pagkakasala. Si Peter Marshall, isa po sa mga manunulat, ang sabi niya, "The measure of life is not its duration, but its donation." No? Ang sukat daw po, napakaganda, na isang buhay, hindi yung tagal nito, ngunit ang donasyon nito. Ang ating Panginoon, siya ay nabuhay dito for 33 years. Okay? Hindi ganun kahaba. Ang buhay natin ay almost 70, 80. Yung iba ay mga 90 years old. No? Hindi daw po pala kasukatan ng buhay kung gaano katagal ito. Kundi kung gaano natin, kung ano ang paggamit natin. Dito sa buhay na ito, ang ating Panginoon, siya ay 33, pero nagawa niya yung lahat. For 3 years na kanyang service, naipakita niya ang pagmamahal ng Ama sa bawat isa. At naipakita niya sa huling kapanahunan ng kanyang buhay na mahal niya ang bawat isa sa magitan ng pagbibigay ng kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Kaya naman, dito sabi ni Albert Einstein, "Only a life lived for others is a life worthwhile." Ang ganda, no? Tanging isang buhay na nabuhay para sa iba ay isang buhay na kapaki-pakinabang. Yan ang sabi ng isa sa mga matatalinong tao, si Albert Einstein. So, tingnan natin. Una, sa ating serve na word ay S, sacrifice for others. No? Yan ang focus natin. Dahil ang ating Panginoon, nag-sacrifice para sa bawat isa sa atin. Sunod ay E, empathy in action. No? Yung paglilingkod po sa iba ay nangangailangan ng pangunawa. Pangunawa sa kanilang mga pangangailangan at damdamin. Ang empatya, yung empathy, ay nagbibigay daan sa atin. No? Tayo po ay maglingkod ng habang may habag at tunay na pangangalaga. Napaka-importante niyan. Hindi lang tayo na maglingkod basta-basta na pagkatapos nun ay wala na tayong pakialam. Ang paglilingkod nangangailangan ng unawain rin na naman natin yung iba na ating tinitingnan, yung kanilang kapakanan. No? Sa Romans 12:15, ito yung sinasabi, "Rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn." No? Magalak daw po tayo na kasama ang mga nagsasaya. Pero tayo rin naman ay magdalamhati kasama ng mga nagdadalamhati. Yan po yung empathy, no? Yung naiintindihan natin at nararamdaman natin yung nararamdaman ng iba. Okay? So ganyan, una, serve, no? Serve tayo, yung sa serve natin, yung i-sacrifice natin for others. At yung sunod ay empathy in action, no? Sa Romans 12:15, Galatians, dito tayo sa Galatians 6:2, okay? "Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ." No? Magtulungan daw tayo na tayo ay iangat natin o pasanin natin ang isa't isa. Dahil sa ganitong paraan ay natutupad natin ang utos ng ating Panginoon. Na huwag lang po natin isipin yung sarili natin. O, kanya-kanya na to. Walang tulong-tulong. O, bahala ka sa buhay mo. Hindi po. O, ang sabi dito ay tayo ay may empathy, tayo ay mag-serve, carry each other's burden. Si Arthur Schopenhauer, sabi niya dito, "Compassion is the basis of morality." no, yung pakikiramay daw po ay ito po ay batayan ng moralidad. No? Kaya napaka-importante na magkaroon tayo ng compassion, no? Magkaroon tayo ng pakikiramay, naiintindihan natin yung kalagayan ng ibang tao. Sabi naman ni Rick Warren, isa sa pastor ng mega church, no, sabi niya, when we serve others, we are serving God, no? Kapag tayo daw po ay naglilingkod sa iba, na mayroong pag-ibig, no? Naglilingkod tayo sa ating Panginoon, no? Tandaan natin 'yan, alalahanin po natin na ang ating Panginoon, kanyang example ay siya'y nagbigay ng kanyang puso sa atin. Siya ay nagbigay sa atin ng pag-ibig at ganoon din naman tayo na magbigay ng pag-ibig sa ating Panginoon. Okay? So sunod doon sa serve ay R, no? Reflect Christ love. Yan. Atin daw pong isalamin, oh, sumasalamin, sa tayo ay sumasalamin sa pag-ibig na ni Kristo. Okay? So, ang ating mga gawa, mga kapatid, mga paglilingkod natin ay nagpapakita na tayo po ay nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? At sa pamamagitan ng paglilingkod, makikita ng iba ang kanyang katangian, yung katangian ng ating Panginoon. At nailalapit natin sila sa ating Panginoong Jesus. No? So, sa pamamagitan ng pag-reflect ng pag-ibig ng ating Panginoon, na ipapakila, mapakikilala natin ang mga tao sa paligid natin sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Now, sa John 13:34-35, ito ang sabi, a new commandment I give you, love one another as I have loved you. So, you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples. If you love one another. No, ang ganda. Ang sabi, ang utos ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin ay magmahalan tayo. No? Kung paanong inibig tayo ng ating Panginoon, dapat din ibigin natin ang bawat isa. Magandang example yun. No? So, magitan nito ay malalaman natin ang malalaman ng iba na tayo ay alagad ng ating Panginoong Diyos kung nagmamahalan tayo sa bawat isa. Alam nyo, hindi naman tayo iniwanan ng ating Panginoon basta walang example, no? Alam nyo, sa mga bata, pag may sinabi kayong isang bagay na dapat nilang sundin, kailangan ipapakita natin. At ganun din ang ginawa ng ating Panginoon. Nung sinabi niyang I love you or love one another, ay pinakita na ng ating Panginoon na siya ay nagmahal, no, sa atin. Kaya yung level ng pag-ibig na dapat nating abutin ay meron na yung level ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. At hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin alam dahil ipinakita na ito ng ating Panginoon. Now sa Matthew 5:16, sabi dito, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. No? Ipakita daw natin yung liwanag, no? Paningasin natin ang ating mga liwanag sa harap ng iba upang makita nila ang mga mabubuting gawa natin. Yung gawa na ito ay tulak din naman ng Banal na Espiritu. Nagbibigay ng kalakasan sa atin upang gumawa ng kabutihan. At sa pamamagitan niyan, ay luluwalhatiin nila ang ating Panginoong Jesus. Okay? So napaka-importante, no, na sa tayo ay magmahal sa iba. Kung tayo ay nagmamahal sa iba, ay numiningas, no, yung ating mga ilawan at sila ay pumupuli sa ating Panginoon. Okay? Now sabi ni Francis of Assisi, preach the gospel at all times. When necessary, use words. Ibig sabihin nito, ipangaral daw natin yung ebanghelyo sa lahat ng oras. Kung kinakailangan, gumamit tayo ng mga salita. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay maraming mga tao ang hindi nakakakilala sa ating Panginoon, pero sila ay tumitingin sa ating mga kilos, no? At kapag ang ating Panginoong Hesus ay nasa atin, nakikita nila ang kilos natin at nalalaman nila na tayo ay umiibig sa ating Panginoon, na tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, na meron tayong magandang balita na dala-dala. So kailangan po, no, na tayo sa ating pumbuhay ipakita natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Yan, i-reflect, no, i-reflect natin ang goodness ng ating Panginoon. Sa 1 John 3:18, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. No? Talagang napakagandang binabanggit sa atin dito, pinapaalalahanan tayo na magmahal tayo, hindi lang sa ating pong mga speech, hindi lang sa mga words natin, but magmahal tayo sa katotohanan ng ating mga kilos. Okay? So letter V, meron tayong tatlong words na lang, V. Nagmamatulin yung oras natin. Sabi dito, value every person. Okay? Pahalagahan daw po natin ang bawat tao, no? Ang paglilingkod sa iba ay nangangahulugan ng pagkilala sa kanilang mga likas, no? Yung mga kahalagahan bilang sila ay nilikha rin naman ng Diyos. Kapag naglilingkod tayo, pinagtitibay natin ang kanilang halaga sa mata ng Diyos, no? Talagang kung tayo ay naglilingkod, ay pinapakita natin na sila ay mga mahal din naman ng ating Panginoon. So, let us always value, pahalagahan natin ang bawat tao. Sa Genesis 1:27, ito sinabi, so God created man in His own image, and in the image of God, He created them. Male and female, He created them. No? Likha tayo sa wangis ng ating Panginoong Diyos. At kung tayo ay nilikha sa wangis ng ating Panginoong Diyos, ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Kaya kailangan nating pahalagahan rin naman ang mga tao sa paligid natin. Minsan iniisip natin na wala naman silang maibibigay sa atin, kaya parang okay na, bahala ka sa buhay ninyo. Pero ang sabi dito ay tayo ay nilikha sa wangis ng ating Panginoong Diyos, sa larawan ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, pahalagahan rin natin ang bawat isa. Sa James 2:8, ito naman ang sabi, if you really keep the royal law found in the scriptures, love your neighbor as yourselves, you are doing right. No? Kung tayo daw po ay sumusunod sa utos na nagsabi na mahalin natin ang ating kapwa, no, gaya ng ating mga sarili, ay sumusunod tayo sa utos ng Diyos, no? Tayo ay gumagawa ng tama. Kaya nga, sundin natin ang utos ng Diyos. Ang sabi ni C.S. Lewis, no, there are no ordinary people. You have never talked to a mere mortal. Oh, wala daw pong ordinaryong tao. Dahil tayo ay nilikha ng ating Panginoon sa kanyang wangis, importante tayo, mahalaga tayo. No? Kaya wag po nating sabihin na walang tao, na may tao, na may isang tao na hindi mahalaga. No? Minsan iniisip natin, iba walang karunungan, parang hindi sila mahalaga, pero lahat ay mahalaga. Okay? So nandito tayo sa E. No? Yung last kanina ay V. Tayo ay serve. Yan, we value every person. At yung pinakahuli ay empower others. No? Through service, ayan, empower others. Napalakasin daw natin yung iba. Ang tunay daw po na paglilingkod ay tumutulong sa iba na umunlad at umunlad. Yan. Ang pagbibigay ng kapangyarihan sa iba na nagtataguyod ng kanila pong mga dignidad, kalayaan, at pag-asa ay ang dapat laging nasa isipan po natin. No? Palakasin natin ang iba. Dahil ito ay tunay na paglilingkod. No? Sabi sa Ephesians 4:12, to equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. No? Oh, ang ganda ng binigay sa atin nito ni Pablo sa Ephesians 4:12 na kailangan daw po ay masangkapan natin ang bawat tao, no? Para po sa paglilingkod upang sila po dahil sila ang katawan ng ating Panginoong Kristo at ito ay nagiging matatag. Nabibuild up po natin ang katawan. Anong ibig sabihin yung katawan ng ating Panginoon? Alam nyo, ang ating Panginoon ang ulo ng iglesia. Tayo ang parte ng katawan, no? Sa isang katawan, kapag yung kamay ay hindi makakilos dahil sa ito ay masakit o merong karamdaman, ano ang nangyayari? Nababawasan yung pagkilos natin, no? Pero kapag tayo ay nagpapahalaga doon sa mga tao sa paligid natin, nakasama sa katawan ng ating Panginoon, ay napapatatag natin ang katawan ng ating Panginoon. No? Kaya napaka-importante na itunungan natin sila, tinitingnan natin ang kapakanan ng iba para sila rin naman ay lumakas sa kanilang pong spiritual na buhay. Okay? So Proverbs 27:17, ito ang sabi, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Kung paano daw ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, gayon din ang isang tao ay nagpapatalas sa iba. Kaya tayo rin, no? Hindi tayo nag-iisa lamang. No one is an island, sabi ika nga, na ang isang tao hindi mabubuhay para lamang sa kanyang sarili. No? Tayo rin ay kailangan natin ang bawat isa. At kung tayo ay nakay Kristo, yung mga tao sa paligid natin, sila ay nagiging matatag, sila ay nagiging malakas dahil ang ating Panginoon ang kasama nila. Si John Wooden, isa po sa mga manunulat, ang sabi niya, you can't live a perfect day without doing something for someone who will never be able to repay you. Ang ganda, no, mga kapatid, no? Hindi ka mabubuhay ng isang perpektong araw nang hindi gumagawa ng isang bagay para sa isang tao na hinding-hindi makakaganti sa iyo. Ano ba po minsan ang nangyayari? Gumagawa tayo ng kabutihan dahil sa inisip natin. Okay, sa susunod, sisingiling kita para may utang na loob ka sa akin. No? Hindi po ganun. Ang paggawa daw po ay ang mabuti at masaya at very loving na paggawa ay yung gagawa ka pero hindi ka nag-expect for something in return. Okay? So, kailangan na tayo po ay mag-serve. Kailangan ay i-empower natin ang iba sa magitan ng ating mga paglilingkod. Si Muhammad Ali, isa po sa boksingero, sabi niya, service to others is the rent you pay for your room here on earth. Oh, napakaganda, no? Kapag daw tayo ang naglilingkod, ay ito daw yung pambayad natin para sa silid natin dito sa lupa. No, tayo ay ginawa ng ating Panginoon para tayo ay maglingkod at itaas ang ating Panginoon. So napaka-importante doon sa ating acronym na SERVE, ano daw? S, sacrifice for others. E, empathy in action. R, reflect Christ love. And V, value every person. And E, empower others. Ang ganda na tayo ay maglingkod. Dahil sa paglilingkod, tayo ay nagiging masayang. Yung paglilingkod sa iba ay higit pa sa isang gawa ng kabaitan. O hindi lang basta ikaw ay magiging mabait. Ito ay isang spiritual na karanasan na naglalapit sa atin, sa Diyos, at sumasalamin sa kanyang puso. Sa magitan ng sakripisyo, empatya, pagninilay-nilay, pagpapahalaga at pagbibigay kapangyarihan sa iba, isinabubuhay natin ang ating pananampalataya sa mga nasasala, yung mga nagkikita natin, yung mga bagay-bagay sa ating pong buhay. So, paano mo mapaglilingkuran ang isang tao ngayon? Malaki man o maliit, ang iyong paglilingkod ay makapagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. At ito ay makapagpapasigla sa iba at makapagpapalakas ng iyong spiritual na paglakad sa ating Panginoon. Pagsikapan natin, mga kaibigan, na mamuhay ng paglilingkod na sumusunod sa halimbawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayo ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit ka rin. Papasalamat po kami sa inyong reminder, paalala sa bawat isa sa amin na kami ay maglingkod. Alam po namin na kayo ang nagbigay nito, nagpakita sa amin at naging halimbawa sa amin upang kami maglingkod, sapagkat alam po namin merong kasiyahan, kasaganaan, kapayapaan kapag kami ay naglingkod. Samahan nawa po kami at kayo ang maging sentro ng aming buhay ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So ayan po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Bukas muli ay aking kayo inaanyayahan na mag-aral ng mga salita ng ating Panginoon at ating tingnan ang mga pangakong di nabibigo. God bless po sa inyong lahat.
1: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Switch to better eating, choose Country Veggie Foods.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ngayong nabuntis ako, paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap!
1: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay yanit po ng manok. Manok po lang ako palit po. Minsan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang panang awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, dinakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po nga ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, hindi sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa grupo ay doon nagsimula yung talagang nakuhan ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakinig na ng mga kwal, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia na talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay kamiligtuan at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahin papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: The church was undergoing practical challenges. The Hellenistic Jews were complaining against the Hebraic Jews because the former's widows were being overlooked in the daily distribution of food. The apostles decided that they needed to focus on the ministry of prayer and the word, and so they requested for 7 deacons to be chosen for these other practical tasks.
4: The apostles asked us, as a group, to choose 7 men who were known to be full of the Spirit and have wisdom. This proposal from the apostles pleased our whole group, so we went about selecting the 7 men. Once the men were selected, they were presented to the apostles. The apostles laid their hands on them and prayed for them.
3: With prayer as a priority, the church would never fail. After this, the number of disciples increased rapidly, and a large number of priests became obedient to the word.
5: Minsan, ang pagmamahal nasa simpleng pagkain na hinahain natin. Choosing healthier options isn't just about food. It's about caring for the people we love. With Country Veggie Foods, you don't have to choose between health and taste. Plant-based, nutritious, at siguradong masarap. A better choice for today and for the future. Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. That's 0917-180-0382 or 0917-891-9261.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isa pong masaya at malusog na araw ng pagbati po ng inyong programang Voice of Health, Pilipinas, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription that Lifestyle is Medicine. Sa ngalan po ng bumubuo ng programang ito, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga buhay, kung saan man po kayo naroroon ngayon, lalo't higit sa mga naglalakbay po, nakatutok sa radyo sa 89.1 AWR FM natin. Maraming salamat po, nawa mag-ingat po kayo sa pagmamaneho at makinig po kayo ng mabuti dahil napakaganda po ng ating inihandang talakayan sa oras na ito. At ngayon po, bago tayo magpatuloy, sa lahat po ng mga nakatutok sa Facebook, sa ating pong social media account, at sa telebisyon, kayo po ay pwedeng mag-text, mag-message sa radyo, ay mayroon po ang ating mga numero sa AWR 89.1 FM, at yan pong inyong mga text, mga questions at pagbati, ay atin pong bibigyang daan mamaya sa ating pagtatapos. Ito po ang ating mga numero sa Globe po, 0917-564-3777, 0917-564-3777. Sa Smart naman po ay 0919-0001-777, 0919-0001-777. Yan po ang mga numero natin sa ating AWR 89.1 FM. Bago po tayo magpatuloy, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Mahal namin Panginoon, marami pong salamat sa oras at pagkakataon na ito na kami magkakasama-sama muli sa programang ito ng Voice of Health. Samahan niyo po kami sa aming mga matutunghayan at matututunan, mga paalaala kung paano po namin pangangalagaan ng aming mga kalusugan tungo sa isang mas maayos at mas malusog na lifestyle. Salamat po sa katiyakan ng programa pong ito ay inyong gagawing pagpapala sa lahat po ng aming maaabot. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago po tayo magtungo sa ating talakayan tungkol po sa pamamaos, no? Dapat ba natin itong ikabahala? Ay panoorin po muna natin itong ating bibigyang diin sa oras na ito, ang nag-iisa pong letrang T sa ating lifestyle acronym, Temperance is Medicine.
1: T, Temperance is Medicine, the key to balanced life. Do you practice moderation and self-control? Everything in life requires balance. Moderation is key, even in good things. Temperance improves immune system, prevents obesity or weight gain, prevents lifestyle diseases such as heart disease, stroke, and cancers. For God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Balance more, indulge less.

0: At ngayon po, para po sa ating inihandang talakayan sa oras na ito, mga kaibigan, alam po namin nakatutok kayo, mag-like, mag-share, mag-comment sa atin pong gagawing discussion sa pamamaos, no? Ito ba ay dapat nating ikabahala? Kaya po ngayon ay ating wine-welcome sa atin pong programa, isa po sa ating mga ENT at neck surgeon sa atin pong ospital, ang ating Adventist Medical Center Manila, si Dr. Christopher John Batan. Magandang araw sa iyo, Dr. JC. JC, yeah.
1: Magandang araw po, Sir Wilson. Magandang araw din po sa lahat po ng nakatutok po sa Voice of
0: Yan. At ngayon pa lamang po tayo nagpapasalamat na kay Doc JC sa

So, ang topic po natin ngayon ay pamamaos. So, tungkol po to sa boses. Ngayon, ang boses kasi natin ay isa sa mga pinaka-importante sa pang-araw-araw nating gawain. So, kahit sa mga celebration natin, kahit sa mga parties na ikipag-socialize tayo, gumagamit po tayo ng ating mga boses. At syempre, sikat na sikat po sa atin, Sir Wilson, yung kantahan. Kasi magaganda ang boses ng mga Pilipino eh. Sa trabaho naman, syempre, marami sa atin na ito din lang yung puhunan. So, lalo na sa mga teachers, sa mga call center agents, mga singers, kahit mga pare, mga host po. Very important po ang ating boses. Kaya nga naman, napakaangkop din na ma-discuss natin ang mga sanhi at lunas ng pamamalat ng ating mga boses. So, ang pamamaos ay nangyayari kapag nagkakaproblema po tayo sa ating mga vocal cords or yung tinagurian nating ang voice box na nasa loob ng ating mga leeg. Kung mapapansin po ninyo, Sir Wilson, yung uka dito sa bandang leeg po natin, andyan po nakabahay ang ating voice box. So, kailangan po natin ito ingatan. Yun po yung area ng Adam's apple na mas prominente po sa ating mga lalaki. Right? So, ngayon kapag tayo po ay nagsasalita, ang ating mga baga ay naglalabas yan ng hangin. At ito po ay umakyat sa daanan at dumadaan sa ating mga vocal cords na gumagalaw towards each other. At nagsasara ito at nagva-vibrate habang dinadaanan siya ng hangin pataas. So, sa pamamaraang ito, ganoon po nagsisimulang gumawa ng tunog ang ating mga katawan. So, ang tunog naman na ito ay binubuo ng mga istruktura na nasa itaas ng vocal cords. So, katulad nung ngalangala po natin, dila, likod ng ilong, saka yung labi, doon po tayo nagpo-form ng ating mga words. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, na kapag nagkakasipon tayo, parang naiipit ang ating mga boses. Dahil dinadaanan din po ito ng hangin na nanggagaling po doon sa voice box po natin. Okay? So, paano naman tayo namamaos? So, kung matatandaan ninyo, ang sabi ko, yung vocal folds po ay nagsasara. Okay? At kapag hindi po siya nakakapagsara ng maayos, hindi nagiging maganda ang daloy ng hangin sa ating mga lalamunan. Kaya naman, ang tunog din na nailalabas nito ay magaspang or sometimes kapag napakalaki ng agwat, hindi po makasara yung vocal cords natin, nagiging very breathy siya. Kasi marami pong maraming hangin ang nakakatakas. So, kaya po tayo namamaos. Yung roughness po sa edges ng vocal cords natin. So, ngayon marami pong pwedeng sanhi doon po tayo sa causes ng pamamalat. So, ang nakikita ko kasi kadalasan na pumupuntang mga pasyente sa aming mga clinic, ina-assume kaagad nila na infection. Infection lamang yung dahilan kung bakit po sila namamaos. So, iniinuman kaagad nila ng antibiotic ito. So, yes, very common po ang infection sa atin. Na maging cause po ng pamamaos pero hindi naman po lahat dahil po sa infection. So, actually, ang mas common po na infection ang viral eh. So, hindi po kailangan yon inuman kaagad ng antibiotic, ang mga viral. Ang antibiotic po ay para po sa mga bacterial na infections. So, dadaanan ko po yung mga iba't ibang mas common po na causes ng pamamaos. Hindi ko po makukumpleto lahat dahil po masyado po itong marami, pero at least po yung mga mas common po sana madaanan natin. So, unang-una at yung pinaka-common naman na talaga na sanhi po ng pamamaos natin ay yun nga pong pamamaga ng ating vocal cords. So, nagdudulot po ito ng pamumula at matinding pamamaga sa mga structures doon po sa ating voice box. So, tinatawag po namin itong laryngitis. So, kasi po lahat po ng itis, ayan, namamaga po yan. Mga tonsillitis, appendicitis, nephritis, lahat po yan namamaga. Ngayon, kadalasan, ito po ay dahil either sa trauma, doon

0: Tapos specifically yung phonotrauma, yung pagsasalita, or pwede ding non-infectious. So ang phonotrauma po ay ang vocal abuse, ang vocal misuse at ang vocal overuse ng ating mga boses. Dahil kagaya nga po ng description ko kanina, tuwing tayo po ay nagsasalita, gumagalaw po at nagbabanggaan ang ating vocal cords. Kumikis-kis siya tuwing nagsasalita po tayo. Nagbabibrate po yan very, very quickly. Hindi lang po siya nagbabanggaan. So kapag sobra-sobra po ang pananalita natin or napakalakas po ng paggamit ng boses, pwede po siyang mamaga. At hindi lang po yun, pwede po siyang mag-cause ng further problems down the line na i-discuss ko rin po mamaya. On the infectious side naman po, natural na kapag infected po ang ating mga lalamunan or ang ating voice box, magkukos rin po siya ng pamamaos dahil, uulitin ko, namamaga po siya. So pwedeng po itong dahil sa virus na usually associated po sa mga normal na upper respiratory tract infections, pwede pong bacterial at pwede rin naman pong fungal. So, ang impeksyon po ay hindi nalulunasan lahat ng antibiotic kasi kagaya po ng sabi ko kanina, ang antibiotic po pang bacteria lang. So, isa pa pong ano, very common cause po ng laryngitis sa ating bansa ay yung tuberculosis na laryngitis. So, hindi lang po siya sa baga nakikita. Pwede po yan ma-observe sa iba't ibang parte ng katawan at hindi po exempted ang gawaan ng boses. So, for tuberculosis laryngitis, ang kailangan po doon ay anti-tuberculosis meds or anti-COTS medication. So, importante po talaga na makapunta po tayo sa ating mga doktor, sa ating mga ENT para ma-evaluate po ng maayos ang tunay na cause ng ating pamamalat para makakuha tayo ng tamang advice at ng tamang medikasyon, lalo na po kung medyo matagal na, medyo kaduda-duda na yung pamamalat, more than a week or two na. Kailangan nyo na po ipacheck yan kasi baka kailangan na po ng ibang gamot or ibang diagnostics para po sa ating pamamaos. Meron din naman po tayong mga non-infectious causes ng pamamaga ng larynx natin or yung voice box. Ang pinaka-significant na sanhi sa practice naming mga ENT ay kadalasan yung tinatawag po naming poor na laryngeal hygiene, katulad ng matinding paninigarilyo or pag-iinom ng alak, dahil po ang mga ito ay nagkukos ng irritation sa balat ng ating lalamunan. Kaya pwede din po ito magdulot ng pamamaga at kapag napakatagal na po ng irritation sa ating voice box, worst case, pwede po itong mag-cause ng serious consequences sa yung pong nakikita ninyo sa mga box ng mga sigarilyo po ninyo. So, isa pa pong very common na non-infectious cause ng pamamaga ng ating voice box ay ang tinatawag naming reflux laryngitis. So, ito po ang pag-contact ng fluid from our stomach to our voice box. So, umaakyat po ang reflux material na acidic po sa area ng voice box. So, pataas po siya. So, nagkocause po siya ng acidic damage and further pamamaga ng ating voice box. So, ang mga pasyente na may reflux laryngitis ay maaring maka-experience ng mga sintomas katulad ng tinatawag naming morning mouth or yung exaggerated na mabahong hininga pagkagising. Pwede rin pong meron po kayong nalalasahang mapait kapag nagigising, excessive na plema, makating lalamunan, yung madalas po na pagki-clear ng throat at yung huskiness ng voice, lalo na po sa umaga. Kasi nga po, yung acid na galing sa tiyan ay nagkukos po ng pamamaga. So ngayon, pagkatapos po ng mga inflammatory conditions natin, pagkatapos po ng mga infectious causes natin, meron din po tayong mga vocal cord lesions or mga bukol na pwedeng makita dito po sa daanan ng hangin po natin or dun sa mga vocal cords po namin. So, itong mga bukol po na ito, usually nakikita po yan sa edges ng ating vocal cords. Kung nakikita nyo po sa mga screen ninyo, andun po siya sa gitna mismo. So kung may imagine po ninyo kapag nag-develop po tayo niyan, hindi po makakasara ng maigi yung vocal cords natin kasi humaharang po siya at ulitin ko, marami pong nakakatakas na hangin at very rough po ang vibration ng ating mga gawaan ng boses. Kaya po tayo namamaos. So, more often ang mga cause ng benign lesions na ito ay yung phonotrauma nga, yung diniscuss ko po kanina, yung vocal abuse, vocal misuse, yung sobra pong ano, sobra pong pananalita, sobrang lakas ng boses at sobrang basta yung very very talkative na mga pasyente. Kasi nga yung pagkiskis ng dalawang vocal cords towards each other ay nagko-cause ng friction. So, masyadong agresibo tayo magsalita kapag nag-develop tayo ng mga ganitong mga lesions. So, ang pinaka-common po ay dalawa, yung mga nodules po at yung mga polyps. So, pwede tayo magsimula doon sa mga nodules. So, ang nodules ay para pong mga ano yan, mga scars or parang mga kalyo na nabubuo along the edges, and mas common po ito sa mga talagang vocal overdoers. Yung mga taong talagang pasensya na po sa word, madaldal. Mm-hmm. So, katagalan talaga, ang balat ng vocal cords ay mamamaga at naghahayalinize. Yun po yung tawag namin. In other words, tumitigas po siya. So, kalyo nga po talaga siya. Mm-hmm. As compared yung polyps naman po, kadalasan nakikita po ito sa mga taong very forceful magsalita. So, mas common po talaga ito sa mga lalaki as compared to the nodules, which is much more common sa mga babae at mga bata. Dahil tayong mga ano, yung mga lalaki po, very forceful tayo magsalita, mas matigas po tayo magsalita, mas forceful gumamit ng boses. So, very common din po ito sa mga trabahong kailangang sumigaw, yung mga patients na very noisy environments nag-work, marami pong inuutusan, maraming napapagalitan. So, ayun, very common po ang polyps sa kanila. So, ang nangyayari po sa polyps, usually, dahil nga forceful ang use ng voice, yung mga capillaries or yung mga maliliit, yung maliliit po na ugat sa ating mga vocal cords ay pumuputok. So, nagbubuo po ito ng mga pasa at umbok doon sa edges ng ating vocal cords. At usually, mas malalaki po itong mga polyps na ito kaysa sa mga nodule. So, kunwari, nanonood po kayo nung paborito ninyong koponan ng basketball. Medyo na-excite kayo, nag-cheer kayo, napasigaw ng malakas, tas bigla po kayong nawala ng boses, maaari pong may pumutok na vessel dyan at nag-form na po ng nodule. So, ayun nga po. Isa pa pong klase ng polyp ay yung bilateral na diffuse polyp, kasi yung polyp po kanina is usually sa isang side lang po. Dun sa unilateral po tawag namin isang side ng vocal cord. Ang bilateral diffuse polyposis naman ay yung mga polyp na nakikita on both sides. At pinaka-common po ito sa mga babaeng masalita at napakatagal na pong naninigarilyo. So, ang nangyayari is nagkakaroon po ng pamamaga ulit at congestion sa loob ng vocal cords dahil nga po dun sa frequent speaking at frequent smoking. Tapos nagko-cause ito ng mas malapad na lesion. At ang resulta nito ay napakababang boses. A lower pitch na mas masculine kahit sa mga babae. So, marami po kaming pasyente na nagko-complain sa amin pagpasok sa clinic na kung makipag-usap po sila sa telepono, hindi nila kilala yung kausap nila. Ang kanilang history ay tinatawag sila ng sir, imbes na ma'am. At sa pag-ungkat nga po ng kanilang history at pagsilip sa loob ng voice box, mga smoker nga po ang mga ito at meron ng diffuse na polyps. So, ayun po ang mga benign natin na mga lesions, ang mga nodules and polyps. So, lumipat naman po tayo doon sa malignant causes. So, napaka-importante din po nito. Kasi ito po yung yung masasamang klase ng bukol. So, ang laryngeal cancer po ay isa sa mga pinaka-common na cancer na makikita po natin doon sa upper aerodigestive tract po natin. nasa 90% po ng mga cancer na ito ay squamous cell carcinoma or yung cancer doon sa takip po ng ating mga vocal cords. So, hindi lang po benign ang makikita natin, kundi itong klase po, ito po yung nakikita natin sa mga box ng mga sigarilyo natin na panakot para sa mga smokers. So, ang pinaka-importanteng risk factors for developing laryngeal cancer ay unang-una ay tabako, ang paninagarilyo, at ang pag-inom ng alak. So, mas common ito sa mga kalalakihan. Well, statistics-wise, mas marami naman po talaga ang mga kalalakihan na naninigarilyo at malakas uminom. So, kapag nabuo po ito sa gawaan ng ating boses, pwede po itong mag-cause ng pamamalat. Kasi gaya ng mga benign na nodules po natin or polyps, humaharang din po siya dun sa pagsara ng ating mga vocal cords. At mapapansin ito na paminsan, meron pong dumudugo po ito itong mga lesions na ito. So minsan po maliban sa ano sa pag-iba ng boses natin kapag umuubo po sila, meron pong mga blood tinge na sputum. So very very important po na ma-diagnose ito kaagad. So kapag namamaos po kayo or matagal na po kayo naninigarilyo at napakatagal na ninyong namamaos at lumalala, napaka-importante po na, na magpatingin na rin po kayo talaga sa inyong mga pinakamalapit ninyong ENT. So, paano po namin dinadiagnose itong mga pamamaos natin or yung mga sanhi ng ating pamamaos? So, kung mapapansin natin, madami po talagang cause ang pamamalat ng ating mga boses. So, well, una-una, syempre, kukuha po kami ng aming kumpletong history ng pasyente. So, kasi iba-iba nga po yung mga sakit na ito. So, kasama po dito yung onset and duration, yung talkativeness profile, yung mga vocal commitments, yung mga trabaho, kung gaano kailangan nila magsalita, at yung mga other risk factors, kasama na din po doon, yung paninigarilyo nga, kung gaano sila kadalas uminom ng alak. So, isa-isahin po natin siya. So, ang onset at duration ng mga voice symptoms kasi is very important na malaman kasi kailangan natin malaman yung chronicity or tagal. Kasi kapag mas matagal, malamang mas malala na po siya. Alright? Kunwari, ang boses po ay napakatagal ng paos na walang improvement. Baka meron na ngang nabubuong bukol doon sa gitna ng vocal cords natin. Kasi ang mga bukol naman po, kahit i-rest ninyo, napakatagal po niyan mag-resolve kung benign. At kung cancerous po yan, hinding-hindi po yan babalik hanggat mabigyan po natin yan ng tuong pansin. Proper na care and proper na management. So, isa pa pong tinatanong namin kadalasan ay yung talkativeness profile ng mga pasyente. In other words, kung gaano kadalas gamitin ang boses. So, gumagamit kami usually po ng scale from 1 to 7. 1 yung very untalkative po, 4 average, at 7 po yung pinakamadaldal. So, very important na itong part na ito ay hiwalay doon sa vocal commitments or sa trabaho. Ito po ay nakafocus on the personality po ng patient or kung gaano niya talaga i-rate ang sarili niya personality-wise with regards to his or her talkativeness. So, very common kasi sa mga benign mucosal lesions na ang score po nila is nasa mga 6 to 7. So, kapag nag-rate na po sila ng ganun at matagal na po talagang namamaos, so, tumataas po ang suspicion namin na baka meron na pong bukol dyan sa loob ng gawaan ng boses. And of course, papasok na ang vocal commitments. So, ito po yung nature and extent ng vocal activities natin, kasama ang paggamit ng boses sa trabaho, paggamit ng boses sa bahay, gaya ng pag-aalaga ng mga bata kung madalas po nyo pagalitan ang inyong mga anak. So, dyan na po mapasok ang hours of speaking, needed ng mga call center agents, ng mga teachers, yung mga rehearsal times ng mga singers, ng mga hosts, so on and so forth. So, napaka-importante din po kasi nito, hindi lamang sa diagnosis, kundi doon sa management plan after. Kasi kailangan po natin yan, i-adjust. And lastly, of course, yung other risk factors, kagaya nga ng nasabi ko kanina, yung tobacco use, yung alcohol use, yung diet with regards to acid reflux, ang amount ng pag-inom ng tubig or ang hydration ng pasyente, ang mga ibang illnesses and allergies, kasi lahat po ito ay makakaapekto sa ating mga boses. Lalo na po ang mga smokers, ulit-ulitin ko po ito, na matagal nang namamaos. At hirap na po lumunok kasi isa po talagang binabantayan natin ay yun ngang laryngeal cancer o yung masamang klase ng bukol. Ngayon, kapag satisfied na po kami, kunwari doon po sa history namin at medyo mataas na po yung suspecha namin, kung napapansin namin na kinakailangan ng karagdagang pagsusuri sa voice box ng pasyente, doon na namin isinasagawa yung further diagnostic tests. So, sinisilip po namin mismo ang inyong mga vocal cords. At yun po, ang tawag po namin doon ay endoscopy or specifically yung laryngoscopy po namin. So, gumagamit po kami ng endoscope, either yung malambot, yung flexible, or yung rigid na ipinapasok po namin either sa bibig or doon po sa ilong para makaabot po doon sa lalamunan. At makita po namin yung istruktura at galaw ng vocal cords. Karagdagan dito, meron din po kaming tinatawag na strobe illumination. Itong strobe light na ito ay parang ayun nga yung nakikita natin sa mga club or doon sa mga disco, yung mabilis po na pag-flicker ng ilaw. So, kagaya po kasi ng nasabi ko kanina, ang vocal cords po ay nagba-vibrate po yan ng napakabilis. So, yung purpose po ng flickering light na ito ay ginagawa niyang slow motion ang movement ng vocal cords para po mas malinaw po namin maobserbahan yung structures ng gawaan ng boses like yung mga scarring, yung mga bukol at kung ano pa man na maaaring makita dun sa area na ito. So, malaking tulong po sa amin ang paggamit ng mga diagnostic tools na ito kasi ayun nga mare-record po namin ang paggalaw ng vocal cords at meron po kaming comparisons kung magti-treat po kami or hindi. Okay? So ang susunod naman po, kapag na-diagnose naman po namin ang vocal cords ay yung ano naman po, papasok na po tayo sa treatment. So pag nalaman na namin ang pamamalat, pwede na po tayong dumayo sa management base sa ating diagnosis. Okay? Ngayon, natural na kapag bacterial or fungal po ang ating mga sanhi ng pamamaos ng boses, kailangan po natin siyang gamutin ng ating mga medikasyon. So, doon po pumapasok ang ating mga antibiotic at doon po pumapasok ang ating mga antifungals. So, bago po tayo mag-self-remedy or bago po tayo umasa sa sarili nating mga methods, kung matagal na po ang pamamaos natin, ipatingin po muna natin kasi baka kailangan po talaga natin ng mga medikasyon. So, para naman po sa mga inflammation at para naman po sa mga benign vocal lesions, meron po tayong mga general na treatment plans para dito. So, unang-una po ay ang proper na hydration or ang pag-inom ng sobrang daming ang fluids. Ito po kasi ay nagpro-promote ng lubrication doon sa vocal cords natin. At kapag very well lubricated po ang vocal cords natin, napoprotektahan niya po yung edges ng vocal cords po natin laban po doon sa friction or doon sa vibratory collisions na nangyayari doon sa loob ng ating gawaan ng boses. Also, kapag well hydrated po tayo, na-thin niya po yung secretions. Kasi kapag masyado naman pong malapot ang mga secretions natin, nai-irritate rin po ang vocal cords natin. So hindi rin po siya makasara ng maayos, at dahil nga po malapot ang ano, ang malapot po ang mga laway natin, ubo po tayo ng ubo. Okay? So kung mapapansin po namin na sobrang lapot po, doon na po pumapasok yung medications namin para ma-thin out yung secretions, yung mga expectorants po natin at yung mga mucolytics kagaya ng guaifenesin saka yung acetylcysteine. Okay? So hydration po talaga is very, very important. So, isa pa pong binibigyan namin ng pansin ay yung acid reflux. Okay? Kagaya ng nasabi ko kanina, isa po itong cause ng mga non-infectious causes ng laryngitis po natin. Okay? So, dahil po nga, dahil dun sa acid, pwede pong mag-cause ng acidic damage. So, ang usual po na ano, na advice po namin sa mga pasyente ay umiwas dun sa mga foods na highly acidic, katulad ng maanghang, iwas po ng maasim, iwas po ng maanghang, yung mga suka, ano po yun, very very no-no po sa amin, kasi kapag umakyat po yung acid doon sa lalamunan natin, mamamaga po siya ulit at pwede po siyang mag-cause ng ano, ng further inflammation. Tapos yung mga lifestyle, ano naman po, yung mga lifestyle changes po natin, katulad nung light meals lang ang kinakain po natin, at yung mga tawag dito, light meals lang po ang kakainin natin, at very ano tayo, very very aware na kapag kumain po tayo, hindi po tayo hihiga kagad.
1: So, okay, so let me cut po si Dr. JC kasi masyado nang nagamit yung kanyang vocal cords. Ako po ay hindi nagagamit masyado. So from simpleng pamamalat, ano, mga kaibigan, talagang kung yan ay ating ipagsasawalang bahala, ayun na nga, magkakaroon tayo ng nodules and polyps, at hindi natin ipapa-check up, yan po ay talagang maaring maging benign o malignant. At ngayon dinidiscuss na ni Dr. JC yung tungkol sa gamutan. So mga kaibigan, yan po ang unang bahagi natin. Sa atin pong pagbabalik ay pagpapatuloy natin. Marami pang gustong nakahandang ibahagi si Dr. JC. Pero bago po yun, panoorin po muna natin itong ating We Can Help You video. Ang ating Lifestyle is Medicine Intervention Program, April 22 na, no? Ang ating batch number 15. Kaya po, panoorin po natin itong programa natin ito.
2: Are you suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a six-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration.

0: Tayo po ay nagbabalik sa ating ginagawa pong talakayan tungkol sa pamamaos o yung pamamalat, ano? Dapat ba nating ipag sa walang bahala po, ano? At siyempre po kasama natin ang atin pong espesyalista sa ENT, ang atin pong isa sa ating mga doktor, si Dr. JC Batan, sa atin pong ginagawang talakayan. At ngayon po ay muli ibabalik natin ang kanyang panahon sa kanyang mga nalalabi pang mga gusto pong ibahagi sa atin. Doc JC?
1: Okay, so balik lang po ulit tayo.
0: Doon sa gamutan.
1: Yeah. So na-discuss na po natin yung mga medikasyon na kailangan. Na-discuss na po natin yung hydration at yung acid reflux na pine-prevent nga po natin umakyat doon sa taas ng ating lalamunan. Yung sunod naman po ay yung vocal hygiene. Kagaya ng sabi ko nga kasi, yung phonotrauma po ay isa po sa pinakamalaking bahagi ng pamamaga. Yung vocal misuse, yung kanina kong sinasabing abuse and overuse. So, kailangan po talaga natin na i-control ang ating pananalita, lalo na kapag namamaos po tayo. Yun po ang isa sa pinaka-effective ways kasi habang pong nagbabanggaan yung dalawang vocal cords ninyo, nagko-cause talaga siya ng trauma towards each other at hindi po talaga magre-resolve ang inyong pamamaos. So, ang usual advice ko is bawal sumigaw, bawal rin pong bumulong. So, lagi pong tinatanong ng pasyente, bakit po bawal bumulong? Kasi ibang muscle groups po ang nire-recruit ng pagbulong natin. At mas lalo pong nasistrain ang ating vocal cords. So, kung hindi po talaga kayang mabigilan, ang pinaka-comfortable po at ang pinaka-efficient po na na paggamit ng ating mga boses ay yung most comfortable pitch natin and most comfortable loudness. So, kasama rin po sa vocal hygiene ay siyempre ay yung pag-iwas doon po sa mga masasamang irritants katulad ng sigarilyo at alak. Kasi nga po, marami po itong serious consequences na pwedeng magawa doon po sa gawaan natin ng boses. And lastly, isa pa pong nire-recommenda po namin sa mga pasyente, lalo na po yung hindi namin makuha sa mga medications and conservative managements, ay yung pag-refer po namin sa speech and language pathologist or yung speech therapy, ika nga. Kasi nga po, sanay na po itong mga pasyente na ito sa kanilang mga speech patterns. So, very important na magabayan po sila with regards to their voice use, sa tamang volume, mga techniques po na pwede nilang magamit sa kanilang trabaho para po mas efficient po yung paggamit nila ng boses nila. At hindi masacrifice yung trabaho nila at hindi rin masacrifice yung kanilang voice health. So, yun po usually yung mga general treatments na pinapagawa namin sa mga pasyente. At syempre po, kapag may suspecha na kami na bukol po ito or masamang klase ng bukol, kailangan nyo na po talaga yan ipatingin sa amin para po ma-determine namin kung kailangan po natin ng further work up para sa inyong mga boses or para sa inyong mga bukol kung meron po kaming makita man dito.
0: So, okay, maraming salamat po, Dr. JC, sa inyong mga ibinahagi. Talagang kailangan natin itong bantayan, mga kaibigan, ano? At kung meron mang nangyayari dyan, ay talagang huwag nating ipag sa walang bahala. Ngayon po ay dadako tayo sa ilang mga katanungan po ninyo na ipinadala. At ito, number one dito, Dr. JC, talagang maganda itong tanong na ito. Marami kasing nanonood sa atin, medyo advanced na ang mga edad, ano? Sabi dito, meron daw ba bang epekto, ano? Ang pagtanda sa ating mga boses, ano, or does aging affect the voice ng ating mga tao, Dr. JC?
1: Okay, so opo. So katulad lang po ito ng ibang structures po sa ating katawan, katulad ng pandinig, katulad po ng ating mga buto, nag-age rin po ang ating mga vocal cords. So, nagbabawas po yan ng volume. So, pwede po siyang mag-thin And bulk po kasi niyang vocal cords natin ay muscle eh. So nag-atrophy rin po 'yan. So ibig sabihin po noon, lumiliit rin po siya. Mm-hmm. So kapag tumatanda po tayo, napapansin natin mas nahihirapan po tayong mag-maintain ng voice, mas shaky. At kasi hindi nga po makasara ng maayos na din ang ating mga vocal cords kasi nag-thin out na rin po siya. So opo, yes po ang sagot sa katanungan po ng ating listener na na-affect rin po talaga ng age ang ating mga boses.
0: Mm-hmm. So pag habang tumatanda ay talagang tumatanda rin ang boses, pwede sabihin. Ano? So salamat po Dr. JC. Ito po, meron pa isang katanungan na pinadala sa atin. Nabanggit niyo daw po yung tungkol sa laryngeal cancer. Ano po? Ano pa raw po ba yung ibang mga signs and symptoms ng laryngeal cancer?
1: Okay. So, ang symptoms po ng laryngeal cancer ay nakadepende po kung nasan po yung bukol. Kasi ang larynx po natin or yung gawaan ng boses ay meron pong tatlong lugar yan. Mm-hmm. Meron po yung area ng vocal cords, yung glottic, meron pong nasa taas nun, yung supraglottic tawag namin, at meron pong nasa ibaba. Mm-hmm. So kung saan po nagsimula ang bukol, dun nyo po unang mararamdaman ang simptomas ng ano, ng laryngeal cancer. So kung dun po tayo magbabase, una dun sa glottic, dun sa vocal cords, pamamaos po talaga. Mm-hmm. Pamamaos po talaga mararamdaman natin. Kung nagsimula po yan sa taas, problema po sa paglunok. So para pong may nakabara sa inyong mga lalamunan. Mm-hmm. Kasi lumalaki po yung bukol na yan eh. At kung doon naman po sa ilalim, kung saan po dumadaan ng hangin, mm-hmm, pwede po kayong maka-experience ng ano, ng hirap sa paghinga. Mm-hmm. Ngayon po dahil lumalaki po ang cancer, pwede pong sabay-sabay yan. At kung sabay-sabay na po yan, medyo malaki na po ang bukol. Kaya nga po, kailangan kong ulit-ulitin na kapag may nararamdaman po kayong kakaiba, medyo malakas po manigarilyo, matagal na po namamaos ang boses, meron na pong hirap sa paglunok, medyo may difficulty of breathing, magpatingin na po sa inyong pinakamalapit na doktor or ENT para po masilip siya kaagad. So, ngayon po, daanan ko lang po, kapag po may nakita kaming bukol, ano po yung next steps? Mm-hmm. So, ang next steps po niyan is, syempre, kailangan po naming malaman or ma-confirm yung diagnosis. So, doon po pumapasok yung, ano, yung biopsy namin. Mm-hmm. So, laryngoscopy rin po ang gamit namin. Pero iba po ito. So, kailangan po kayong patulugin dito. So, habang tulog po kayo, i-visualize po namin ang bukol, kukuha po kami ng laman, ipapadala po namin sa laboratory, at yung mga pathologist po natin ang magsasabi or magkukumpirma doon po sa diagnosis natin. Mm-hmm. So, marami pong steps after po natin ma-diagnose ito. So, ayun po. So, kailangan po maging ano, alerto doon sa mga simptomas, lalo na po kung medyo mataas po yung risk factors natin for ano, for masasamang bukol sa lalamunan.
0: Yeah, thank you Dr. JC. At naalala ko kanina ay Dr. JC mentioned pagka tumatagal na, no? Pagka hindi naman usually dapat ganun yung pamamalat natin. Opo. Pero bakit parang ang tagal-tagal na, hindi pa rin ako nagkakaboses, no? So, yun po. Nabanggit po ni Dr. JC yung laryngoscopy, ano?
1: Opo.
0: So, mayroon po tanong dito, sabi, Doc, ano daw po ba ang mga preparation para magpagawa ng procedure na ito? Ito masakit daw po ba? Ayun, ganyan. Kanina yata, pwedeng gising, pwedeng tulog.
1: Pwedeng tulog. Okay, so yung dinidescribe ko po kanina is in-office na laryngoscopy. Mm-hmm. So usually po, wala naman pong kailangan na preparasyon, mm-hmm, para dito. Hindi nyo po kailangan mag-fasting, wala po kayong kailangan gamot na inumin. Kasi po napakabilis lang po ito. Mm-hmm. So usually mga 10 to 15 minutes, depende po sa hinahanap namin, depende po sa makikita namin. And mas matagal lang po siya kung gagamit po kami ng stroboscopy, yung parang flickering light, yung kung kailangan po namin ipa-slow motion yung vocal cords ninyo para ano, para mas makita po namin yung mga lesions. Mm-hmm. Pero in general po, pagpasok nyo po sa clinic, medyo gusto po namin tingnan yung vocal cords ninyo, pwede po namin gawin kaagad ito. Mm-hmm. So, nagdi-differentiate na lang po kung ano po yung gamit ng inyong doktor, kung flexible po siya or yung rigid. parehas lang naman po siya na makikita natin yung gawaan ng boses.
0: Mm-hmm. At syempre, so, gising po yan.
1: Ano, and Dok? Gising, nagising
0: at,
1: po kayo.
0: Siguro opo. Ay habang nakaano ay pagsasalitain niyo.
1: Opo, opo. Para ma-observe po namin yung galaw ng vocal cords ng pasyente.
0: Yun. So, parang so, hindi naman nga po masakit. Dahil makakapagsalita pa tayo.
1: No? Opo. Gumagamit naman po kami ng mga topical na anesthetic at decongestants.
0: So, okay. So, opo. Salamat po, Doc, sa katanungan na yan, sa inyong sagot sa katanungan. At ito po, siguro ay very concerned, ano? Concerned ng marami dito. Ano daw po ang mga home remedies? Yan. Dahil maraming nakikinig sa atin ngayon, mga ilaw ng tahanan, mga nasa tahanan lang, ay ano daw po ba ang mga home remedies natin para sa laryngitis? Yan.
1: Okay, so napakagandang tanong po nun. Mm-hmm. Okay, so anyway po, kailangan ko lang bago ako magsimula doon, kailangan ko po i-stress ulit na kapag ano, kapag kailangan ng antibiotic at kailangan ng antifungals, kung kailangan po talaga ng medication, yun po ang remedy natin. Mm-hmm. Hindi po yan makukuha ng home remedies natin. So very important na i-assess po ang ating sarili na kung talagang matagal na hindi bumabalik kahit sa mga home remedies natin, dalhin na po sa ating pinakamalapit na doktor. Mm-hmm. So home remedies. So home remedies, siguro po ang isa ko pong naiisip ay related rin po dun sa hydration. Okay? Kasi ang pinakamaganda po talagang environment ng ating vocal cords is moisture. So, very hydrated po dapat siya. So, kung wala kayong nebulizer, kunwari, minsan sinasabi ko po sa mga pasyente na pwede nilang i-inhale yung steam na galing sa bowl of very hot water. Or, pwede silang pumasok sa kanilang mga banyo, buksan ng hot shower, di ba, may steam nga po yon. Instant humidifier po yon. So, kapag ini-inhale po natin yan, diretso po yan sa ating vocal cords at ma-hydrate po ng maigi ang ating mga vocal cords. Isa pa pong remedy is yung pag-gargle ng salt water. Pwede po yon. Lagay lang po kayo ng half teaspoon of salt sa isang baso ng tubig. Pwede po yun kasi ang salt po hinihigop niya yung fluids galing doon sa mga namamagang tissues. So pwede niyang i-relieve or i-lessen yung inflammation na nangyayari. Pero doon lang po yun sa areas na nadadampian niya. Alright? So pwede po siyang mag-relieve ng sore throat. Pwede po niyang ma-relieve yung nararamdaman ninyong pain or discomfort during that time. Pero sa pamamaos po, ang the best pa rin po talaga is yung hydration and yung voice rest. Okay? Ang madalas rin pong tanong sa akin ng mga pasyente is okay lang po ba yung salabat? Okay lang po ba yung honey? Okay lang po ba yung tea with honey? Tea with salabat? So, marami pong research kasi na nagsasuggest na marami pong anti-inflammatory and antimicrobial properties itong mga substances na ito. So, okay lang po na inumin siya. Nakaka-protect rin po daw ang lining ng honey. Pero, with regards to the voice, ang issue ko lang po doon is kasi kailangan pumunta po siya doon sa dapuan po niya, yung area na namamaga. So, areas around our vocal cords, madadampian po niya. Makakatulong po siya sa pamamaga. Makaka-relieve po siya ng simptomas. Pero kasi kapag lumulunok po tayo,
0: nawawala na.
1: Opo, natatakpan po ang ating mga vocal cords nung epiglottis natin. So binabypass po niya ang ating mga vocal cords. So hindi niya rin po ito nadadampian.
0: So hindi nakakarating. Ano?
1: Hindi nakakarating, kumbaga, Sir Wilson. At isa pa po, sa labat po, pwede po siyang maka-aggravate ng acid reflux naman. So, everything in moderation. So, wag yung sobra-sobrang salabat. Oras-oras po, nagsasalabat tayo. Iwasan lang po natin to. Gaya po kanina, temperance. Okay. Moderation po talaga is key. Okay? So, ayaw po natin ng sobrang acidic kasi. Kasi kapag umakyat nga po yung acid sa ating mga lalamunan, ma-aggravate na naman po yung pamamaga. Kaya nga po yung moisture, yung hydration is very effective eh. Kasi hindi naman po natatakpan yung vocal cords. Pag humihinga po tayo, nakakaabot po yung droplet sa ating mga vocal cords at sigurado po tayong namo-moisturize siya. Okay, so ayun po ang opinion ko sa mga home remedies natin. Yeah.
0: At okay. Siyempre, speaking of hydration, ay yes. Tubig talaga, no, Doc?
1: Tubig po.
0: Hindi, hindi may natamisan ng tubig, hindi may flavor na tubig.
1: Opo, tubig po talaga.
0: Ay, yan, yung isang pahabol na katanungan dito, sabi yung pagkain daw ba ng matatamis, no?
1: Opo.
0: Ay nakaka-apekto rin dito. Ano po masasabi niyo dito, Doc?
1: Well, ang matatamis po kasi, unang-una, malakas rin po yan magproduce ng acid. Malakas rin po magpasecrete ng acid sa ating mga tiyan. So, unang-una, pwede rin po siyang magpa-aggravate ng ating mga, ano, ng ating acid reflux. So, in essence, kaparehas po siya ng ating salabat. Kasi ayaw po natin talaga ng acid doon sa ating mga lalamunan kapag tayo ay ano ay namamaos. So, ang opinion ko is magandang iwasan rin po siya. And lalo na po kapag may infection. Kasi carbs din po yon. Ang mga bacteria mahilig rin po sa carbohydrates. So, pinapaiwas ko rin po siya kapag may infection po tayo.
0: Yeah.
1: Pero ayun nga po. So, ako... stop nyo po muna hanggang bumalik ang boses.
0: Ayun.
1: Maka-enjoy rin po tayo after.
0: So, pagkagising, siguro ito isang last scenario, Doc JC. Pagkagising ay malat. Bakit malat ako? So, ano daw ba ang mainam? Malamig o warm na tubig or just plain tap water?
1: Okay. So, the best for me is it really doesn't matter. Okay. Ang ayoko lang is sobrang init na tubig. Kasi ang init po naka-aggravate ng pamamaga. If the temperature is just right, mamo-moisturize niya ang ating mga lalamunan. Ma-hydrate niya ang ating mga lalamunan. If it's too cold naman, baka naman po medyo mag-cause ng pain rin doon sa ating mga lalamunan. So, for me, room temperature is okay. A bit cold is okay. A bit warm is okay. Wag lang po yung sa extremes.
0: Yun.
1: Okay po.
0: Okay. So, yan. So, marami salamat, Dr. JC, yes, ano, sa atin pong itinampok na usapan na tungkol sa pamamalat o pamamaos na kailangang at least na panalalahanan po tayo, mga kaibigan, ng isa pong espesyalista. So, Doc JC, sa pwede po bang malaman nila, no, ng ating mga nanonood, mga tangakikinig, ang inyo pong clinic hours at saan po kayo pwede nilang puntahan?
1: Okay, so, ako po ay isang ENT. We also delve into head and neck surgery. Ang subspecialty ko po is facial plastics and reconstructive surgeries. And pwede nyo po akong makita dyan sa ating ospital, sa Adventist Medical Center Manila. Dyan po ako tuwing Linggo, 1 to 4 p.m. Meron din po akong clinic sa Muntinlupa, sa Asian Hospital and Medical Center. Monday, Wednesday, and Fridays po ako doon, 1 to 4 p.m. din po, sa room 710. So, lahat po ng ENT, pwede ninyong puntahan. Parte po kami ng isang society, ang Philippine Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. Medyo onti lang po kami. At kung maghahanap po kayo ng ENT, doon po ang society namin. So, marami po kami, kalat po kami sa ano, sa the whole of the Philippines.
0: Yeah, yes, sir. At syempre po sa Adventist Medical Center Manila ay si Doc JC ang pinakabata natin. Pinakabata. At tuwing Linggo po sa ating outpatient department niya siya, pwede po kayong magpakonsulta. So mga kaibigan, sa punto pong ito ay ating tatapusin itong ating episode ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga panahon at sa mga impormasyon, mga paalaala na inyong binigay sa amin sa pamamagitan po ni Dr. JC sa kalusugan at kalagayan ng aming mga lalamunan. Tulungan niyo po, Panginoon, na mapangalagaan ito, maayos, at maprotektahan sa anumang mga panganib na magdudulot ng mga karamdaman. Salamat po sa patuloy ninyong pagpapala sa amin at ganyan din kay Dr. JC sa kanyang practice. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaibigan, ito po natin tinatapos itong ating programa sa oras na ito. I-like, i-share, at i-com... kalat po ninyo ito sa marami para marami po ang matuto at makaalam. Nandiyan na po ito. Forever na. Nandiyan sa ating Facebook account, sa Hope Channel. At i-share, i-like nyo lang po ng i-like. Salamat po at patuloy nyo po kaming subaybayan tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes dito po sa Hope Channel. Ito po ang inyong programa, Voice of Health, Tinig ng Kalusugan, Trumpeting Heaven's Prescription, that Lifestyle is Medicine. Marami pong salamat and God bless you all.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap, saan ka man maparoon, kagandahang likas ang iyong makikita.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Nahati sa dalawang makapangyariang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na reliyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahangahangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanan ang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sabihang nabautismuhan ako.
1: Lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
4: Healthy na masarap pa? Yes, posible! Sa Country Veggie Foods, complete ang choices mo. Chilled taho, soy milk, tokwa, at plant-based meats like burger, tapa, at sausage. No cholesterol, no preservatives. Perfect for a healthier lifestyle. Available here! Order now at 0917-180-0382 or 0917-891-9261. Sweets for better eating, choose Country Veggie Foods.
5: Lagi na lang tayong ganito.
6: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
7: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Dahil po yung magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating mga pananampalataya at pagtuklas ng pag-asang nagbumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy pa rin po kaming namimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung kayo po'y nagnanais sa makatanggap nitong mga ito, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng Biblia, ang atin pong paksa ay patungkol sa Home Sweet Home. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa serye na may kinalaman sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. At ang pamagat ng ating pag-aaral na ito ay Home Sweet Home. Kaibigan, merong isang pangyayari, isang malungkot na karanasan sa isang lalaki, at ito ay noong nagpunta ang Panginoong Jesus doon sa Gadareno na ito ay katapat ng Galilea. Sa kanyang pagpunta sa Gadareno, sinasabi ng Biblia 27 ng Kapitulo 8, at pagbaba niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay kundi sa mga libingan. Ating isipin ang lalaking ito na nakatira sa mga libingan. Sa halip na siya'y uuwi sa kanilang tahanan makasama ang kanyang pamilya, nakatira sa mga libingan. At gayon din ang sabi ng ating Biblia, wala siyang kasuotan, wala siyang damit. Sa makatwid siya ay walang dignity, wala siyang kapayapaan. At ang kanyang isipan ay kinokontrol ng maraming demonyo, sapagkat nung tinanong ng Panginoon ang pangalan, ang sabi sa versikulo 30, at tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? At sinabi niya, Legion, sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Kaya nga, is being controlled by the demons na pumasok sa kanya. Hindi lang isa, na marami ang pumasok. Kaya ang sabi ng ating Biblia na kapag ka siya'y naatake ng mga masamang espiritu o mga demonyo ngayon, kahit na siya ay nilalagyan ng gapos o kaya tanikala, ay kanyang napapatid ang mga ito sapagkat napakalakas niya. Kaya nga, wala siyang dignidad, wala siyang kapayapaan, nanupat ang lalaking ito ay sabihin natin na wala siyang anumang kalagayan, na sabihin natin siya ay isang ganap na tao, samantalang siya ay maraming mga espiritu ng demonyo ang nasa kanyang katawan. At ang sabi ng ating Biblia, na noong siya'y pinagaling ng Panginoon, lumabas ang mga espiritu ng demonyo o mga demonyo. Ano nangyari ngayon? Ang sabi sa 33, pagkatapos ay lumabas ang mga demonyo sa tao at pumasok sa mga baboy, at ang kawan ay dumaluhong sa bangin patungo sa lawa at nalunok. Nang makita ng mga tagapag-alaga ang nangyari, tumakbo sila at ibinalita iyon sa lungsod at sa kabukiran. Kaya nga, noong lumabas ang mga espiritu ng mga demonyo, pumunta ngayon sa mga baboy. At ang mga baboy ngayon ay nangamatay sapagkat nangalunod. At ang sabi sa versikulo 35, at dumating ang mga tao upang tingnan ang nangyari, lumapit sila kay Jesus at kanilang nadatnan ang taong nilisan ng mga demonyo na nakaupo sa paanan ni Jesus na may damit at matino ang pag-iisip nito at sila'y natakot. Kaya nga ang sabi ng ating Biblia ay matino na ang kanyang pag-iisip. Meron na siyang kapayapaan at siya ngayon ay nakadamit na. Nanupat, nagbalik ang kanyang dignidad. Subalit, pagkatapos na siya'y pinagaling ng Panginoon, ayon sa versikulo 38, subalit ang taong nilisan ng mga demonyo ay nakiusap na siya'y makasama niya, subalit siya'y

siya'y pinauwi sa kanlang tahanan. Merong layunin ang Panginoon. Why Jesus sent the delivered man home? Bakit siya'y pinauwi? Ano ang layunin? Ano ba yung tahanan? Bakit mahalaga ang tahanan? Kaya ang pamagat ng pag-aaral na ito ay home, sweet home. Kaibigan, sa loob ng tahanan, ito yung unang lugar na kung saan ang mga bata ay makakapulot ng aral. Ang sabi nga ni Mother Teresa, if you want to change the world, go home and love your family. Nanupat marami tayong kakupulutang aral o kung sakasakali walang mabuting aral sa loob ng tahanan, ay merong hindi magandang aral sa loob ng tahanan. Subalit sa banal na kasulatan ay merong napaulat ng mga lalaki na bagamat sila'y nangangaral sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos, ay hindi nila nakalimutan ang kanilang sariling tahanan. Kung pasisimulan natin, ang ulat na ito ay karanasan ni Noe. Si Noe ay binigyan ng Diyos ng panahon, 120 years na siya'y mangaral na kanyang sasabihin ang darating na panganib at ang Diyos ay kanyang palulubugin ang sanlibutan na ito. Binigyan siya ng Diyos ng 120 taon, subalit ayon sa ulat, tangi lamang si Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak at ang kanyang mga manugang ang naniwala, nanampalataya sa kanyang pabalita. Ang sabi nga sa Genesis 7:1, at sinabi ng Panginoon kay Noe, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay sumakay sa daong sapagkat nakita kong ikaw lamang ang matuwid sa harapan ko sa lahing ito. Kaya nga itong si Noe, meron pa sa Biblia na isang lingkod ng Diyos. Ang pangalan niya ay si Joshua. Na pagkatapos na siya'y naglingkod ng mahabang panahon na siya'y kapalit ni Moses at siya ang humatnubay sa bansang Israel, sa malapit na katapusan ng kanyang paglilingkod, narito ang kanyang sinasabi sa bansang kanyang pinapangunahan. Sa Josue 24:15, ngayon kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga Diyos na mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan. Iyong pansinin, kaibigan ng wika, ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos. Kaibigan, hindi niya pinabayaan ang kanyang tahanan. Nanupat ang kanyang ipinakita sa bansang Israel, gayon din ang kanyang ipinakitang katapatan sa Diyos sa kanyang tahanan. Meron pa rin binabanggit ang ating Biblia, itong si Cornelio. Si Cornelio ay isang taong matulungin. Siya ay nagbibigay ng limos. Siya'y palaging nananalangin at kanyang pinasundo si Pedro na alagad ng Panginoon. At nung ngayong dumating si Pedro sa tahanan niya, ang sabi sa Kapitulo 10 ng Gawa, Versikulo 24, nang sumunod na araw ay dumating sila sa Cesarea, sila'y inihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malalapit na kaibigan. Kaibigan, bagamat ang taong ito maganda ang ulat sa labas, pero ang mas maganda ngayon, hindi niya pinabayaan ang kanyang tahanan at gayon din ang kanyang mga kamag-anakan at gayon din ang kanyang mga kaibigan. Meron pa rin isang pangyayari sa Biblia. Ito ay may kinalaman noong nagkaroon ng malakas na lindol na samantalang nakabilanggo si Apostol Pablo at gayon din si Silas. At samantalang sinakabilanggo, sila ay nalalangin sa Diyos at umaawit ng papuri sa Diyos. Nagkaroon ng malakas na lindol at pagkatapos ngayon, akala ng jailer, sila ay tumakas. Subalit sumigaw ngayon si Apostol Pablo,

0: At sila ang wika ay narin sila sa loob at hindi tumakas. Humingi ng mga ilaw ang jailer. At nakita ngayon si Apostol Pablo at gayon din si Silas, nandun sila sa loob ng kulungan. At ang sabi ng jailer na ito, "What must I do to be saved?" Ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? At ang sabi sa versikulo 34, sila'y kanyang pinapanhik sa kanyang bahay at hinainan sila ng pagkain. Siya at ang kanyang buong sambahayan ay nagalak na sumampalataya siya sa Diyos. Kaibigan, napakaganda. Ang tanong ngayon, anong klaseng halimbawa, anong klaseng leksyon ang ating ngayong ibinibigay sa ating mga kasama sa ating tahanan? Kung minsan tayo ay nagbibigay ng mga magandang pananalita sa loob ng church, subalit sa ating tahanan, anong klaseng ngayong ipinapakita natin? Tayo ba ngayon ay tapat sa Diyos maging sa ating mga tahanan? How strong is your testimony at home? At ang pangalawang bahagi ng pag-aaral na ito, home is the place to glory in the good things of God. Nanupat ang tahanan ang siyang lugar na kung saan ating ipahayag ang kalwalhatian ng Diyos. Ipakita natin ngayon ano ang ginawa ng Diyos. Ang sabi nga ng ating Biblia, utos ng Panginoong Hesus sa kanya, "Bumalik ka sa iyong bahay at isalaysay mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo." At siya'y umalis na ipinahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. Kaibigan, napakagandang halimbawa itong ginawa ng taong ito na pagkatapos niya ipinagaling ng Panginoon. Kaibigan, ito yung kanyang inulat na ginawa ng Panginoon sa kanya. Ang tanong ngayon, tayo ba ay pagpapala sa ating tahanan? Na makita ngayon ng ating kasama sa tahanan, ng iyong asawa, ng iyong mga anak, maging ang kasambahay. Ikaw ba ay nakikita nilang ikaw ay banal, ikaw ay blessing, o yung sa loob ng mga iglesia, o kung saan kay ikaw ay dumadalo, ang tingin sa iyo banal, subalit pagdating sa tahanan, kinabumuhin ka. Hating gabi, tumawag ang isang misis sa kanyang pastor. Ang sabi, "Pastor, ang aking anak ay naglayas." Bakit? Nung ang tanong ng pastor at nung siya'y dumating sa tahanan ng kapatid na tumawag sa kanya. "Alam mo, pastor," ang wika, "ang aking asawa pagdating sa church ay napakagandang pinapakita. Ang kanyang pananalita ay napakaganda. Subalit pagdating sa tahanan namin," ang wika, "siya ay napaka-terror. Siya ay fault finder sa aming mga anak. Kaya nga lumayas ang aming anak." Kaibigan, anong klaseng ugali ang ating ipinapakita sa loob ng ating tahanan? Yung bang ating kausap o yung bang ating kasama sa mga tahanan natin ay nakikita sa atin ang larawan ni Kristo? Nanupat tayo ay binago ng Diyos, kaibigan. Are you simply a church? At ikaw ngayon ay matampuhin sa loob ng tahanan. Ikaw ay palaging nagtatampo. Ikaw ngayon ang sabi ay panis pagdating sa tahanan. At ikaw ay mapagbigay sa maraming mga tao, subalit ang iyong ugali naman sa loob ng iyong tahanan ay hindi maganda. Yan ang mga katanungan ngayon. Nakikita ba sa iyo ang pag-ibig ni Kristo? Genuine ba ang iyong buhay na bilang isang Kristiyano? Ang lalaking ito kung bakit sinabi ng Diyos sa kanya, "Umuwi ka sa bahay at iyong ipakita, ipahayag mo, sabihin mo sa kanila kung ano ang ginawa ng Diyos." Kaibigan, ang ating buhay noon marahil ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Marahil ang ating mga salita ay hindi ka nais-nais, palamura tayo. Ang sabi nga ng Biblia ayon kay Santiago, anuman ang ating relihiyon, sinasabi natin napakaganda ng ating relihiyon, pero hindi natin pinipigilan ang ating dila ang sabi, ang relihiyon ng taong ito ay hindi mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Gusto kong basahin ang sinasabi sa Santiago 1:26. Kung inaakala ng sino man na siya'y relihiyoso, subalit hindi pinipigilan ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng tao iyon ay walang kabuluhan. Bagamat ang sabi natin ng ating relihiyon ay nasa Biblia, napakaganda ng ating relihiyon, pero ang wika, hindi natin napipigil ng ating dila na magsalita ng mga bagay na hindi karapat-dapat, tayo ay namumusong, tayo naglalait ng ating kapwa, kaibigan, ang ating relihiyon ay walang kabuluhan sa harap ng Panginoon. Ang pangatlong bahagi ng pag-aaral na ito, home is the outpost for outreach with the gospel of Christ. Nanupat ang ating tahanan ay siyang himpilan ng outreach program. Papaano nating maabot ang sanlibutan na kapag tayo ay binago ng Diyos, katulad ng mga lagad ni Kristo noong kapanyang kapanahunan, sila'y sumunod sa Kanya na bago ang kanilang pamumuhay. At bago sila iniwan ng Panginoong Jesus, Kanyang pinangako tanggapin ang Banal na Espiritu. Pero sabi ng Panginoon, kayong wika ay huwag kayo aalis sa Jerusalem, dumito kayo sa Jerusalem, at sila ngayon ay nagpunta sa upper room nung iniwan sila ni Jesus nung siya ay napunta na sa Kanyang Ama. At samantalang sila nasa upper room na nalalangin sila at kanilang ginawa yung kapakumbabaan at kanilang inalis yung hindi pagkakaunawaan, siniyasot ang kanilang mga sarili. Kaibigan, tinanggap nila ang Banal na Espiritu sa magitan ng dilang apoy na bago sila, at nung sila ngayon ay nabago, nakita sa kanila ang ugali ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kaya nga, ang lalaking ito ay umuwi sa kanlang tahanan, at pagkatapos kanyang ipinahayag ang ginawa ni Jesus sa kanya, kung papaano siya binago, kung papaano nagbalik ang kanyang dignidad, kung papaano siya nagkaroon ng kapayapaan. Kaibigan, kapag ka ikaw ay hindi nanampalataya kay Kristo, wala kang kapayapaan. Kapag ka tinanggap mo si Kristo na iyong tagapagligtas, inaring ganap ka ngayon, ikaw ay merong kapayapaan kay Kristo. Dati-dati ang kanyang tiraan ng lalaking ito ay ang mga libingan, at controlled ng mga masamang espiritu ang kanyang buhay. Subalit nung siya pinagaling, pinalayas ni Jesus ang masamang mga espiritu sa kanya, ang lalaking ito ay naging alagad ni Jesus. Kumusta, kaibigan? Kumusta ang iyong buhay sa araw-araw? Nanapat sa araw-araw, ang iyong buhay ba ay nagiging isang saksi na ikay binago ni Kristo? Meron sinasabi ang isang writer ng pamagat ng aklat na ito ay Christ Object Lesson, page 69 ng wika niya. When the character of Christ will be fully reproduced among God's people, then He is going to come to claim His own. Ang wika, kapag ka ang ugali ni Kristo ay makita na sa atin, darating na siya upang tayo dalhin sa langit na bayan. Ang sabi pa nga ng ating Biblia sa aklat na sulat ni San Mateo, Kapitulo 5, ito yung nais ng Panginoon na makita sa atin. Ang wika ng Biblia, kaya't kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit ay sakdal. Kinakailangan makita sa atin ang ugali ni Kristo. Masabi natin tayo ay mga alagad ni Kristo. At ang ating sinasabi ngayon ay nakikita sa ating mga buhay. Kapupulutang aral ng ating mga nakakasalamuha, lalong-lalo na ang mga kaanib ng ating tahanan. Ang tanong, kaibigan, ano ba ang nakikita sa akin? Ulitin ko ang sinabi ni Mother Teresa, if you want to change the world, go home and love your family. Sa tahanan, ito ang unang paaralan sa mga bata. Kung ano ang nakikita, kung ano ang narinig, ito ngayon ang nakikintal sa mga isipan ng mga bata. Kung ano ang nakikita sa atin, ay magiging ganon ang mga bata, ang karamihan sa kanila. Bago tayo magtatapos sa ating pag-aaral na ito, nais kong basahin ang sinasabi ng ating Biblia dito sa sulat ni San Marcos Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, nang sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at mapatapon ka sa dagat at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na inyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo." Kaibigan, meron ka bang pasanin sa iyong buhay? Maaring noon ikay napalayo sa Diyos, subalit iyong ipagkaloob ang iyong sarili sa Diyos upang mabago ang buhay mo, upang si Kristo ang mahayag sa iyo. Ipagkaloob mo ang iyong buhay sa Kanya. Meron ka bang mga suliranin? Wala ka bang trabaho? Ilapit natin sa Panginoon at ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Meron ka bang karandaman o merong kaanib ng iyong tahanan na merong karandaman? Ilapit natin sa Diyos na may lalang sa atin at ating tagapagligtas. Hanggang sa muli, sa ating pagkita-kita, sa ating pag-aaral, pagpalaing kanawa ng Diyos.
1: Maraming salamat, Pastor Romy, sa inyong naibahagi sa amin sa araw na ito. So mga kaibigan, ang isang home sweet home ay hindi po nakabatay sa laki ng bahay natin, kundi sa presensya ng Diyos sa loob nito. Kapag ang tahanan po ay puno ng pag-ibig, pagpapatawad, panalangin at pananampalataya, ito ay nagiging lugar ng kapayapaan at kagalakan. Nais po ng Diyos ng bawat tahanan ay maging munting piraso ng langit dito sa lupa. Ang sabi nga po sa Joshua 24 verse 15, "Ngunit tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon." Muli po ay maraming salamat, Pastor Romy. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinik ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At magkita-kita po ulit tayo bukas, same time, same station, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial, bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paolo Fofue at Pastor Cyrus Venida.
2: Kumusta po kayo, mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan? Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paola Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na ang pag-asang hatid ng ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ay isang napakahalagang topic po ang bibigyan natin ng pansin ngayon at sisilipin natin ano nga ba ang katotohanan ito na nagmula po sa banal na kasulatan. Alam niyo po, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa baptism, pagbabautismo, bautismo, binyag. Marami po ang nangyayaring ganito, ano? Tayo ay nabibinyagan kapag tayo ay sasama sa isang grupo ng mga mananampalataya. Gayun din, meron din po tayong tinatawag na nung tayo ay bata pa, nung baby ay meron na pong nabautismohan o nabinyagan. Pero ano po ba ang katotohanan ng binabanggit ng Biblia tungkol po sa bautismo? Ano po ang bautismo? Ano po ang kahalagahan nito sa buhay ng isang mananampalataya at sa buhay ng isang taong nais lumapit sa ating Panginoon? Upang bigyan po ng linaw ang lahat ng mga katanungang ito, ay muli natin makakasama ang ating tagapagsalita dito po sa Tinig ng Pag-asa. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church at siya rin po ay mayroong pag-ibig pagdating po sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Ang akin po binabanggit ay si Pastor Cyrus Venida.
3: Magandang araw po sa inyong lahat muli, ang aking pagbati. At sa ating pag-aaral ngayon ay tutunghayan natin naman ang isang panibagong aralin. May kinalaman mga hakbang paano natin tanggapin ang ating Panginoon at ano ba ang kahalagahan nito sa ating buhay.
2: Amen. Yung pagtanggap sa ating Panginoon. Ano? Ngayon po, bago tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalangin.
3: Tayo po ay manalangin sa ating pagsimula. Minamahal naming Diyos, muli kaming lumalapit sa inyo, taglay ang kababaan ng aming mga puso. Muli kaming nagtatalaga ng oras upang pakinggang muli ang mga salita ng buhay na mag-aakay sa amin sa pagtanggap sa inyo. Tanggapin ninyo ang aming dalangin, kalakip nito, ang kapangyarihang nagbibigay unawa ng banal na Espiritu sa aming buhay. Ito pong hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, iniimbitahan namin kayong huwag nang ilipat ang inyong mga channel kung kayo po ay nanonood sa television o kaya naman po ay sa YouTube. At sa lahat po ng ating tagapakinig at tagapagsubaybay sa radyo, maraming salamat po sa inyong pag-tune in sa atin ngayon. Huwag na pong ilipat ito sa loob po ng kalahating oras at sama-sama po nating tuklasin ang mga katotohanan mula po sa banal na kasulatan dito po tungkol sa baptism. Pastor?
3: Yan. Sa atin pong pag-aaral na naman muli ngayon, pagpapatuloy ng mensahe ho ng may kinalaman sa iglesia, ay ito naman ay ordinansa o ginagawa ng church. Papaano matulungan ang isang taong tumanggap sa ating Panginoon. Ang atin pong pag-aaral may kinalaman sa tinatawag hong bautismo. Ang salita pong bautismo ay mula ho sa orihinal na salita na Griego na tinatawag hong baptizo. Nang ibig sabihin ng baptizo sa Ingles ho ay to immerse. Sa Tagalog pa ay ito ay paglubog, no? Ito ay nangangailangan ho ng tubig para ang tao ay mailubog. Ngayon dito sa atin pong pahiwatig ng pananampalataya o yung ito hong statement ng pananampalataya mula sa banal na kasulatan, ito po ang kahulugan ng o napapaloob ng usaping may kinalaman sa pagtanggap ng tao sa ating Panginoon. Una, dito ay ang tao ay nagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Pagtanggap na sa Panginoon, pagtanggap ng Panginoon sa kanyang pananampalataya. Dito din inilalarawan ang kamatayan, pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoong Hesus. Ito ay pagpapatutuo ng kamatayan ng isang tao spiritually, no? Pagtigil sa kasalanan, ibig sabihin. Dito din napapaloob yung layunin ng tao na lumakad na may panibagong buhay kay Kristo. Pati din ho yung pagkilala kay Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. At sa pagtanggap sa Panginoon, ang isang tao na kumilala at tumanggap kay Kristo ay dito napapaloob yung pagiging kaanib o miyembro sa isang iglesia ng isang nagpasakop sa ating Panginoon. At ang kahalagahan din nito ay ipinakikita ho ng bautismo ang tinatawag na pakikipagkaisa ng buhay ng tao kay Kristo. Kalakip nito ay ang pagpapatawad ng Diyos sa kasalanan. Nililinis ang ating mga kasalanan. Pagkatapos naman ay pagkatapos ng tayo mabautismuhan ay nandito din ang agapay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Tatanggapin ng isang mananampalataya ang kapangyarihang gagabay sa kanyang buhay bilang mananampalataya, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Ito ay pagpapahiwatig ng pananampalataya, paninindigan, ano? Pagkilala at paninindigan sa pananampalataya na si Kristo ay inaako, kinikilala sa kanyang buhay. At isa itong ebidensya ng pagpapatawad o pagsisisi sa kasalanan. Katunayan na ang tao ay

kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya dito ho ibinibigay ang, mayroon ho ditong napapaloob sa talatang ito ng tatlong mahalagang bagay. Una ay nabanggit ho doon ang pagsisisi. Ito yung unang hakbangin ho sa tinatawag na pagtanggap sa Panginoon. Sabi doon sa talata, magsisi kayo. Yung salita hong magsisi, sa Ingles ho ay repent. Ano? Repentance. Repent from all your sins. Kaya ito ho ang unang bahagi ng hakbang na gagawin ng bawat taong lalapit kay Kristo. Bakit kailangan ang pagsisisi? Ito'y dahilan ho sa tinatawag na tayong mga tao, by nature, mayroon ho tayong mga damdamin na laging masiyahan para sa ating sarili at higit sa lahat yung damdaming malayo sa Diyos. Ang laging tendency natin ay maghangad ng mga bagay na hiwalay sa Panginoon. Kaya ang ating pagsisisi ay isa ito sa inaasahan ng Diyos na maranasan natin. Ang ibang salita ng salitang pagsisisi ay, kung sinasabi pa ni Pablo, yung ibang hungsalin sa Tagalog ng pagsisisi, talikuran ninyo ang inyong mga kasalanan. Ikalawa, so yun ho yung unang bagay, ano? Ikalawa ay yun hong tinatawag na pagbabautismo. Ang pagbabautismo ay nagpapakita ho ng pag-asa na ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay ipagkakaloob niya. So karanasan ito ng pakikipagkaisa kay Kristo. At yun hong ikatlo ay kapag tinanggap natin si Kristo sa pamagitan ng bautismo, nangako din siya na ang banal na Espiritu ay ipagkakaloob, gagabay ang banal na Espiritu. Ito yung mga karanasan sa panahon ng bautismo. Kaya ang mga hakbang, nabanggit ko po ang unang hakbang, yun hong pagsisisi. Kaya ang hakbang tungo sa pagtanggap sa ating Panginoon, kung sa haba ng panahon na kayo'y laging sumusubaybay sa ating pong programa at sa tingin ninyo, kailangan ninyo ang Panginoon, ito ho ang unang hakbangin, ang kilalanin ang iyong sarili bilang namumuhay sa kasalanan. Dapat maunawaan, matanggap natin ito ang katotohanan. Kasi po, number one, pangunahing ano, ang problema sa ating mga tao ay sasabihin natin, it's too hard to believe that I have committed sin. Mahirap matanggap yun. Pero sa harap ng Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tutulungan tayo ng banal na Espiritu na tanggapin ang realidad, tanggapin ang katotohanan na tayo'y nagkasala sa ating Panginoon. Ikalawa, ayun hong manampalataya. No? Magsisi, ikalawa ay maniwala o manampalataya. Pagtanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. So mahalaga ho ito. Yung sasampalatayanan mo dito. Kaya ka, ang pagpabautismo kasi ay pagsuko ng buhay, kaya ikay magpapabautismo sapagkat tatanggapin mo at naniniwala ka, kikilalanin mo sa buhay mo na si Kristo ay magiging Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Ganyan ho tayong makikipagkasundo. Papasok tayo sa isang tipanan, parang katulad sa mag-asawa. Kung ang isang dalaga, ang isang binata, ay may nagustuhan si binata at nais niya at naibigan niya, nagustuhan niya. Upang makasama niya, kailangan ho siyang pumasok sa tinatawag na tipanan. Ano? Covenant. Kaya mayroon hong kasunduan na magsasama ng habang buhay, habang nabubuhay. So, habang nabubuhay sila, nandun yung pagsasama. Ang buhay kay Kristo, dahilan sa pag-ibig ng ating Panginoon, more than our existence here on earth, the Lord, our God, is very willing to let men be with Him forever. Ang layunin ng Diyos, mga kapatid, ang saluubin ng Diyos sa atin, ang tayo ay makasama niya ng walang hanggang buhay. Hindi mo ba nanaisin yun?
na ang Diyos may magandang

0: panukala para sa iyo na papasok ka sa isang kasunduan na ang Diyos ay nakahanda na, matagal na siyang naghihintay lang kung sino man ang papasok sa kasunduan ng pakikipagdipan. Lamang, panampalatayanan mo siya, at kapag yung kasing pananampalataya natin, yung paniniwala natin sa ating Panginoon, at kikilalanin mo siya, ano daw? Bilang Panginoon, Master, kikilalanin mo siya bilang tagapagligtas. Kaya sa lahat ng panahon, maging sa pangangailangan, handa kanyang sapatan. Kaya sa pamamagitan nito, ay nandito yung ikalawang hakbang. At ang ikatlo ay ang matuto tayo sa mahalagang pananampalataya ng Biblia. Napakaraming mga aralin sa banal na kasulatan. Nais ng Panginoon, malaman natin ang kanyang saluubin. Nais mo bang malaman ang saluubin ng Panginoon sa pag-aaral ng salita ng Diyos at hanggang sa magkaroon ka ng liwanag, magkaroon ka ng pagkaunawa? Totoo, hindi natin lubos na maunawaan ng Biblia, pero sapat na ang isang liwanag na ikaw ay may kaligtasan, may panukala ang Diyos para sa iyo sa ikabubuti. At dahil sa mga liwanag na ito, kapag nalinawang ka sa iyong isipan na ang Diyos ay umiibig sa iyo, mayroon siyang pinakamagandang panukala para sa iyo. Hindi mo ba nanaisin na makasama ang ating Panginoon? Gustong-gusto niyang makasama ka. Kaya sa pagpapatuloy, mayroon hong kahulugan ang bautismo. Ito ho ay nagtuturo ng isang simbolo ng katulad ng naging karanasan ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, ang aklat ho ng Roma 6:3-4 at pagpapatuloy ay nagtuturo ho ng tatlong mahalagang bagay. Ang sabi dito sa verse 3, Romans chapter 6 verse 3, o hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo ay mga nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? So una ho, pinakikilala dito ng yung ating pagpapabautismo ay nagtuturo ng kamatayan ng ating Panginoon. Sunod na talata. Ang sabi po dyan, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung papaanong si Kristo muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatiang ng Ama, gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Kaya dito ho itinuturo naman kung paano namatay si Kristo. Pansin ninyo, namatay si Kristo. Sunod, pagkatapos niyang namatay, ay nagkaroon, inilibing si Kristo. At pagkatapos na siya inilibing, after 3 days, ang buong sanlibutan ay naniniwala sa tinatawag na pagkamatay ni Kristo o yung Biyernes Santo. Mayroon din ang buong sanlibutan ay naniniwala din sa tinatawag na Sabado de Gloria. Ha? Sabadong nandun si Kristo sa libingan at yung pong linggong pagkabuhay. Mula sa tatlong ito, napakahalagang bahagi ng ating pananampalataya, maunawaan natin na yun hong tinatawag na bautismo at yung kamatayan ni Kristo. Ano? Tatlo. Kamatayan ni Kristo, magiging karanasan din ho natin. Namatay si Kristo, mayroon ding, pag sinabing namatay, walang buhay. May matitigil din sa atin. Mamamatay din tayo ayon sa espiritual na kalagayan ni Kristo. Si Kristo ay namatay physical. Tayo naman mamamatay o matitigil ang ating mga kasalanan. Kasi yun talaga ang problema, kaya hindi tayo magawang makalapit kay Kristo at mahirap para sa iba na maglingkod kay Kristo. Ito'y dahilan sa nananatiling kasalanan. Kaya kailangan matigil ang kasalanang humahadlang sa atin na maglingkod kay Kristo. No? Inilibing si Kristo. Gayun din naman tayo pag tumanggap tayo kay Kristo. Ang tumatanggap kay Kristo ay kailangan matigil sa pagkakasala. At ang kasalanang ito, upang matigil ito, ay kailangan kung papaano ang katawan ni Kristo ay ibinaon sa lupa. Ganun din ang ating katawan ay magiging kahalintulad din ho ng paglilibing ng ating katawan sa tubig. So, katawan ni Kristo, inilibing sa lupa. Katawan ng bawat mananampalataya, ilulubog naman sa tubig. Kaya mayroon hong pagkakahalintulad. Ano? At nang si Kristo'y naroon sa libingan, ay nabuhay na mag-uli pagkatapos ng tatlong araw. Tayo din naman, hindi naman ho kahalintulad na tatlong araw tayo nasa loob ng tubig. Ibig sabihin, yun ay simbolo lamang. Ano? Simbolo ng kamatayan, paglilibing, at pagkabuhay na mag-uli. Kaya pag ang tao, pag tumanggap kay Kristo, ilulubog sa tubig. Napakasimpleng ano? Napakasimpleng simbolo. Pagkatapos, iaahon siya. Kaya yung pag-ahon ng kung paano si Kristo ay nabuhay na mag-uli, aahon din tayo, mayroon ng buhay kasama ni Kristo. Ito ho ang mahalagang mga usapin, may kinalaman dito sa kamatayan, pati ho dito sa naging pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Diyan ho sa verse 5, nandiyan yung sinasabi. No? Ang sabi ho dyan, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad sa kanyang kamatayan, magkakagayon din tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Kaya mayroon hong pagkakahalintulad. Ano? Namatay si Kristo, matitigil din ang ating kasalanan. Yung kamatayan ni Kristo para sa kasalanan. Yung ating pagpabautismo ay para din sa kasalanan. Matitigil ang kasalanan. Inilibing si Kristo, inilibing yung kanyang katawang simbolo na nagdala ng ating kasalanan, yung ating ding kasalanan, yung ating ding buhay kailangang ilubog sa tubig. Simbolo na ang kasalanan ay nalibing sa tubig. Walang ibang pinakamagandang pamamaraan upang malinis ang anumang dumi, kundi sa pamamagitan ng tubig. Kaya ang tubig sumisimbolo ho sa naglilinis na kapangyarihan. Ito'y ginagamit ng banal na kasulatan o tinuturo sa atin sa pamamagitan ng banal na espiritu, siya ang makagagawa ng paraan na lilinisin tayo. Kaya ang tubig sinisumbulong panglinis sa ating mga kasalanan. Kung paano tayo naliligo, nalilinis tayo. Gayun din, spiritually, yun ang tinuturo ng banal na kasulatan. Ho? At yung kanyang pagkabuhay na maguli, babangon din naman tayo na ang kasalanan na iwan sa tubig. No? Kaya paglilibing o pagkamatay, paglilibing at ang pagkabuhay na mag-uli. Sa ikalawang Korinto, 5:17, 2 Corinthians 5:17, ito naman po ang sinasabi dito. Sabi dyan, kaya't kung ang sinuman ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Tulad ho sa isang sanggol, ang tao na tumanggap ng bautismo ay inhalintulad sa isang sanggol na bagong panganak. Kaya nga binanggit ito ng ating Panginoon nang kausap niya si Nicodemo sa aklat ho ng Juan 3:3-5. Binanggit ng ating Panginoon ang patungkol ho sa bagong kapanganakan. Nang sabi ho dyan, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sa pagpapatuloy sa verse 4, ang sabi ho dyan, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Makapapasok pa ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Ito naman ang sabi ng Panginoon sa verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ipanganak sa tubig. Kaya napansin ninyo, ipapanganak sa tubig spiritually, there is a birth. The man will be born in water. No? Maliban ng tao ipanganak sa tubig. Huh? At sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit o ng Diyos. Huh? Kaya ho, ang pagtanggap kay Kristo ay sa pamamagitan ho ng kapanganakan. Kaya ang taong binabautismuhan, pag siya ho ay bumangon, ay katulad sa isang sanggol na muling na bagong panganak. Kaya kailangan ho nating maranasan ang bagong kapanganakan, sapagkat ang bagong kapanganakan ay ang kalagayan ng sanggol inosente, ano, natigil yung kasalanan. Kung magpapatuloy lamang tayo, yan ang simula, ang simulain ng pagiging ng buhay Kristiyano kay Kristo. ay walang iba kundi yung panahon na ikaw ay tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Ito ang nagtuturo ng isang bagong, ikaw ngayon ay isang bagong tao kay Kristo. Ngayon ay wala nang, sabi doon sa Roma 8:1, ito ho ang kalalagayan ng isang taong tumanggap kay Kristo. Ano na ngayon ang kanyang kalagayan? Yamang nagpasakop siya sa Panginoon. Sabi diyan, ngayon ngay wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Kaya ito ho'y buhay kay Kristo Jesus. Ito yung pinag-aaralan natin, mga minamahal, na justification. Ang kalagayan ngayon ng isang tao ay namumuhay siya ngayon kay Kristo. Para lang ho yung ganito, para maunawaan natin yung salitang buhay kay Kristo. Ang tao na nanampalataya at lumapit kay Kristo at tumanggap sa Kanya, kinilala siya bilang Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Para lang ho yung ano, sumali tayo sa team ng ating Panginoon. Kung sa basketball pa, no, yung mga mahilig dyan sa sport, o anumang sport yan, kung sa isang sport ba, halimbawa ho, sabihin na ho natin yung Team Pilipinas, ano, sasabak ngayon sa ibang bansa, makikipaglaban, makikipaglaro. Pag sumali ka dyan, halimbawa ho, katulad ni John Pardo, ano, yung basketballista nating isa sa matangkad ng Gilas Pilipinas. Pag ang kanyang ang makikilala every time na makaka-score siya, ang nabibigyan ho ng score ay walang iba dahilan sa kanyang pagpupursigi at husay niya. Ang naitatanghal, ang nakikilala ay walang iba kundi ang Pilipinas. Pero ang naglalaro sa Team Pilipinas ay si John Pajardo. Mga player, ano ho? Napakaraming mga player. Kaya yun po yung tinatawag na buhay kay Kristo. Ibig sabihin, tayo ay nasa team ng ating Panginoon. Pero bawat mga pagtatagumpay, ang makikilala ay si Kristo. Kaya yan yung buhay kay Kristo, no? Kaya ang nasa harapan, pansinin niyo po yung uniform. Nakakita na ba kayo na ang uniforme ay ang pangalan ng tao ay nandyan sa harap? Ang pangalan ho, pansinin ninyo, lahat ng uniforme, ang pangalan ho na nasa harap ay yung team nila. Ang kanilang sariling pangalan ay nasa likod. Ganun sa pananampalataya. Pag tumanggap ka kay Kristo, ang maitatanghal, makikilala ay ang ating Panginoon. Kaya ho, ang kalagayan ngayon ng tao ay ang sabi doon, mga taong iniligtas sa biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtanggap ng bautismo. Sila ngayon ay mga taong pinatawad. Kaya tayo iniligtas ng Panginoon, ito ay nagdadala ng kapatawaran. At ang tao ngayon na iniligtas ng Panginoon ay masaya ngayong maglilingkod kasama ng sambahayan ng Panginoon. Nawa sa isang mensahe ng aralin ng pagtanggap kay Kristo, ikaw din ay mapabilang sa bayan ng ating Panginoon at matutong tumanggap kay Kristo. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
1: Ngayon po, bago tayo magtapos, pangungunahan po muli tayo ni Pastor Cyrus sa isang panalangin.
0: Tayo po'y manalangin, O Diyos na banal. Salamat po sa mensahe na tinuro ninyo sa amin sa oras na ito kung papaano kami mga hakbang, kung papaano namin isasagawa ang mga pamamaraan ng pagtanggap sa inyo. Salamat po na ang inyong mga salita ay nagtuturo ng mga gabay at kahalagahan ng kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Hesus. Ito ang simulain ng aming pong paglilingkod Kristiyano. Ito pong aming dalangin, pagpalain ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Hesus. Amen.
1: Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Cyrus Vinida para po sa panibagong pag-aaral sa banal na kasulatan at sa mga totohanan na nakapaloob po dito. Ako po si Sister Paula, ang sister at nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo at pagpalain.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Sa loob ng maraming taon, ang simbahan ang naging tahanan ni Arnolfo Lagsak. Bilang isang dating sakristan, dito siya namulat. Pero sa kabila ng mahabang tradisyon, may isang tanong na hindi lisan sa kanyang isipan.
1: Ako talaga naghanap talaga ako ng katotohanan. Lahat naman ng Abrahamic religion na naniniwala sa Ten Commandments. Bakit yung mga Ten Commandments ay parang hindi napapractice, di ba? Sa ibang iglesia? Mayroon mga sinasamba na rebulto, mga ganun. Bakit yung ito ay ang nakalagay sa 10 utos ng Diyos ay pangilin mo ang araw ng Sabat? Pero bakit sa Sunday nagsimba? Nag-search din ako. Natagpuan ko yung Adventist World Radio dahil naghahanap din talaga ako ng kaalaman tungkol sa katotohanan. At during that time ay medyo may pinagdaan ako sa buhay. Kasi una-una nawalan din ako ng trabaho. Si Mrs. dahil sa sakit din niya, nawalan din ng trabaho. So, ito, paano tayo mabubuhay nito? O, naghanap ako ng paano ko makapag-connect sa Diyos. Sabi ko, kontakin natin sila. Since may pinagdaraanan tayo at gusto natin na mag-connect tayo sa Diyos, message natin sila, sabi ko, na at least matulungan tayo na sa ating hindi lang sa physical na problema, sa spiritual, mapalakas yung natin pakipag-ugnayan sa Diyos. Ayun, tama naman, may AWR pala. At doon ako na-tune in sa radio, sa sasakyan. At doon maganda dito yung AWR radio. Sabi ko, dito sa Seventh-day Adventist, parang napapractice nila yung 10 utos ng Diyos na sa pagpractice ng Sabat. Tsaka may pag-aaral tungkol sa Biblia, may Bible sharing, hindi lang sa pamumuhay lang na may pag-aaral talaga tungkol sa salita ng Diyos. Ayun, nag-decision kami na sabi ko sa kanya, ikaw ang bahala na mag-decision kung gusto mong magpa-bautismo sa Seventh-day Adventist. Kasi ako ay decidido na.
0: Ang katotohanang nahanap ni Arnolfo ay hindi lang nagpabago ng kanyang doktrina. Binago rin ito ang kanyang pagkatao. Ang dating madaling magalit at laging stressed sa mga problema, ngayon ay may self-control na.
1: Yung katotohanan ay hanapin nyo lang. Mas sumpungan nyo din yan. At mas maganda na lumapit tayo sa, i-guide tayo sa tamang daan ng katotohanan. Hindi tayo pababayaan at bibigyan tayo ng pag-asa sa ating buhay, lalo na sa may mga problema.
0: Mula sa pagiging sakristan ng tradisyon, si Arnolfo ay isa na ngayong saksi ng katotohanan. Dahil sa bawat pakikinig, natagpuan niya ang daan na nagdala sa kanya sa tunay na kapayapaan.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng 3 mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
2: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
1: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
2: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
1: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 baka. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
2: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
1: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng 30,000 dolyar. At hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
2: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
1: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
3: Welcome to Heart with Pastor Jet, where love meets faith and relationships find their purpose in God. Let's talk about love, courtship, commitment, and marriage, real questions of the heart, answered through God's Word. Because true love begins when we put Christ as the center Heart to Heart with Pastor Jet, Love Gets Way.
4: Huwag palampasin ang bawat episode tuwing Sabado mula alas 12 ng tanghali dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mamagpalang oras sa inyong lahat, mga kaibigan. At nais po nating batiin na lahat na nakikinig at nanonood sa ating pong magandang programa. Sa mga oras na ito, saan man po kayo ngayon naroon, nawa ang kabutihan ng Diyos ang patuloy ninyong maranasan. Sama-sama naman po tayo sa kalahating oras sa pag-aaral na ito, mga kaibigan, na punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po si Pastor Jojo Solabo, ang inyong pong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng mga tao at tigil sa lahat sa ikalawang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong serye ngayon ay may pamagat na ang kasaysayan ng misyon at muli po nating makasama si Pastor Nick Francisco, isang mabait, masipag at dedikado sa gawain ng Panginoon. Ating pong i-welcome si Pastor Nick Francisco.
2: Salamat po. Tayo po ay patuloy sa kasaysayan ng misyon sa Aklat ng Gawa. At tayo po ay lumalapit na sa mga nagtatapos na kapitulo ng Aklat ng Gawa. Ang akin pong kasama ay si Pastor Jojo Solabo. Siya po ay isa sa ating mga pastor o manggagawa dito sa atin sa Central Luzon Conference. Pastor Jojo.
1: Tayo po ay pangunahan sa panalangin ni Pastor Nick.
2: Makapangyarihan at mapagpala po naming Diyos sa langit, napakabuti mo po sa amin. Kagaya sa oras na ito, ang iyong pag-ibig, kahabagan at pagtatapat ay sagana sa aming mga buhay. Pagpalain po kami, samahan at gabayan sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita sa kasaysayang ito sa Aklat ng Gawa. Alalahanin mo po kami, gayon din ang aming mga taga-subaybay. Pagpalain po sila saan man dako sila naroon. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Amen. Opo mga kaibigan, patuloy po namin kayong inimbitahan na manood at makinig sa programang ito. Huwag din nating kalimutan ang mag-like, share, subscribe at mag-follow sa Tinig ng Pag-asa through our FB page, Adventist Teleradio and Adventist World Radio Manila. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Nick.
2: Ito po ay sa kasaysayan ng misyon sa seryeng ito na ating pinag-aaralan ay chapter 24 na po tayo, ikatlong pagtatanggol ni Pablo. Ang una ay sa Sanhedrin, ang pangalawa ay sa plaza ni Claudio Lysias at ito ngayon ang tinatawag na pangatlo. Dito sa nang ipagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili sa ikatlong pagkakataon, 24:1. Pagkaraan ng limang araw, ang pinakapunong pari na si Ananias ay lumusong nakasama ang ilang matatanda at ang isang Tertulio na tagapagsalita na siyang nagharap ng sakdal sa gobernador laban kay Pablo. Sa nakaraang chapter na ating pinag-aralan ay sinabi ni Claudio Lysias na pumunta na lang kayo sa Caesarea at doon ninyo ituloy ang inyong suplong sa harapan ni gobernador Felix. Kaya si Ananias at kasama ang marami pang iba at nagdala sila ng isang Tertulio na tagapagsalita. 24:2 Nang si Pablo ay tawagin, sinimulan siyang paratangan ni Tertulio na sinasabi, "Kagalang-galang na Felix, yamang dahil sa iyo'y nagtamo kami ng matagal na kapayapaan at dumating ang mga pagbabago sa bansang ito dahil sa iyong pagtanaw sa hinaharap." Ano ang unang salita ni Tertulio? Ang siya ang kanyang purihin si Gobernador Felix. Ito yung mga pangunahing paraan ng pagbuladas ng sinuman na nagtataas ng sinumang tao. Para kay Tertulio, wala nang pinakamagaling kundi si Gobernador Felix, kaya kinakailangang siya ay kumampi sa kanila. Ganun lang yung mga pahaging na yan ng salita. 24:3-4 Kinikilala namin ito sa lahat ng mga paraan at sa lahat ng mga dako na may lubos na pasasalamat. Ngunit upang hindi na kayo maabala pa, hinihiling ko sa iyo sa iyong kagandahang loob na pakinggan mo kami ng ilang sandali. Maayos at magandang pananalita ang ibinigay ni Tertulio. Ganyan nga talaga ang tamang pakikipag-usap sa mga mahistrado dito sa ibabaw ng lupa. Basta tayo ay nasa harap ng mga pinuno, tayo ay maging magalang, tayo ay maging maayos at maging maingat sa ating pagsasalita. Yan din ay ginawa ni Tertulio. Gawa 24, 5 and 6. Natagpuan namin na ang taong ito'y mapanligalig at mapag-udyok ng kaguluhan sa lahat ng mga Hudyo sa buong daigdig at isang pinuno sa sekta ng mga Nazareno. Nagtangka pa siyang lapastanganin ang templo ngunit dinakip namin siya. Ito ngayon ang pagsusumbong ni Tertulio. Ang una niyang pagsusumbong ay mapanligalig, mapang-udyok ng kaguluhan, insureksyon o rebelyon laban sa mga Hudyo sa buong daigdig. Ang leader nila ay tinatawag na puno ng sekta ng Nazareno. Ibig sabihin, si Jesus yun na taga Nazaret. At nagtangka pa siya na lapastanganin ang templo, ngunit dinakip namin siya. Ano ang ginawa ni Pablo? Bakit sila nagalit kay Pablo? Dahil nagdala siya ng hentil sa loob ng templo ng Panginoon. Bawal na bawal yan sa mga Hudyo. Kaya narito ang kaguluhan, narito ang sakdal ni Tertulio kasama ang mga matatanda ay may kinalaman sa kanilang sekta bilang mga Hudyo o bilang mga Kristiyano. Yan ngayon ang usapin na dinadala ni Tertulio at sa harap ni Gobernador Felix. Gawa 24, 7 and 8. Ngunit dumating ang pangulong pinunong si Silisias at sa pilitang inagaw siya sa aming mga kamay at inutusan ang mga nagbintang sa kanya na humarap sa iyo. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat ninyo mismo sa kanya,

na puno sa nasasardote. Ngayon, ang hukuman ay narito na sa kay Gobernador Felix doon sa Cesarea sa hukuman ng mga Romano. Gawa 24:10. Nang siya'y hudyatan ng gobernador upang magsalita, si Pablo ay sumagot, "Yamang nalalaman ko na ikaw ay naging hukom sa loob ng maraming mga taon sa bansang ito, ay masiglak kong gagawin ang aking pagtatanggol." Ipinakikilala rin ng kasulatan na si San Pablo ay abogado rin at mayroong kakayanang tumayo sa harap ng mga hukom dito sa ibabaw ng lupa upang ipagtanggol ang kaniyang sarili at hindi lamang ang kaniyang sarili. Siya ngayon ay nakatayo bilang tagapagtanggol ng sangkakristyanuhan. Iyan ang misyon ni San Pablo sa kaniyang pagharap sa mga hukuman na ang pabalita ng kaligtasan, ang kaloob ng pagsisisi ay nasa ating Panginoong Hesus, gayon din ang buhay na walang hanggan. Kaya lang dahil ang mga Hudyo ang unang tumanggap nito at sa kanila nagmula ang mga kasulatan at ang mga pangako, sa kanila kailangan unang ipaliwanag ito. Yaman nga lamang ay ayaw nilang tanggapin at kanilang tinanggihan, kailangan ito ay dalhin sa mga Hintil. Kasama na ngayon ang pagharap sa mga hukuman ng Hintil dito sa ibabaw ng lupa. Nung una sa Sanhedrin, ibig sabihin sila-sila lang na mga Hudyo ang nagpapaliwanagan. Pero mula kay Claudio Lysias hanggang kay Gobernador Felix, si San Pablo ay nakatayo na sa harap ng mga Hintil at sa kanila ay binubuksan ang pabalita ng kaligtasan. 24:11-12. Tulad ng nalalaman mo, wala pang 12 araw buhat nang ako'y pumunta sa Jerusalem upang sumamba. Hindi nila ako natagpuang nakikipagtalo sa kanino o kaya'y nanggugulo sa maraming tao sa templo man o sa mga sinagoga nila ni sa lungsod. Sinasabi ni San Pablo sa kaniyang pagtayo na wala siyang pakikipagtalo, wala siyang panggugulo, wala siyang ginagawang masama sa lahat ng kaniyang pakikipag-usap o pakikitungo sa siyudad ng Jerusalem. Pero nangyari ang ganitong kwento. 24:13-14. Ni hindi rin nila mapatutunayan sa iyo ang mga bagay na ngayoy kanilang ibinibintang sa akin. Nagpasubali na si San Pablo na yung lahat ng mga bintang nila na yon ay hindi totoo. Kaya ni San Pablo na sabihin yan at talagang mahihirapan silang ipaliwanag ano ang kasalanan ni San Pablo. Dahil itong mga hukom na ito sa ibabaw ng lupa na silang Gobernador Felix ay ang alam lang nila ay batas ng lupain. Hindi nila alam ang batas ng Diyos sa langit. Kaya ang alam lang nila kung ano ang masama dito sa lupa. At bilang Roman citizen, nakasulat na sa kanila yan ano ang mabuti at masama bilang isang mabuting Romano. 14. Ngunit ito ang inaamin ko sa iyo na ayon sa daan ng kanilang tinatawag na sekta, sinasamba kong Diyos ng aming mga ninuno na pinaniniwalaan ng lahat ng bagay na alinsunod sa kautusan o nasulat sa mga propeta. Ito ang kwento na sinasabi ni San Pablo na maliban sa daan. Ano ang yung daan na yon? Ang kanilang usapan ay tungkol sa Old Testament, tungkol sa Biblia, tungkol sa mga kasulatan, at tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Iyan ang kanilang naging pag-uusap. Sino ngayon ang makahahatol sa kanilang kalagitnaan? Kaya nagpatuloy si San Pablo, 24:15-16. Ako'y may pag-asa sa Diyos na siya rin namang inaasahan nila na magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga hindi matuwid. Dahil dito'y lagi akong nagsisikap magkaroon ng isang malinis na budhi sa Diyos sa mga tao. Ipinatututuhanan ni San Pablo na ang usapin nila ay tungkol sa pag-asa sa buhay na walang hanggan.
pag-asa sa pagkabuhay na mag-

0: Uli.
1: At ipinakikilala niya na ang ating Panginoong Hesus, siya yung nabuhay na maguli upang tumubos ng ating mga kasalanan. Kaya ito rin yung pagsisikap ni San Pablo na simula sa kanilang mga nununo na ipinasa, kami ay mayroong pag-asa sa pagkabuhay na maguli. E dito, tungkol sa mga usaping ito ng kaligtasan at pagkabuhay na maguli, walang kinalaman ang mga Hintil. E nasa harap na sila ng mga Hintil ngayon, kagaya ni Gobernador Felix. Kaya ang pagkakataong ito ay oportunidad upang ang pabalita ng kaligtasan ay makarating sa mga hukom na ito, mga pangunahing leader ng mga Hintil na walang iba kundi ang mga tumayong hukom sa paglilitis kay Pablo. Nagdala ng limos at paglilinis. Gawa 24:17-18. Nang makaraan ang ilang taon ay naparito ako upang magdala sa aking bansa ng mga limos at mag-alay ng mga handog. Samantalang ginawa ko ito, natagpuan nila ako sa templo na ginagawa ang ritual ng paglilinis na walang maraming tao ni kaguluhan. Si San Pablo ay nagpatotoo sa kaniya na noong panahon ng mga tagtuyot at noong mga panahong nagdaan ay nakapagdala ako ng maraming mga handog sa templo, maraming mga alay at mga abuloy. At gumawa rin ako ng isang panata ng paglilinis na kaunti lamang ang tao. At hindi nila ako natagpuan sa anumang panggugulo o anumang kaguluhan. Iyan ang patotoo ni San Pablo na siya ay malinis at walang kaguluhang ginagawa sa kanilang kalagitnaan. Gawa 24:19-20. Ngunit may ilang Hudyo roon na galing sa Asia na dapat naririto sa harapan mo at magsakdal kung mayroon silang anumang laban sa akin. Naghahanap si San Pablo ng mga sakdal galing doon sa Asia, doon sa Macedonia, doon sa Epeso, doon sa ibang mga lugar kung talagang si San Pablo ay natagpuan na ng gugulo sa region na sakop ng imperyo ng Roma. Kaya lang wala, ang naroon lang ay pawang mga taga-Jerusalem. O kaya'y hayaan ang mga tao ring ito na magsabi kung anong masamang gawa ang natagpuan nila nang ako'y tumayo sa harapan ng Sanhedrin. Ito naman ang hamon ni San Pablo sa mga taong nagsasakdal sa kaniya. Patayuin mo sila, mahal na gobernador, na sila ay makapagbigay ng patotoo o anumang sakdal na natagpuan nila na ako ay nanggulo tumayo sa harap ng Sanhedrin. Gawa 24:21-22. Ipinagpaliban ang paglilitis. Maliban sa isang bagay na ito na aking isinigaw habang nakatayo sa gitna nila, tungkol sa pagkabuhay ng mga patay, ako'y nililitis sa harapan mo sa araw na ito. Ngunit si Felix na may wastong kaalaman tungkol sa daan ay ipinagpaliban ang pagdinig na sinasabi, paglusong ni Lysias na punong kapitan, magpapasya ako ng tungkol sa inyong usapin. Ipinatututuhanan ng kasulatan na itong si Gobernador Felix ay alam din niya ang tungkol sa daan. Ay, napakaganda pala. Mayroon ng pagkakataon si Gobernador Lysias na marinig ang mga unang pagpapaliwanag ng mga Kristiyano. Yaman nga lamang, ang pinatututuhanan ni San Pablo ay tungkol sa pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Ito pala ay narinig na ni Gobernador Felix. Siyempre nga, sila ay mga hukom at sila ang mga tagapamahala sa gobyerno at sa lipunan. Kaya anuman ang mga update na pangyayari sa paligid ay kaniya na rin narinig. At dito sa Caesarea na punong lungsod ng himpilan ng mga Romano ay nakarating na ang pabalita ng kaligtasan. Marami na tayong sinabi sa mga nakaraang kasaysayan ng Aklat ng Gawa. Ang una diyan ay si Cornelio ay ng isang sinturyon diyan sa Caesarea. Ganon din si Felipe ay isang ebanghelista diyan sa Caesarea. Kaya Pinatututuhanan ng kasulatang ito na kasaysayan ng misyon na si Gobernador Felix ay mayroon na ring alam ng tungkol sa ating Panginoong Jesus. Binigyan ng kalayaan si San Pablo, Aklat ng Gawa 24:23. At iniutos niya sa senturyon na siya'y bantayan at bigyan ng kaunting kalayaan at huwag pagbawalan ang kanyang mga kaibigan na tulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Nako, napakaganda! Wow! Sa kabila ng parang miserableng kwento at karanasan ni Pablo dahil sa siya ay naharap sa hukuman. Pero ipinakikita ng kasulatan sa atin na ang karanasan ni San Pablo, bagaman siya ay iniharap sa hukuman at nakabilanggo sa pagkakataong ito, pero siya ay may kalayaang mamasyal. Pwede siyang dalawin ng kanyang mga kaibigan at pwede siyang tulungan sa lahat ng kanyang pangangailangan. Napakabait ni Gobernador Felix kay Pablo. Iyan ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya, sa karanasan ng pagmimisyon, magpatuloy tayo. Kung marami man ang opisisyon, marami rin ang kagandahang loob ng Diyos. Si Gobernador Felix at saka si Drusilla, Gawa 24:24-25. Pagkaraan ng 5 araw, si Felix ay dumating nakasama si Drusilla na kanyang asawa na isang Hudyo at ipinatawag si Pablo at siya'y pinakinggang magsalita tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Wow, kagara! Ito palang si Gobernador Felix, ang asawa niya na si Drusilla ay isang Hudyo. Hudya! At ipinatawag niya si Pedro upang ang mag-asawang ito ay makarinig ng salita ng Ebanghelyo. Wow! Hindi ba napakagandang opportunity ito? 25. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagtipigil sa sarili, at sa paghuhukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, "Umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon ay ipatatawag kita." Napakagandang mga salita. Ipinangaral ni Pablo ang katwiran, ang pagpipigil, ang paghuhukom. Nangilabot si Gobernador Felix. Sa kanyang pangingilabot, ang sabi niya, "Umalis ka muna at ipatatawag uli kita." Nawalan na ng panahon si Gobernador Felix. Ang misyon ni San Pablo sa chapter na ito ng 24 ay upang dalhin ang pag-asa ng kaligtasan sa mga pangunahing leader ng sanglibutan, lalong-lalo na sa mga hintil. Kaya ang chapter na ito ay patotoo na ang pabalita ay dinala na sa mga hintil. At naunang nakarinig si Gobernador Felix, 24:25. Samantalang tinatalakay niya ang tungkol sa katuwiran, pagpipigil sa sarili at paghukom na darating, nangilabot si Felix at sumagot, "Umalis ka muna ngayon at kapag nagkaroon ako ng pagkakataon ay ipatatawag kita." Gawa 24:26. Kanyang inaasahan din na siya'y bibigyan ni Pablo ng salapi, kaya't madalas niyang ipinatatawag si Pablo at sa kanya'y nakikipag-usap. Ito rin ay nagpapatotoo na ito palang Gobernador Felix na ito ay napakadalas na kausap ni San Pablo, anuman ang kanilang mga pagpapaliwanag. Binanggit kanina, kagaya ng tungkol sa katwiran, kagaya ng pag-iingat sa sarili, pagpipigil, gayon din ng tungkol sa paghukom. At siyempre, tungkol sa pagkabuhay na maguli at sa pag-asa na ipinangako ng ating Panginoon sa kanila. Talagang napakabuti ng Panginoon. Bagaman si Pablo ay nakabilanggo, pero ang kaniyang pangunahing attendance, ang kaniyang pangunahing tagapakinig ay ang gobernador sa Cesarea sa paligid-ligid ng Judea. Gawa 24:7. Ngunit nang matapos na ang 2 taon, si Felix ay pinalitan ni Poncio Pesto at sa pagnanais na gumawa ng ikasisiyan ng mga Hudyo ay pinabayaan ni Felix si Pablo sa bilangguan. Ito rin ay nagpapakita ng ebidensya na ang pabalita ay inihahantid ng Diyos, ipinahihintulot na makarating sa mga pangunahing leader ng sanglibutan. Kaya kung babalikan natin, si Jonas ay nagmisyonaryo doon sa siyudad ng Ninibe at ang unang nagsisi ay ang kanilang hari. Kung ang mga leader sanang ito na pinahalagahan ng Panginoon ay tinanggap ang pabalita ng kaligtasan, lalo sanang madali na tanggapin ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya huwag po kayong magtaka na kung sino ang mga taong nasa posisyon ay sila ang mayroong matitigas na loob upang tanggihan ang pabalita ng kaligtasan. Iyan po ang ating pag-aaral.
0: Wow, napakaganda at napakaliwanag ng pagtalakay ni Pastor Nick, mga kaibigan. No? Nasaksihan natin, napakinggan natin ang magandang balita tungkol sa kung paano ipinagtanggol ni Apostol Pablo ang kanyang sarili mula sa maraming mga akusasyon, sa mga isyo na kanyang kinaharap. Ngunit napansin natin, mga kaibigan, no, sa bawat akusasyon at bawat isyo na binabato kay Apostol Pablo, isang paraan din para ipahayag niya ang kaligtasan, na ipapahayag niya ang Panginoong Hesus na nabuhay mula sa mga patay, at yun po ay nagiging dahilan upang maunawaan at maliwanagan ang kanyang mga tagapakinig. Maging tuman ay maging leader, gobernador o puno ng barangay o anuman ang kanilang kalagayan sa buhay, kahit na ang mga nag-accuse sa kanya, makita po natin, mga kaibigan, na si Apostol Pablo ay walang kasalanan, kundi kanya pong ibinabahagi ang tunay na katotohanan, turo mula sa Panginoon, dalisay na aral mula sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kaya nga, no, nakakatuwa, Pastor Nick.
1: Yes.
0: No, sa ganitong kalagayan na marami mang kontra, opposition, marami man ang mga nagpaplano ng hindi maganda sa kanya, pero lahat yun ay napanagumpayan ni Apostol Pablo, Pastor Nick. Paano ito nagbibigay ng comfort sa mga tao na nagbabahagi ng salita ng Panginoon at ganoon din po sa ating mga tagapakinig na nagpapasimula pa lang na manampalataya sa Panginoon?
1: Bantayan po ninyo na sa mga huling bahaging ito ng pagmimisyon ni San Pablo at ng mga alagad, ang pabalita ay bukas sa lahat ng mga tao. Simula sa pinakamababa sa lipunan hanggang sa pinakamataas. O mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Iyan ay ebidensya ng kagandahang loob ng Diyos sa tao upang tayo ay maligtas. Yaman nga lamang ang mga tao ay patuloy na tumatanggi at ang iba naman ay patuloy na tumatanggap. Depende sa kakayanan at likas at ugali ng mga tao. Mayroong mga tao na malambot ang kalooban at meron namang mga iba na matigas ang kalooban. Si Gobernador Felix itinala ng Biblia sa kwentong ito na siya ay kinalabutan. Pero sa kabila noon, hindi niya tinanggap ang pabalita ng kaligtasan.
0: Sa bagay na yon, mga kaibigan, ano, makita natin, bagamat ibinahagi, ngunit naroon pa rin ang pagmamatigas ng puso. Kaya po sa atin sa ngayon na nakikinig, mga kaibigan, samantalahin natin ang pagkakataon na habang ating napahinggan ang mensaheng ito, ito nawa ay ating sampalatayanan, tanggapin po natin ito, ipanalangin po natin ito, kunin po natin ang ating mga banal na kasulatan at siyasatin, tuklasin ang mga mensaheng ng Panginoon. At kung tayo ay na-touch, no, ng mga katotohanan ito sa pangasiwa ng Banal na Espiritu, ito po ay ating tanggapin, ito po ay ating paniwalaan, ito po ay ating sampalatayanan. Wala namang mawala sa ating, Pastor, yes, di ba? Na ito ay ating bibigyan ng special na attention upang lumago sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Tayo po ay pangunahan ni Pastor Nick, mga kaibigan, sa isang panalangin.
1: Muli po, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang tahanan ay nasa kalangitan. Patuloy kaming naghahatid ng dalangin sa iyo na alalahanin mo kami sa aming karanasang ito. Patuloy kaming gabayan, patnubayan sa pagsasaliksik ng banal na kasulatan. At patuloy na mahayag sa buhay namin ang banal na panukala at kalooban ng aming Panginoong Diyos. Patuloy po namin inilalapit sa iyo ang aming mga taga-subaybay. Saan mang dako sila naroon, pagpalain mo po sila sa buhay. Gawin mong maganda ang kanilang mga buhay at sa pamamagitan nito'y mayroon silang pagkakataon na magpuri, maglingkod sa iyo habang nabubuhay. Alalahanin mo rin po ang kanilang pamilya, ganun din ang hanap buhay at kabuhayan at patnubayan kaming lahat samantalang nagsasaliksik ng iyong banal na salita. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. Kaya po mga kaibigan, patuloy tayo na sumubaybay sa tinig ng pag-asa at suportahan din natin ang iba pang mga programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM na kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan, liwanag sa salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. Kaya nga sa bagay na ito, patuloy tayo na makinig sa mga pagtuturong ito na magbibigay sa atin ng pag-asa at pananampalataya. Samahan niyo po ulit kami bukas. Ako po si Pastor Jojo Solabo, kasama si Pastor Nick Francisco na nag-iwan sa inyo na katagang sa Diyos naging may pag-asa.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures. Kamusta po kayo mga ka-reasoning sa atin pong mga tagapakinig dyan sa 89.1 FM AWR Manila, sa lahat po ng dako dito po sa Luzon. Ayan, mula po dyan sa Metro Manila, sapagkat nandyan po sa Metro Manila ang atin pong main. At ganun din naman sa mga iba't ibang lugar pa, sa mga probinsya, sa Batangas, sa Mindoro, ganun din naman sa Quezon, at sa mga ibang lugar pa. At papunta naman po dito sa Luzon, ano, madadaanan niya po ang Pampanga, at ganun din naman ang Tarlac, at ganun din ang Pangasinan. Ayan, naaabot po ng atin pong frequency. At tayo po ay bumabati sa lahat ng ating mga ka-reasoning dyan dito sa buong Luzon. At ganun din naman, tayo rin po ay bumabati sa atin pong mga ka-reasoning sa ating mga tagapanood sa atin pong live broadcast, sapagkat tayo po ay naka-live broadcast po sa Facebook. Ano? At pwede po kayong manood sa Facebook sa AWR Adventist World Radio Manila, at sa mga iba pa pong page na kung saan ay naka-cross post ang atin pong programa. At dalangin po natin ang bawat isa po ay nasa mabuti pong kalalagayan. Kamusta na po kayo mga ka-reasoning? Ano, mapalad po tayo sapagkat kasama po muli natin ang aking pong partner, si partner John Mark Conde. Kamusta ka, partner?
1: Nais kong batiin yung atin pong mga viewers saan man po kayo naroon. Mm-hmm. At huwag po ninyong kakalimutan na i-share po yung atin pong live at sa inyo pong mga kaibigan. Kung meron pong kayong kakilala na gumagamit po ng radyo, ay ipapihit nyo lang po ang kanila pong mga transistor radio para po ay marinig po nila ang atin pong pag-aaral sa bawat MWNF.
0: Yan.
1: Monday, Wednesday, and Friday.
0: Yan. Sapagkat tayo po ay naka-air every Monday, Wednesday, and Friday, yeah, alas 6 hanggang alas 7 po ng hapon. Ano, kaya po, kung may kayo po ay meron pong katanungan, kung kayo po ay meron pong gustong malaman kung ano yung paliwanag o ano yung ibig sabihin, meron tayong hindi maintindihan na talata sa Biblia, pwede po nyo kaming i-PM or pwede nyo pong i-comment dyan sa comment box section, ano, at atin po yung pag-uusapan, ano, at atin pong i-apply ang tinatawag po nating the process of interpretation. Sapagkat ang purpose po ng programa na ito, na Reasoning from the Scripture, ay ipapaliwanag po natin ang mga talata na kung saan ay meron pong mga hindi pagkakaunawaan at iba-iba pong pangunawa. Dito po sa Reasoning from the Scripture ay i-apply po natin yung tinatawag na process of interpretation upang malaman po natin at makita po natin kung ano po yung ibig sabihin ng talata po na ito, ano? At dito po sa programa na ito, makakasigurado po tayo na ang kahulugan ng mga talata na ito ay sigurado po tayong biblical. Kaya po natin tinawag ito na Reasoning from the Scripture. Kasi ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation. Ano? At ngayong oras po na ito ay natutuwa po tayo, ano, sapagkat hindi pa rin po tayo umaalis sa usapin po natin na free will, ano, tungkol sa kasalanan, no, tungkol sa ating pagpili, sapagkat merong kailangan po nating i-empower itong free will na ito, ano, sapagkat ito po ay kailangan po natin sa buhay, sa bawat araw na atin pong mula po sa pagkagising po natin sa umaga, ay meron na po kaagad tayong desisyon na gagawin. Meron na kaagad po tayong kailangan na piliin. Ano, sa bawat oras, sa bawat araw, sa bawat pagkakataon na ginagawa po natin sa buhay, ay kailangan po nating pumili. Kaya po sa oras po na ito ay kaya po binibigyan po natin ng diin ang usapin patungkol po sa free will. At ngayon po ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa free will or ang kasalanan, ito ba ay choice or nature? No? Diyan po tayo maglaro po ngayon, ano? Kasi bakit nung dumating ang bakit po meron pong kasalanan? Ano ba yung epekto ng kasalanan sa atin pong pagpili? No? Kasi dahil nangyayari na ang kasalanan, kung minsan ay parang nature na natin, na parang dahil naman ako ay since naman ako ay makasalanan at nature ko ang kasalanan at hindi ko pwedeng pigilan na ako'y maging makasalanan, magiging makasalanan na lang ako. Mm. No? So, titignan po natin ano yung bagay na iyon. Ano po ba yung pwede nating gawin? O ano po ba yung sinasabi sa atin ng Biblia? Meron pong isang talata, no, na pag-uusapan po natin na makikita sa mga awit. 51 versikulo 5 or Psalms 51 verse 5 ay ito po yung sinasabi. Narito ako'y ipinanganak sa kasamaan at ipinaglihi ako ng

0: natin nung nakaraan. At yung free will po na yon ay binigay po sa atin ng Panginoon. Doon po tayo naging unique, no? Kung tatandaan niyo po yung sinabi ng Panginoon, nalikhain natin ang tao, sabi niya sa Genesis, ayon sa ating wangis. Yung ibig sabihin po na ayon sa ating wangis ay nagkaroon tayo ng kaisipan or ng kapangyarihang pumili katulad ng Diyos. No, kaya po nagkaroon ng kaya meron po tayong tinatawag na image of God, no? Sapagkat meron po tayong kapangyarihan na pumili, at ito pong itong image of God po na ito, ano, ay nagkaroon ng problema, no? Nagkaroon ng dahil naka-adapt ng kasalanan, naging makasalanan, at ito po ngayon yung nire-restore ng ating Panginoon. No, so kaya dito po sa ating pag-uusapan ay titignan po natin yung sin ba nung tayo ba ay naapektuhan ng kasalanan. Ito ba ay choice or ang sin ba ay ito ba ay nature, no? Diyan po natin titignan, ano, pag-uusapan po natin at ipapaliwanag po natin dito po sa ating programa na Reasoning from the Scripture. Pero bago po yan, ay nais po namin kayong imbitahan sa isa pong panalangin. Tayo ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maipaliwanag ang talata po na ito na amin pong pag-uusapan, at gabayan po kami ng Banal na Espiritu. At ganun din naman ang aming pong mga tagapanood ay gabayan nyo rin po, Panginoon, upang na maunawaan po nila at maintindihan ang amin pong sasabihin. Dalangin po namin, O Diyos, na ang mga bagay ng pag-uusapan namin na ito ay magkaroon kami ng kaalaman at lalo pang pong lumalim ang amin pong relasyon sa inyo. Patawarin kami, O Diyos, sa aming mga pagkukulang at kasalanan. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Ayan, sige po, at ibibigay ko sa aking partner ang pinakaunang pagpapaliwanag po.
1: Ayan,
0: ng talata na ito.
1: Partner. Ang ating pong topic ay napaka-interesting, partner, kasi ang tao ba ay by nature is, yung sin ba ay by nature or by choice? Now, so gusto nating ilatag yung para samahan po ninyo kami at maintindihan po ninyo yung ating pag-uusapan hanggang matapos. Gusto kong ilatag yung ganitong concept, ano ho? If sin is by nature, ano ho? If sin is by nature, therefore, makikita natin dito yung kawalan ng accountability. Because you were born that way, dito na ako pinanganak. Makasalanan na ako na pinanganak. So gumagawa ka na ng kasalanan. If sin is by nature, therefore, wala yung accountability in the time of the judgment. Kasi nga, you were born that way, pwede mong gamitin yon. You were born that way, you were raised that way, no? Biologically, sabi pa ng nagtanong nag-message, sabi na biologically, culturally, hindi naman nila pinili yun, therefore wala talaga silang choice, that's by nature, and then you will be judged. So naku-question yung accountability pag sasabihin natin if sin is by nature. Pag by choice naman, pag by choice lang ang sin, ano, ibig sabihin ba nun? Ibig sabihin yung bata na hindi pa nakagawa ng kasalanan, wala pang choice na gumawa ng kasalanan, ibig sabihin nun, partner, hindi niya kailangan ng savior. Bakit? Hindi niya kailangan ng tagapagligtas kasi hindi pa naman siya namili para magkasala. That simply means, if sin is just simply by choice, no, yung nasa sinapupunan pa lang at yung ipinanganak na one month old, hindi nila kailangan ng savior kasi sila ay hindi pa naman nakakapili ng para sa kanila. Para sa kanilang sarili. Hindi pa nila alam kung ano yung kasalanan. Hindi nila alam na mali ang magdamot. Hindi nila alam na kasalanan ang awayin yung kanilang kalaro lang. Kahit sabihin natin, partner, na 6 months old pa lang, pwede nang magdamot yan. Pwede nang mag-away ng kalaro niya. Kung naglalaro naman yung 6 months old. No? Pero, if sin is just simply by choice, therefore, yung mga newborn baby, partner, hindi sila kailangan ng Savior kasi wala pa naman silang kasalanan. Mm-hmm. Kaya minsan may concept tayo na yung mga bata ay

0: ay, napaka-inosente naman ng batang ito. Di ba? Kasi nakala natin ay minsan ang definition natin ng sin is by choice. No? So if ito, ito po yung, kumbaga, ito yung issue na makikita natin dito na it's not a simple topic. Ano ho? If sin is by nature, therefore, walang accountability sa lahat ng ipinapanganak under the nature of sin. Under the nature of man as sinful. And if sin is just simply by choice, therefore, yung bata, pwede dito partner pumapasok, yung possibility na maging absolute sinless ka dahil by choice ang sin.
1: Mm-hmm.
0: And then yung mga bagong pinanganak, they are not, kumbaga hindi sila partner, kandidato papuntang impyerno kasi wala pa naman silang choice.
1: Mm-hmm.
0: No? So this is how, mga kapatid, na we have to balance. Ano po? Ano bang ibig sabihin pagka pinag-uusapan natin sa banal na kasulatan yung salitang kasalanan? Paano natin kikilalanin yung kasalanan po sa banal na kasulatan? Kung titingnan po ninyo, partner, gusto kong i-dive yung Genesis chapter 3 kasi nandito ang transition eh. Sa Genesis chapter 3, nandito po yung transition period of human history kasi ang chapter 1 and chapter 2 ng Genesis ay sinless. Ganun din ang Revelation chapter 20 verse and chapter 21 and chapter 22. It's a sinless world wherein from creation and then sa last is recreation na. Muling nilalang ng Diyos at in-restore ang sanglibutan ayon sa kanyang original na plano. Ang Genesis chapter 3, dito ang pinaka-importante ng pagpasok ng kasalanan. Na makikita ninyo na yung kasalanan, ay pumasok sa history ng sanglibutan, sa atin po, mula kay Adan at Eva, partner, because they have chosen. Huwag po ninyong kakalimutan ito. Adam and Eve, before sila magkasala, may knowledge sila na kung gagalawin nila ang sinasabi ng Diyos na huwag ninyong kakainin, sila ay walang pagsalang mamamatay. Therefore, by Eve reaching out the tree of knowledge of good and evil and then yung fruit nun, kinain po niya. It's in her choice. Kaya po pumasok ang kasalanan kagaya kasama si Adan. Kung mapapansin po ninyo, yung narrative po ng Genesis chapter 3, yung pagpasok ng kasalanan ay, ano ito partner?
1: Mm-hmm.
0: Ang bilis ng pagpasok ng kasalanan. Kasi when Eve saw that nung sinabi na kayo'y magiging kagaya ng Diyos, he saw, he reached, he ate, and he gave. Mm-hmm. Yun ang ginawa niya. At binigay niya doon kay Adan. So yung pagtitingnan po ninyo yung original na narrative nito is kinukonek, tuloy-tuloy na koneksyon. Nakita, kumuha agad, hindi siya nag-isip agad. Pagkita niyang nakitang maganda na ang sinabi ng Diyos na hindi maganda, ang nakita niya na naging maganda na yung sinabi ng Diyos na hindi magandang gawin. Tuloy-tuloy yung event na yon. Walang putol. And then nagkasala. So, sabihin po natin dito po sa Genesis chapter 3, it's very clear that the sin entered into the world by choice. Because our first parents have committed sin in disobedience against the Lord. Kaya kung makikita po ninyo, ang highlight po sa Genesis chapter 3 is sin is a broken relationship with God. It is a mistrust sa Panginoon, sa salita ng Panginoon. It is saying, partner, mm-hmm, na merong tinatawag na self-law. Ikaw na ang kautusan. Ikaw na ang masusunod. Tinatanggal mo ang Diyos, ang gobyerno ng Diyos sa iyong buhay. Kasi ang sabi ni Satan, you will be like God. Though we can dig more on that. Pero dito lang tayo sa topic nito. Ang sabi ni Satan, you will be like God. And then sabi ni Eve, oh, maganda pala ito.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung isang pangalan ng Diyos sa banal na kasulatan, lalo na sa aklat ni Moses, sa mga sinulat ni Moses? No? Yung isang pangalan po niya doon is a self-existent God. Walang manlalalang. So Eve, by aiming to that saying, yes, I am. By saying na Nung nakita niya na, ay, magiging gaya ko ng Diyos, he was saying, no, wala pala akong creator. Uy, wala pala, self-law na. Ako na ang kautusan. Ako na yung self-existent ako. I don't have creator. It's, sin is an act not just simply of disobedience to God, but a rebellion against the Lord. Against the governance of God. Ano ho, mga kapatid? So, merong, sa banal na kasulatan, partner, maraming definition ng sin. Kailangan natin maintindihan kung anong definition ng sin. Merong mga pinaka-common na ginagamit sa Old Testament. Missing the mark.
1: Mm-hmm.
0: Yo. Ano, gusto kong basahin yung nandito. That sin is missing the mark.
1: Mm-hmm.
0: That sin is a rebellion against God. And sin is... ito yung pinaka-common, partner. Yung missing the mark. Missing the target. Yung target na dapat doon ka pupunta, na mismo hindi mo hindi ka pumunta sa direksyon na yon. Yan ay missing the mark. You go to the different way. Hindi ka pumunta doon sa right way. You go astray. And then, according to Genesis, it's a self-law. Wala nang gobyerno sa buhay mo. It's a breaking of relationship, close relationship between God and the human. So makikita natin dito, partner, ito by choice ito. Missing the mark. You miss the mark. Pangalawa is that you alienated yourselves from God. It breaks our closeness with God, destroy a trusting fellowship. Ang sin is an attempt to live independently.
1: Mm-hmm.
0: Kaya minsan sasabihin natin, buhay ko to.
1: Mm-hmm.
0: Bakit mo sasabihin? Why would you quote scripture? Pagka pinag-uusapan natin na ganito, ako ito. Let's have our own way to live. Buhay mo yan. Truth is relative. Ang truth sa iyo, ang truth sa iyo, maaring hindi truth sa akin. Ang truth sa akin, maaring hindi truth sa iyo. Truth is relative. So, ang nangyayari, nagiging nagkaharoon ng tinatawag na self-law. Ito yung sin nila. They were trying to live a life without God, His authority, and His law. And apart from Him, iyan ang mga core definition ng sin pag binasa po natin ng Genesis chapter 3. And when you go sa deeper, mga kapatid, after the fall, ito na po ha, wag po kayong kukurap dahil ito po ang pinaka-importanting maintindihan natin. Third is sin is breaking of the law sa 1 John chapter 3 verse 4. Pero minsan kasi ang definition natin ng sin ganito lang. Sin is the transgression of the law. Yun lang ang definition natin ng sin minsan. But it's just part of the definition of sin pagka pinasa po natin ang banal na kasulatan natin. Anything that is outside of faith is sin. Sin is breaking of the law. Part yun. Anomia, yung ibig sabihin ng anomia is lawlessness. It's a concrete act of disobedience. Act yun. Though by choice na naman. Ang una is have chosen to separate himself from God. Hindi kinalala ang authority ng Panginoon, a broken relationship. And then dito is living and a means of lawlessness na parang walang kinikilalang kautusan o gobyerno yung sinabi ko kanina. And then pangatlo, dun sa binasa, partner, kung binasa yung binasa mo kanina, related doon sa Psalm chapter 51. Bago ka pumunta sa Psalm chapter 51, makikita natin dito na sin, sa Genesis pa lang, makikita natin that sin is a state, a nature in which we are born. Tayo pong lahat. From the lineage of Adam na nagkasala hanggang sa panahon po natin ngayon, we are born in a state of being sinner or sinful.
1: Naging nature.
0: Naging nature na. Bakit? Kasi galing tayo doon sa kay Adan at Eva na pumili ng pagkakasala. Therefore, lahat ng ipinanganak mula doon ay makasalanan.
1: Mm-hmm.
0: And that is very clear sa writings ni Apostle Pablo sa Romans chapter 5 and Romans chapter 6 and chapter 7. Ngayon, partner, sa Genesis may makikita ka dito, di ba sinabi mo kanina, na men were created according to the image of God. Genesis chapter 1 verse 26. let us make man in our image. Men are created according to the image of God. But after sin, Genesis chapter 5, verse 1 to 3. Makikita natin, pwede ba natin basahin, partner?
1: 5, verse 1.
0: Yeah, verse 1 to 3.
1: Sabi nga rin, ito ang aklat ng mga salinlahi ni Adan na nalalangin ng Diyos ang tao. Siya ay nilalang ng wangis ng Diyos.
0: Tinan niyo po yung narrative, ha? Mm-hmm. Yung tao ay
1: nilalang
0: sa ayon sa wangis ng Diyos. Yan. Mm.
1: Lalaki at babae silang nilalang. Mm. At sila'y binasbasan at tinawag na Adan ang kanilang pangalan. Mm. Nang araw na sila'y lalangin, nabuhay si Adan ng 130 taon mm. at nagkaanak ng isang lalaki na kanyang wangis ayon sa kanyang larawan.
0: Yan, tinan mo partner, ha? Si Adan ay ayon sa wangis ng Diyos, ayon sa larawan ng Diyos. Si Seth naman ang sabi diyan is according or ayon sa wangis ni Adan.
1: Ni Adan.
0: Oh, after na ipinanganak. Then,
1: yan, at
0: wangis four, at larawan.
1: Si yeah. Cain at saka si Seth.
0: Yeah.
1: Ang mga naging araw ni Adan at katapusan na ipinanganak si Seth ay 800 taon at nagkaanak pa siya ng mga lalaki at mga babae.
0: Yan. So very clear po diyan sa atin pong pag-aaral na nabasa natin na si Adan ay from the image is created according to the image of God. Pero may transition pagdating po dun sa pagkapanganak kay Seth after sin. Seth was created in was made in Adam's image in chapter 5. Ano ho? So makikita natin ito yung change. It can be seen kasi partner from the time of the fall hanggang sa atin pong mga sa narrative ng banal na kasulatan. Ayun, punta ka doon sa Genesis chapter 6, that's judgment. No. Makikita po natin doon that there is a change. Yung event ay nagpapakita na nabumagsak talaga sa pagkakasala ang mga tao. After Adam and Eve have sinned, the narrative of the scripture is very clear on that, mga kapatid. Our human nature was corrupted. No? And we are all born in a sinful nature. And dun sa binasa mo, sa Psalm chapter 51 verse 5, surely I was sinful at birth, sinful from the time of my mother conceived me. Sa Psalm chapter 58 verse 3, partner, ang sabi dyan, even from birth, the wicked go astray. From the womb, they are wayward and speak lies. Meron ba ganun, partner? No? From the womb, ye are wicked. So it's not by choice. Nung tayo ay pinanganak na mula doon sa lineage ni Adan at ni Eva, yung tendency natin lagi ay gumawa ng kasalanan. We are not anymore inclined to do good. We already love to do evil, mga kapatid. Magkatapos na tayo ay magkasala, no? Magkasala si Adan at si Eva. We already love to do evil. In love mo na yung paggawa ng masama, hindi dahil parang may choice ka lang na just simply, oh, gawin ko nga to. Na ganito ganyan, no. Because from the very nature of man, dun pa lang sa sinapupunan ng sabi dito, man is sinful. Man is sinner. Therefore, tayong lahat nandun pa lang tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, kailangan na natin ang biyaya ng Diyos. And if God, kung ang Diyos ay hindi po nagbigay ng biyaya sa pamamagitan ni Kristo, ay sigurado po yun na ang atin pong patutunguhan ay kamatayan. Walang hanggang kamatayan. So mga kapatid, no? We let us not confuse ourselves, no? Huwag po nating minsan kasi pinapagaan natin yung ating pagiging makasalanan. Ini-emphasize po natin ito kasi the view of ourselves kung paano natin kinikilala ang atin pong sarili, no? The more na mas nalalaman natin yung ating pangangailangan ng Diyos. Huwag mong pagaanin ang pagiging makasalanan because sin is serious. And it is always destructive. It's always destructive. So magdating pag-aanin yung kasalanan. From pag sinabi natin it's just simply by choice, therefore sasabihin mo, sasabihin mo nung tayo ay nasa context ng pagiging makasalan, it's by choice that to do evil, na para bang yung iyong kakayanan na pumili, parang ito ang nagpapalinis sa iyo.
1: Nagbigay ng kaligtasan.
0: Oo. Hindi, ibig sabihin partner, dahil doon sa panahon, accounted ka pa lang na sinner, doon pa lang sa panahon na may ginawa ka na at namili ka na ng gumawa ng masama. No, the scripture is very clear nang sabi dito, from birth, sa Psalm chapter 58 verse 3, we are all wicked. Mm-hmm. And that is very clear sa Romans chapter 3 verse 10, partner. Mm-hmm. Ang sabi ng Romans chapter 3 verse 10, ang lahat ay
1: hindi.
0: Romans 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit isang, sabi ng Romans chapter 3 verse 10. 3 verse 23 ang sabi doon, ang lahat, partner, ay nangagkasala nga
1: at hindi umabot
0: at hindi na nga kaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Kaya, naturally afraid, partner, takot sa Diyos ang tao. Kung titingnan mo sa Genesis chapter 3 verse 10, nung pumasok na ang kasalanan, natakot na sila sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Takot sa Diyos ang nature natin. Dead in our sins, as is emphasis na nakaraan, binanggit na rin natin ito, alienated from God. Ang sabi ni Pablo, tayo yung mga kaaway ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: From the very beginning, we are enemies of God. Kasi we live in the life that is unrighteous before Him. Kung mababang mapapansin ang atin pong mga viewers nakaraan, sinasabi natin na yung katwiran ng tao ay parang napkin ng isang babae, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ayon sa Isaiah chapter 64 verse 6, filthy garments, napkin ng babae sa context natin ngayon. Ganun kadumi. Pero good pa yun, ha? Righteousness mo yun. Righteous, good, mga good deeds mo. Sa harapan ng Panginoon, parang napkin lang ng babae. So sasabihin natin na by our own good works, by my choice.
1: Partner. Tsaka yung napkin ng babae kasi, no, yung sa Bible po ginagamit po ng aking partner 'yon. No, yun po kasi ay
0: description
1: po kasi 'yon
0: ng marumi,
1: kung gaano karumi.
0: Yeah.
1: Ayan, kaya po kapag ka ang babae mayroon pong dalo, sineseparate po 'yan. Ano, kasi kada sineseparate siya kasi kinikilala siya ng community na unclean. At yun po ay marumi at yun doon kinukumpara ng Panginoon.
0: Ano? Yung katwiran, partner.
1: Yung katwiran. Kaya po ginagamit po natin yung napkin. Yan.
0: Then ang sabi ni Pablo mismo, partner, sa Romans chapter 7 verse 15 to 20.
1: 7 verse 15 to 20. Ito ang pagkaka...
0: Kung gusto po nating maintindihan lang lubos ang atin pong nature of atong pagiging makasalanan, ay basahin po ninyo ang Book of Romans.
1: Yes. Yan. Sabi po rito, sapagkat ang ginawa ko'y hindi ko nalalaman. Mm. Sapagkat ang hindi ko nais ang ginagawa ko. Subalit ang kinapupuutan ko, iyon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Subalit ngayon, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin.
0: My sinful nature, literally, partner,
1: yes,
0: is in my flesh.
1: Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid, ako ay sa aking laman, ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin. Subalit, hindi ko iyon magawa. Ayan, parang sinasabi na
0: may struggle, partner.
1: Gusto niyang bumait, partner.
0: Believer na yan, pero makikita mo, may struggle dyan. In my flesh. So that is very clear, mga kapatid, that after the fall, after ng piliin ng atin pong mga unang mga magulang, yung magkasala at hindi sumunod sa sinabi ng Diyos, that's choice. After niyan, mga kapatid, we are all born by nature na makasalanan. Ngayon, sasabihin ko ulit ito, baka nakalimutan niyo na naman po. Gumagawa po tayo ng kasalanan, hindi dahil, makasalanan tayo, hindi dahil gumagawa tayo ng kasalanan.
1: Mm-hmm.
0: Kundi, gumagawa tayo ng kasalanan kasi makasalanan na tayo. So, ang tanong, partner, dahil doon, ay by nature na pala ito. Hindi, sasabihin natin, I was born like this pala. Sinful nature.
1: Mm-hmm.
0: Gumagawa ng masama. mm-hmm. walang ginagawang mabuti sa harapan ng Diyos. Therefore, partner, pagdating sa judgment day, ay sasabihin ko sa Panginoon.
1: Ang tanong pa nga dyan, partner, am I responsible
0: yan.
1: With this?
0: Sasabihin
1: kasi
0: mo
1: hindi
0: na.
1: Naman ako, nature ko naman ito.
0: Nature ko na.
1: Oh, yun, ito naman na, namulat ako, ito na ako eh. Kasalanan ko bang maging makasalanan? Dahil pagkamulat ng mata ko ay makasalanan naman ako.
0: So yun parang pwede sabihin natin, ay ganito pala ako pinanganak. Sasabihin natin yan. Kasi pwede pa natin sabihin, hindi ko naman pinili na ipanganak. Ang Diyos ang pumili na ipanganak ako.
1: Meron akong na-meet niyan, partner eh. Na-meet ko siya ito ay siya ay LGBT, no. Tapos nasabi talaga niya na hindi ko naman kasalanan maging ganito. Di ba? Kaya siya ay nagiging ganito kasi namulat siya na ganito at hindi naman niya kasalanan. Hindi rin niya ginusto na maging ganito. Sabi niya na sabi niya, anong magagawa ko? Sabi niya gano'n. Kaya naunawaan ko, partner, yung nature ng kasalanan. Na talagang yun talaga siya pagkamulat ng kanyang mata. At bigla na lang yun ang kanyang naramdaman.
0: Evil desire, partner.
1: Oh, evil desire.
0: Kasi doon ka na eh. Pinanganak eh. Alienated and enemies of God. So paano ka ngayon maliligtas sa sarili mo?
1: Yun ang So nakikita po natin, i-summarize muna natin, partner, bago mibigay yung conclusion. Nakita po natin na nung pasimula, nalikhain ng Diyos ang tao, meron pong choice yun, kung makikita nyo po yung utos ng Panginoon na huwag nyo kakainin yung bunga ng kahoy na nilagay sa gitna ng halamanan. Doon pa lang po ay makikita natin na ang tao ay may choice. Why? Because it's condition, because it's a command. You shall not. Ibig sabihin, meron silang choice na gawin nila yun. So ibig sabihin, doon makikita natin mga ka-reasoning na ang Diyos ay tinatrato tayo na talagang marunong pumili. No, nung simula pa lang nung nilikha niya ang tao, nung ang tao ay wala pang bahid ng kasalanan. Ang problema, no, ang ibig sabihin nga, ang meaning po talaga ng kasalanan ay yung kasalanan ay yung pag-alis o paglayo sa Diyos. Ito talaga yung meaning ng kasalanan, Every time na tayo po ay lumalayo sa Diyos, every time na hindi natin pinapakinggan ang Panginoon, nagkakasala po tayo. Every time na ginagawa po natin yung ating mga pangsariling bagay, mga pangsariling kagustuhan, tayo po ay nagkakasala. So yun po pagkapasok po ng kasalanan, so tayo po ay meron pong choice noon, no? Tapos nung pumasok ang kasalanan, nung tao ay nagkasala, doon na po nangyari na yung kasalanan nature. Ay naging nature. Bakit?
0: Makasalanan.
1: Kasi talagang wala na po tayong magagawa doon. Tayo ay slave na ng kasalanan.
0: Yan.
1: Wala talagang magliligtas po sa atin sa kasalanan. Talagang entangled na po tayo na kahit na anong gawin natin, anong pilit natin. Kaya sabi ni Pablo, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Grabe, no? Biruin mo.
0: Doon mo makita, partner, na after the sin, mas nawala ng free will ang tao.
1: Yes.
0: In a sense. Na dahil sila ay nakakulong sa pagiging makasalanan.
1: Yan. Yun po, dun po yung bandage. Nasira. Yung bandage yun eh. Yun po yung sinasabi doon na nasira yung imahe ng Panginoon sa atin. Yung image of God. No? Yun po yung nasira. No? Kaya kahit anong pilit po nating gumawa ng mabuti, kahit anong pilit po nating piliin ng mabuti, tayo po talaga ay hindi natin napipili ang mabuti. Instead, ang napipili po natin ay yung masama. No? And later, ito na po, no? So nakita talaga natin na walang pag-asa, no? Sasabihin sa akin na ngayon sasabihin po sa atin ng aking partner, yung pag-asa. Ayan. No? So nakita po natin na wala po talaga, no? Meron tayong choice nung una tapos naging nature. Ngayon, partner, ano ngayon ang conclusion? Ang solution po natin.
0: So anong solution pagdating po doon, no? Hindi na ba tayo accountable sa atin pong mga ginawang mga nakasalanan na nagagawa natin? Hindi lang po tayo magiging accountable sa mga actions po natin ngayon. Lalo na sa atin po na mga nakakarinig, na nakarinig ng mabuting balita, hindi ka lang po accountable kung walang ginawa ang Diyos para sa iyo. Pero ang katotohanan mula sa Biblia ay lahat ng bagay ay ginawa na ng Diyos, even sending His Son para ikaw ay matang mawala mula dyan sa katiyakan ng kamatayan. Ang sabi nga nila, partner, kanina sinabi niya na hindi ko naman choice na ipanganak ako sa mundong ito. I did not choose to be here. God, I know that God chose me to be here. Yes, Mm-hmm. Tama po yun. But God also gave Savior.
1: Yes.
0: So there is no excuse sa atin pong lahat. Walang excuse po sa atin doon sa final day na ibiblame natin ng Diyos dahil by nature ganito na tayo. No. We cannot blame God because God have done everything mm-hmm. for all of us. Even up to the sending of His Son to die mm-hmm. on the cross. He gave a Savior. You did not choose to be here. But you don't have excuse for the judgment. Kasi may Savior po na ibinigay sa bawat isa. Ito yung pinag-usapan natin nakaraan. Na yung grace ng Panginoon na nawala sa free will, yung free will natin na totally damaged and affected and infected by sin from the very beginning of disobedience. From the very beginning. Nung nagkasala ang tao, the Lord did not leave His people.
1: Mm-hmm.
0: Gumagawa po ang Diyos sa buhay ng kanyang mga anak mm-hmm. at sa lahat ng creation upang pag narinig nila mm-hmm. yung salita ng Panginoon ay yung kanilang will
1: mm-hmm.
0: na nakulong ay magkaroon ng chance na mag-response.
1: Mm-hmm.
0: Either to disobey or to live according to the will of God.
1: Amen.
0: Mga kapatid, ano? So, yung nature of sin, yung apple, partner, yung puno ng apple, magpuproduce mm-hmm. ng bunga na apple.
1: Yes.
0: Yung fig trees, ang kanyang mga dahon ay fig leaves.
1: Mm-hmm.
0: At meron din siyang bunga. So, from the very beginning, mga kapatid, mula nung tayo, nung nagkasala ang ating mga unang mga magulang, kandidato na po tayong lahat sa kamatayan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil po dyan, kahit ang mga gawang mabuti na iniisip natin na kontribusyon natin sa kaligtasan, yun po ay walang kakayanan na iligtas tayo sa mata ng Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Sino ang magliligtas sa'yo? Sa kamay ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Na banal, matuwid at mabuti at puno ng katwiran. Sino ang magliligtas sa'yo sa harapan? Yung good works mo na puro mm-hmm. na by nature ikaw ay makasalanan? No! Hindi ka ililigtas ng mabubuting gawa. Kasi una, yung pagiging makasalanan natin, we have sinned not just simply, hindi lang tayo nagkasala basta-basta doon sa kapitbahay natin
1: mm-hmm.
0: na kinunan natin ng malunggay, mga kapatid. Nagkasala tayo laban sa banal na Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Matuwid at walang kapintasan. Dahil dyan, sino magliligtas sa'yo doon? By good works? No. Those are inadequate, mga kapatid. Sino ang magliligtas sa'yo? Ang magliligtas sa'yo laban sa Diyos ay siya rin mismo sa kanyang sarili.
1: Amen.
0: The only person that can save you from sin and can save you from the condemnation, the fruits of sin, and from the destruction is God Himself. Mm-hmm. So anong ginawa ng Panginoon? Mga kapatid, kapag hindi po natin pangahawakan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo,
1: right.
0: wala na pong natitirang hain pa para sa bawat isa sa atin.
1: Mm-hmm.
0: So, Pastor, patapos ko natanggapin ang Panginoong Hesus, ano ngayon? Pagkatapos mong natanggap ang biyaya ng Diyos, ano ngayon?
1: Mm-hmm.
0: Yung biyaya po ng Diyos, mga kapatid, hindi po ito lisensya para gumawa ng kasalanan.
1: Yan.
0: Ini-enjoy na natin yung pagsunod sa kalooban ng Diyos pagkatapos na tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Pagkatapos na makilala natin ang ating Panginoon, namumunga tayo ayon sa katwiran. Pero hindi yun merito ng iyong kaligtasan. Kasi ang merito ng kaligtasan, lagi ko itong inuulit-ulit, ay galing lang po sa ating Panginoong Hesus. Kung babasahin natin si Pablo, partner, sa Romans chapter 7, doon sa pinakadulo, nung sinabi niya ay nung sinabi niya na siya ay makasalanan at siya ay...
1: Verse 24.
0: Yeah.
1: Sabi niya rito, kahabag-habag na tao ako. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan?
0: Yan.
1: Sabi niya sa verse 25, ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin.
0: Mm.
1: Kaya nga ako mismo ay naglilingkod sa kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng aking pag-iisip, ngunit yan. Hindi sa pamamagitan ng laman ay sa kautusan ng kasalanan.
0: Yan. So, yung pamumuhay na dati,
1: mm-hmm.
0: by nature na makasalanan, na ini-enjoy mo ang paggawa ng masama,
1: mm-hmm.
0: nung dumating ang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoong Hesus at ating pong tinanggap. Yung dating kinamumuhian mo na katwiran ay minamahal mo na ngayon. Yung dating minamahal mo na kasamaan ay kinamumuhian mo na ngayon. Bakit? Kasi nakita natin ang atin pong kalagayan bilang makasalanan. Nakita natin ang ating pangangailangan ng tagapagligtas. Kasi kung wala ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, kahit anong pili mo sa Diyos, hindi yan makakarating sa Kanya. Bakit? Because we are alienated, separated from God. We are not just simply alienated then. We are dead, mga kapatid. And unless God will resurrect us from dead, from being trespassers, ay hindi ka makaka-respond sa Diyos. Kaya bumabalik doon lagi pero ang tanong ay possible ba ang absolute perfection bago dumating ang Panginoon? Ang sinabi nating absolute perfection, darating ba tayo sa punto na pagdating mo doon sa panahon ay talagang wala ka nang nagawa ni kahit tuldok na kasalanan? Full of
1: magandang itopic 'yan sa susunod. Yung absolute perfection ano? Na mapag-usapan natin sa susunod. Kaya ilalawak po natin 'yan ano yung absolute perfection. So, nakita po natin ano na napakaganda no, napaka na makikita po natin yung kalalagayan ng tao na kahabag-habag talaga. Ano yung image po na nasira doon sa creation no, sa tao ng nilikha niya, no yun po yung nire-restore ngayon ng Diyos. Ngayon paano po nare-restore yun? The moment na naririnig po natin yung salita ng Diyos, the moment na nababasa po natin yung Biblia, the moment na nakakarinig po tayo ng patungkol sa Diyos, ibig sabihin po ay nire-remind po tayo at pinapakita po sa atin ano, na tayo po ay kailangang sumunod po sa ating Diyos. Alam niyo po mga ka-reasoning ano, yung purpose po talaga no, yung hindi po ang purpose ng pagtukso ni Satanas ay para tuksuhin sila, kasi si Adan at si Eva hindi naman talaga sila natukso dahil sa ganda ng bunga ng punong kahoy na yon. Kasi wala naman po yan pagkakaiba. Ano, wala naman po yan pagkakaiba, kundi naging pleasing po sa kanila yon, partner, ano? Naging pleasing sa kanila yon dahil ikaw ba naman ay magiging katulad sila ng Diyos? No, yun po yung talagang, ano po yung ibig sabihin na maging katulad ng Diyos? Ibig sabihin, magiging independent na ako. Parang ganon, parang ibig sabihin,
0: wala ka nang manlalalang.
1: Wala na akong manlalalang. Ibig sabihin, madidetach na ako sa Diyos. Kasi hindi naman nila kasi alam yung feelings ng wala sa Panginoon. Because they are already in the Lord. Hindi nila alam yung feeling na yung mag-isa lang nila, yun yung nagbigay po sa kanila ng interest. Ano? At nung nakuha nga nila yun, yun nga yung nangyari, na naging nature na po yung kasalanan na talagang naging walang pag-asa. At mabuti na lang ano, in-explain sa akin, in-explain sa atin ng aking partner kanina dun sa Romans 7 verse 24 hanggang 25, nakahabag-habag ang tao pero mabuti na lang at meron tayong Panginoong Hesus. At ngayon makikita po natin na napakasarap pala ang nasa Panginoon ano. Ang napakaganda kasi ngayon nababasa na po natin ano. Nabasa natin yung kahirapan pag ikaw ay nasa kasalanan at ngayon na-realize natin na napakaganda pala yung nasa Panginoon. Kaya alam nyo ang goal natin ngayon. Ang goal ko ngayon magpaka-slave partner. Magpaka-slave saan? Magpaka-slave sa Diyos. Kasi yung pala yung pinakamaganda. Kaysa slave ako ng kasalanan, magpapaka-slave na lang ako yung sa Panginoon.
0: Pag-slave ka ng Panginoon, partner, ito yung pagiging slave na ini-enjoy mo.
1: Yun
0: kasi the fullest of joy, mga kapatid, ay natatagpuan lang sa Panginoon.
1: Yes, that's right.
0: Yung love na hinahanap natin kahit saan-saan, napupuno lang yun doon sa Panginoon.
1: Yan.
0: So,
1: So ibig sabihin po mga ka-reasoning ano, ang sin po ba ay by choice or by nature? From the start, it is by choice nung binigay po sa atin yung free will ano ka. Pero ito po ay naging by nature. Kasi bakit? Kasi nung tayo ay nagkasala na, hindi na natin kayang mailigtas ang ating sarili. Kaya kinailangan po natin ang ating Panginoong Hesus.
0: At no? Nung makita natin partner ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, nung binuhay niya yung pagpipili mo.
1: Yes.
0: Yung paggawa mo ng kasalanan after na makilala mo ang ating Panginoong Hesus.
1: By choice na rin yun.
0: Naging by choice yun.
1: Yeah, that's right.
0: Kasi nirestore niya, no? Sa mga anak ng Diyos, ay nirestore niya Do may struggle because the flesh is sinful. Mm-hmm. Makasalanan yung nature ng tao, infected and affected by sin. Hindi lang affected, na infected, nandun talaga sa atin. So kagaya ng sinasabi ni Pablo, merong struggle dyan.
1: Yan.
0: No, may struggle between the person who is sinner and yet righteous
1: kaya sa harapan partner, ng Panginoon. Kaya partner, mga ka-reasoning, ano, in case man po na hindi po tayo halimbawa lang, ano, na kung halimbawa hindi tayo maliligtas, ano, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, it is not because we don't have our choice. Kung hindi tayo po ay hindi papasok sa langit, because that is our choice na, kasi binigay na po sa atin yung kapangyarihan na pagpili, no? Namatay yung ating kapangyarihang pagpili, naging nature ang kasalanan sa atin, na entangle tayo sa kasalanan, naging slave tayo, pero binuhay ng Diyos yun para yung kapangyarihan nating makapili, no? Pero remember, hindi po sa atin yung pagpili na yun, kundi binigyan tayo ng idea ng Panginoon, ng quinicken yung ating free will ng Panginoon. At nung pumili naman tayo ngayon, no, ngayong tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos, naabutan ng magandang balita, at pumili pa rin po tayo, no, na tayo po ay magkasala. Ibig sabihin, pinipili na po natin yun. Ang kagandahan po no, hanggat hindi po tayo namamatay, hindi po nawawala.
0: Consistent
1: ang Diyos. Yeah. Hanggat wala pa po tayo sa ating huling hininga, pwede pa po tayong lumapit sa Diyos at magpabago ng ating buhay.
0: So kung ang ating mga viewers and listeners, kung sa maraming panahon po ay ginawa nyo na po yung inyo pong pag-disregard sa ating Panginoong Hesus. Dahil hindi po mag-disregard sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos na kanyang ibinigay sa pamamagitan ni Kristo. Meron pa po kayong pagkakataon ngayon.
1: Yan.
0: Narinig po ninyo ang mabuting balita. Huwag po ninyong pagmamatigasin ang inyong puso, sapagkat part ng kasalanan at ang pinakamataas na antas ng kasalanan, partner, ay ang hindi pananampalataya, ang hindi manampalataya sa ating Panginoong Hesus.
1: Ayan, thank you so much.
0: Ibigay po natin ang ating buhay sa atin pong Panginoon.
1: Yes.
0: At yun po ang tunay na solusyon upang tayo pong lahat ay magsama-sama sa langit na bayan.
1: Amen.
0: Na kanya po pinangako para sa bawat isa.
1: Amen. Thank you so much po, no? Talagang napakaganda. Thank you so much, partner. Napakaganda po ng ating usapin ngayon, ano? Talagang nire-remind po tayo, no, sa kabutihan ng Panginoon. At gusto po naming ipaalala po, ano, meron po after po ng atin pong program ay meron po tayong programa na Revelation of Hope, no? Yun po ay mapapanood po natin online sa Adventist World Radio, at ganoon din naman ay maririnig po natin yan sa atin pong mga radio. Ano, ayan po ay magsisimula ng 7 p.m. Ayan, kaya po kami po ay magtatapos po ngayon, at ibibigay ko na po sa aking pong partner ang isang panghuling maikling panalangin.
0: Yan, tayo po ay manalangin. O Diyos na banal, maraming salamat po sa biyaya ng aming Panginoong Hesus. Manahan po ang katwiran at patuloy na karunungan sa bawat isa sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Maraming salamat po. At magkikita-kita mo muli tayo MWF Monday, Wednesday, Friday, every 6 to 7 p.m. ng hapon po. Dito po sa ating programa, Reasoning from the Scriptures.

0: Lagi na lang tayong ganito.
1: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
2: All things new. Hope starts here.

Kumusta kaibigan? Hopefully tayo ay natutuwa at nasisihan sa mga natututunan natin sa gabi-gabi at sa sunod-sunod natin na mga pag-aaral patungkol dito sa ating series na God, I Have Questions. Again, sinasabi natin dito sa ating topic, hindi natin exactly talaga hinahanap yung mga sagot exhaustively na kung bakit sa detalyadong mga maliliit na tanong, naghahanap tayo at nagbibigay tayo ng intellectual answers. Hindi po yan ang ating goal. Ang ating goal po dito ay mapakilala. Hindi lang po malaman, kundi maipakilala ang sagot at hinahanap-hanap na puso natin na walang iba kundi si Jesucristo. Ngayon po, mag-aaral po tayo ng panibagong life questions na isa sa mga pinaka-asked questions din sa ating mundo, sa pang-araw-araw, sa most of the time, alam ko na karamihan sa atin, natanong na ito sa buhay natin. Which is, ito po yung ating tanong, it deals with our identity. Kaya, ang tanong natin na pag-uusapin is, God, who am I really? Lord, sino ba talaga ako? Sino ba talaga, kapag tumingin sila sa akin, sino ba talaga ako? Ano bang purpose ko sa mundong ito? And ano ba ang aking identity? So, ito po yung madalas na tanong. So, siguro, if ito yung exercise sa atin, no? If people will describe you with one word, what would it be? Siguro, pag meron kayong katabi, kapamilya, pwede nyo itanong to sa inyong mga katabi o kaibigan. Marami sa mga natanong ko nito, sinasabi sa kanila, sila ay director, sila ay magaling na artist, sila ay doktor, sila ay magaling na estudyante. Yun yung madalas na sinasagot sa kanila sa mga natanong ko na itong mga tanong na ito. At siguro sa inyo, may iba rin na mga tanong. Meron ding mga ibang sagot din ang mga tao na nasa paligid nyo in regarding na if people can describe you sa isang salita lang, ano kaya yung word na yun? Pero alam ko, kahit anuman ang sagot ng mga tao sa paligid natin, kahit gaano kaganda, meron pa magsabi, pogi, mabait, ganyan. Itong mga bagay na ito, kahit sobrang simple, alam natin na hindi po nito kayang i-describe lahat-lahat kung sino talaga tayo. Kahit sabihin ka mabait ka, alam mo sa sarili mo na meron ka rin mga flaws. Kahit alam na, kahit ang tingin ng iba sa iyo ay ikaw ay chismosa, ikaw ay hindi ka masyadong nakiki-engage sa mga tao, suplado o suplado ka, alam natin na hindi yun yung complete nating identity. We are so much more. And God made us into something more. Pero alam natin na hindi talaga ito nagsusuffice sa ating identity. So ngayon, pag-uusapan natin, ano yung ating identity? Ano ba yung identity? But before we talk about identity, let's define identity. Ang identity po kasi, ito yung sense of self and yung sense of worth. Magkakabit yan. Ang pagiging ako, dapat alam ko na ako ay ang aking sarili. Ito yung self ko. And depende sa pagtingin ko sa aking sarili, dito rin makikita yung pagtingin ko sa aking sariling kahalagahan. Mahalaga ba ako? Kung ang tingin ko sa aking sarili, ako ay tamad. Siyempre, ang tingin natin sa sarili nating worth ay wala akong kwentang tao. Hindi ako kaibig-ibig. Hindi ako deserving ng mga mabubuting bagay sa mundong ito. Bakit? Kasi yung sense of self natin, yung identity natin, doon nakadirekta, doon nakaugat, doon sa pagiging aka tamad. So fill in the blanks. Madalas, fini-fill in the blanks natin ito ng mga bagay na sa tingin natin ay mag-describe sa atin. Siguro, ang maraming sagot dito is yung ating profession. Ako ay isang driver. Ako ay isang pastor. Ako ay isang manggagawa. Ako ay isang teacher. Ito yung madalas nating mang ilagay dito. Pag sinabing sino ka, ang madalas nating sagot, ako ay yung aking trabaho. Pero alam niyo po, kapag dito natin itinayo ang ating buhay, kung dito nakaugat ang ating identity, paano pag hindi ka na ito nagtatrabaho? Paano pag napilayan ka? Last week, meron akong kausap ng mga kaibigan sa aming church community. Meron doon, siya po ay masahista. Siya po yung nagmamasahe. Siyempre, ang lakas ng masahista at yung kanilang asset talaga is yung kanilang kamay. Nagkaroon sila ng aksidente recently. Last na kami nagkita, meron po siyang mga bandage sa kamay at di niya muna ito magalaw. So nagwo-worry siya, paano ako magiging masahista kung yung kamay ko damaged? Kapag nangyari sa atin yon, for example, tayo teacher, nawalan tayo ng boses. O baga, tayo ay may ginagawang bagay at nawalan tayo ng ability na gawin yung bagay na yon. Sino tayo?
Kaya alam niyo po, karamihan po ng mga sikat. For example, si Michael Jordan. Nung siya po, si Michael Jordan, siya po kilala bilang sikat. Pinaka-sikat na basketballista. At nung nag-retire siya, alam niyo po yung sinasabi niya palagi sa mga interviews regarding doon sa kanyang pag-reminisce o pag-look back sa kanyang basketball career. Sabi niya, wala na akong makitang dahilan. Parang nawawala na ako ng sense of self ko. Nawawala na yung aking identity. Bakit? Kasi yung identity nandun sa basketball. And sa atin, alam ko, marami sa atin ang identity natin nandun sa ginagawa natin occupation, sa ating calling. So ang tanong sa atin, paano pag nawala yun? Tayo pa rin ba sa tingin natin ang sarili natin, pag nawala itong bagay na ito, ang aking bang buhay ay may halaga pa? And ang nakakalungkot po dito, dahil ang ating at karamihan sa ating mga kakilala, o kahit tayo rin mismo, pag nawala yung bagay na yon, ang tingin natin sa buhay natin, wala na tayong halaga, and therefore, wala nang rason para mabuhay. Kaya maraming nawawala na pag-asa, nawawala ng purpose, nawawala ng identity, ang nangyari po yung sila kanila pong tinatapos ang kanilang buhay, which is nakakalungkot. At hindi po ito magandang bagay para po sa atin, para sa ating pamilya. At alam natin, hindi po ito yung plano ng Panginoon sa atin. Kaya po ating pag-uusapan, paano ko ba makukuha, matatanggap ang identity ko? Paano ko ba ito gagawin? Pero alam niyo po, bago po natin makita ang sagot ng Biblia, gusto ko po ipakilala sa inyo kung paano po tignan ang mundo, kung paano po mag-form ng identity ang ating mundo. Ito po yung tinatawag nating traditional and postmodern way of thinking of our identity. Ito po yung dalawang philosophy, way of thinking, kung paano po makikita ang isang tao sa kanyang identity. Paano ba natin siya ma-define sa kanyang, kung sino talaga siya? May dalawa pong paraan ng pagtingin. Unang-una, pag-usapan po natin yung traditional identity. Ang traditional identity, identity comes from outside of you. Your community, society, family, tribe, or religion defines who you are. Ano po itong traditional way of identity? Ito po yung identity o ito yung pagkakakilanlan mo na hindi po galing sa'yo, kundi galing sa community, galing sa labas mo. Family, church, religion, society, ito yung sila yung nagde-decide kung sino ka. For example, marami ho sa atin lumaki sa traditional Filipino families. And alam natin, bilang Asian families, malaki ang expectation sa atin ng pamilya natin. Lalong-lalo na sa mga panganay. Di ba? Ako may panganay. At alam ko po yung struggle ng pagiging panganay. At marami po akong kakilalang panganay, ang madalas na common ground ng mga panganay is, ikaw ang magpo-provide sa pamilya namin. Kayo magpo-provide sa mga kapatid mo sa pag-aaral nyo. And higit sa lahat, kayo ay yung pinakamalaking malaking expectation sa family. And nakakambigat nun. Hindi mo naman pinili yung identity na yun, pero yun yung dikta sa'yo ng society na kinabibilangan mo. O minsan mga family din mismo. O minsan naman, sa trabaho mo, ikaw ay gusto mong maging, sabihin natin, maging teacher. Pero ang expectation sa'yo ng family mo, dahil nangangailangan ng tulong, dahil nangangailangan ng pera, dapat maging ganito ka. For example, ikaw gusto nila maging, ikaw yung maging doktor para mataas ang income. Eh ayaw mo na, gusto mo talaga maging teacher. Wala kang masasabi. Bakit? Kasi nagdikta na ang iba para sa'yo kung sino ka ba talaga. So pag lumabas ka doon sa expectation sa'yo ng society, ng church, at ng family, at ng outside people no, nasa labas mo, pag lumabas ka doon sa expectation nila, at nag-fail ka doon sa role na binigay nila para sa'yo, ang mararamdaman mo, shame. Ikaw'y mahihiya sa sarili mo. At higit sa lahat, ang mafe-feel mo, rejected ka ng society. Bakit? Kasi yung dreams nila para sa'yo, hindi mo nakamit. And yun yung madalas sa tragic scene. Madalas makikita natin ito sa ating bansa. Bakit? Pilipino tayo eh. We are very traditional. Pero meron din namang way of other way of thinking maliban sa traditional. Kung hindi tayo makarelate dito, siguro dito tayo ngayon sa postmodern way of thinking. Ang postmodern way of thinking, ito po yung current philosophy. Sa mga, kumbaga ito po yung mas makabagong para ng pagtingin sa identity. Sabi dito, identity comes from within you. Ibig sabihin, kung sino ka, hindi magde-decide at hindi dapat mag-decide yung mga taong nasa labas mo. Family mo, tatay mo, nanay mo, church mo, mga friends mo, wala silang karapatan para sabihin kung sino ka. Ikaw ang gagawa ng

For example, sa kahit sa gender, madalas, di ba, pag traditional society is, ito yung ikaw, ito yung gender mo, eh, di, dapat ganyan ka umacting. Pero dito sa postmodern view na, sinasabi, wala kayong paraan para diktahan ako sa aking identity, sa aking, kung paano ka identify ang aking gender, ang aking way of expressing myself. Bakit? Kasi I am my own. My body, my rules. Dito po galing sa philosophy ng postmodern thinking. Bakit? Kasi we think na tayo po ang may control. May autonomy tayo sa sarili nating buhay, sa sarili nating life decisions. And ito po ay reaction doon sa traditional values, traditional way of thinking, traditional identity. Noong mga 1900s, marami sa atin ang traditional, at dahil nakita natin yung bad effects, maraming na-outcast, maraming na-shame, maraming na-reject, yung society ngayon, nandun naman sa kabila, postmodern na. Ang example nito, for example, isa sa mga sikat na kanta dito is Let It Go ni Elsa. Ako kung napakinggan nyo na yun. Pero alam ko, familiar tayo dun sa kanta na sa Frozen, yung bida doon na, yung pinakasikat na kanta doon sa movie na yun, Let It Go, Let It Go. Diba, yung kanta na yun is about building your own identity. Sinasabi nung kanta ngayon na meron sa kanyang expectation yung kanyang mga tao, kanyang kingdom, kababayan. Pero sabi niya, I am free to do my own. I am free to carve my own identity. And that sounds noble. Pero alam niyo po yung bad side nito, it is exhausting. Pag sinabing exhausting, nakakapagod yan. Bakit? Ikaw kasi yung bubuhat ng mabigat na task sa pagde-define kung sino ka. Alam mo yung fault mo, alam mo rin yung strength mo. But at the same time, hindi mo ito control madalas. Dahil di mo ito control, kahit gusto mong maging ganitong klaseng, ito yung identity ko, pero dahil mayroon akong faults, marami akong imperfections, hindi ko siya maabot. So tayo yung gumawa ng sarili nating standard, tayo rin yung nagfe-fail sa paggawa at pag-reach ng sarili nating standard. Kanina sa traditional, tao, mga kakilala mo, outside of yourself, sila yung gagawa ng standard na kailangan mong abutin. Minsan naabot ng iba, minsan naman hindi. Dito naman sa postmodern, ang mas malala is, ikaw yung gagawa ng sarili mong standard, ikaw rin mismo hindi makaabot sa sarili mong standard. Kaya ano yung nafe-feel natin kapag hindi natin na-reach yung sarili nating standard? As a postmodern, ang ating identity ay through postmodern thinking. Pag tayo ay nag-fail, ang may feel natin sa sarili natin, guilt. Anxiety. Hindi ko pa maabot kung sino ako, hindi ako yung dapat maging ako. And higit sa lahat, insecurity. Magkukumpara na tayo ng ating sarili sa iba. Buti pa siya. Ganyan. Ako ganito lang. Pag na-insecure na tayo, inferior na yung tingin natin sa sarili natin. Ang tingin natin sa sarili natin, walang kwenta. And nakakalungkot. And kung papipiliin ko tayo, traditional o postmodern, ano yung pipiliin nyo? Ano? Pero alam niyo po, kung papipiliin man tayo dito, buti na lang, meron pong middle ground. Hindi po middle ground, pero better ground. At ito po yung ino-offer ng Bible. Saan ba tayo kukuha ng ating identity? Paano ba natin makikilala ang ating sarili? At paano natin makukuha yung ating sense of worth at sense of self? At kung nakikita po natin ating screen, at dito po natin papakilala ang idea ng sheep. Ito po yung tupa. Alam ko po na karamihan sa atin, alam na itong sheep, nakakita na ng sheep o nakaalaga na ng sheep. Ito po yung mga tupa, alam niyo po ba? Kinumpara tayo pong mga tao sa isang tupa. Ang tupa na madaling maligaw, ang tupa na kung saan-saan pumupunta at mahina ang direction. Ang sense of direction. Alam niyo po yung weakness po ng tupa. Sila po ay madalas ay hindi po, wala pong common sense. Bakit? Kasi mahinang kalang ng sense of direction, nakikifollow lang sila doon sa crowd. For example, papakita ko po ang video na ito na kumakalat sa internet ng isang tupa na nag-shoot sa balon, kinukuha ng taga-alaga sa kanya, pero at the same time, pagkatapos po siya i-rescue, alam niyo po ang gagawin niya? Nag-shoot ulit sa balon. Bakit? Ganun po ang wiring ng utak ng tupa. Na sila po ay hindi po gaanong kalakas ang common sense. Pero alam niyo po yung kalakasan, ang strength ng tupa. Ang kanilang pangdinig, ang kanilang memory matalas. Bakit? Ito po isang example ng isang shepherd na may alagang maraming tupa. Alam niya po ang pangalan ng bawat tupa. At pinatry niya sa mga bumibisita sa kanyang farm na ipatawag ang pangalan nung

kanyang mga tupa. Pero doon habang tinatawag po yung mga pangalan ng tupa niya ng ibang tao, walang lumalapit. At bakit? Kasi alam ng mga tupa ang kanilang pangalan. At dikit sa lahat, alam din ng tupa ang boses ng shepherd. At ito pong naka-orange yung shepherd nila. Ngayon, sinisimulan niya na pong itawagin yung bawat tupa by name. And ano po yung kalakasan ng tupa? Ano po yung strength nila? Alam nila yung pangalan nila. Kaya nakikita niyo na po, no, tinatawag isa-isa pa ng pangalan nila, lumalapit na ang mga tupa. Anong meron? Magkaiba ba ang pagtawag ng mga tao kanina? Hindi po. Pero alam nila ang boses ng shepherd. Ito po yung puntong gustong iparating sa atin na Panginoon. Tayo pong mga tao, katulad din ng tupa. Madalas tayo ay nawawala, nawawaglit. Hindi natin alam ang direksyon natin sa buhay. Pero alam niyo po, lahat po tayo, dinesenyo ang puso natin para makarinig ng boses ng Panginoon. At alam ko na alam ng Panginoon na alam natin ang kanyang boses. Alam niya kapag tinatawag niya tayo. Kaya po, ito po yung tatlong leksyon bago po tayo magtapos. Tatlong lesson lang po, ano makikita natin dito? Paano natin makukuha yung identity na galing sa Bible, na tinuturo ng Bible? Hindi po postmodern, hindi po traditional. Unang-una, kailangan natin ng someone na magpapangalan sa atin. Ito po yung malinaw. Again, hindi po natin kaya yung bigat o pressure ng paggawa ng sarili nating identity. At hindi po trustworthy yung mga taong nasa labas natin kahit magandang intention nila para gumawa ng identity natin. But still, there has to be someone para magpangalan at magbigay ng identity sa atin. Sino yun? John 10, 2 and 3. Ito po ang sabi ng Panginoon. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. Pinakilala ni Jesus siya yung shepherd, tag-alaga ng tupa. The sheep listen to his voice, he calls his own sheep by name and leads them out. Kailangan na may magpangalan sa tupa. At sino yung nagpapangalan? Yung shepherd. At sino po ba yung shepherd? Si Jesus. Pangalawang leksyon, Jesus should be the one to name you. Hindi po tayo, hindi po yung mga taong nasa paligid natin ang kayang gumawa ng identity natin. Bakit? Kasi ito po yung mabigat na endeavor. Ito po yung mabigat na responsibility. At si Jesus, kaya niya pong buhatin yung bigat ng responsibility, bigat ng pressure, at kaya niyang panindigan yung identity na binibigay niya sa'yo. Kaya si Jesus po ang kayang tumawag sa atin. Kaya sabi sa John 10, 14 and 15, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep know me. Sino po ang nagpangalan sa mga tupa? Si Jesus. Kaya paano nakikilala ng tupa na ang kanilang shepherd, ang kanilang master, ang kanilang leader ay si Jesus? Kasi alam nila si Jesus ang nagpangalan sa akin. Kaya Jesus, nanggagaling ang aking identity, siya ang aking susundan. Dahil siya ang nakakaalam kung sino ako, ang aking safe space lang ay sumunod sa kanya, lumapit sa kanya, magstay kasama niya. Kaya po, alam niyo po, yun po yung sabi ni Tim Keller. Bakit si Jesus, alam niyo po, bakit si Jesus lang ang may kakayanan na tumawag sa atin kung sino po talaga tayo? Bakit siya yung may karapatan na magbigay sa atin ng identity? Yun po kasi siya lang din po talaga, unlike sa sarili natin, unlike sa mga tao nasa paligid natin, siya lang ang nakakakilala sa atin ng buo. Yes, kilala natin yung sarili natin, pero may mga blind spots pa rin tayo nakikita sa sarili natin. Lalo na ibang tao, hindi naman, alam lang nila yung ginagawa natin, alam nila yung pangalan natin, pero hindi nila alam kung sino talaga tayo. Diyos lang ang may alam kung sino talaga tayo, at siya rin yung magsasabi sa atin na kahit alam niya lahat-lahat sa'yo, kabutihan mo, kasamaan mo, kadiliman mo, at kaliwanagan mo, kaya niyang sabihin na mahal ka pa rin niya. Sabi ni Tim Keller, to be loved but not known is comforting but it's superficial. Madaling magsabi ng I love you, pero hindi ka naman niya kilala, madaling sabihin yon. Ito po yung mababaw na pag-ibig. To be known and not loved is our greatest fear. Maganda na kilala tayo ng mga tao, pero pag hindi naman tayo mahal, nakakatakot yon. Anytime pwede kang i-post sa Facebook. Anytime pwede kang ma-cancel. Bakit? Pwede kang i-expose kasi alam niya yung kahinaan mo. Pero sabi dito, but to be fully known and truly loved is, well, a lot like being loved by God. It is what we need more than anything. Ano po, paano niyo dinescribe ang pag-ibig ng Diyos? Kilala niya, sabi po dito, kilala niya tayo ng buong buo.
at minamahal niya rin tayo ng buong buo at totoong totoo. Diyos lang ang kayang magmahal na ganun sa atin. Yes, yung asawa natin kaya. Pero alam ko natin, may mga parts pa rin sa atin na ma-challenge yung asawa natin na mahalin yung part natin na yun. Pero ang Panginoon pa rin magsasabi, with all confidence, kilala kita at mahal kita. Kaya si Jesus, ang siyang kaya lang magpangalan sa atin. Ang siyang magbigay sa atin ng identity para sa atin. Pangatlo, your name is real and secure. Pag sinabing real and secure, hindi po ito pabanjing-banjing lang. Hindi lang po ito parang casual o mababaw na pangalan lang sa atin. Kamaya i-reveal po natin. Alam ko po na bawat isa po sa atin, meron po tayong calling. Merong identity po tayong specifically para sa Panginoon. May ambag tayo sa buhay sa mundong ito. Pero mamaya may kita ho natin, ano ba talaga yung pangalan natin as a whole, as Christians, as sumusunod kay Kristo. Sabi ng Panginoon, I am the good shepherd, I know my sheep and my sheep know me, and I lay down my life for my sheep. Ano pong pinapakita dito ni Jesus? Mahal ka niya ng sobra at kaya kanyang panindigan ng sobra na kaya niyang ibigay ang kanyang buhay para sa iyo. So the moment na ikaw po'y magduda, Panginoon, itong mga identity na binibigay mo sa akin, ay totoo ba ito? Kita ko kasi ang dami kong faults, ang dami kong imperfection, ang dami kong kahinaan. Pero paano ko mapagkakatiwala na ito'y talaga yung identity ko? Sinasabi ng Panginoon sa iyo, hindi dahil sa mabuti ka, hindi dahil sa magaling kang mag-keep ng identity mo na yan, pero dahil ako ay pinanindigan ko yan nung ako'y namatay sa cross. Nung namatay ako sa cross, ito yung paraan para maging sigurado na maging sa'yo ang identity na yun. At ano po ba yung identity natin sa Bible? Ang identity po talaga natin sa Bible, tayo po yung makasalanan, pero tayo niligtas. Tayo yung mga kaaway ng Diyos, pero ngayon tinatawag niya ng mga anak niya. We are the children of God. Bakit? Dahil sa sakripisyo ni Jesucristo sa cross. Ito po ang nagbigay sa atin ng daan para magbago, para magkaroon ng bagong pangalan. At yung bagong pangalan na yon ay yung pangalan ng Ama, pangalan ng Diyos na isinulat sa ating buhay. Yun po yung panibagong identity na binibigay niya sa atin. So kanina sa traditional identity, yung ibang taong nasa labas mo ang magpapangalan sa iyo. Which is, sila mag-set ng standards, abutin mo yung standard na yun. O pag hindi mo naabot na yun, rejected ka ng society. Yung isa naman, yung postmodern, ikaw yung gagawa mo ng iyong sariling identity. Pero madalas, abutin mo yung sarili mong standard, napakahirap din, ang bigat pala nun. Pero alam niyo po, ang Panginoon ang magsasabi na, ikaw ay ang aking anak. Nalubos kong kinalulugdan dahil kay Kristo. Dahil sa sacrifice ni Jesus, meron tayong paraan na matanggap itong identity na ito. Kaya ang ating identity ngayon is I am who God says I am. At sino ba tayo? Ikaw, ako, ay anak ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. Pag tinanggap natin si Kristo bilang tagapagligtas, bilang ating Panginoon, itong reality ng identity natin ay para sa atin. At pansin niyo po, ang traditional and postmodern identity, pinaghihirapan yan bago mo makamit yung identity na para sa'yo. Pero yung identity na galing sa Diyos lang, ang hindi pinaghihirapan, ito lang po yung tinatanggap. At hindi mo lang ito matatanggap kung mayabang ka. Kung proud enough ka, at kung arrogant enough ka para tanggapin na ikaw ay may fault, at siya ay perfect, at siya lang ang pag-asa mo. Hindi mo ito matatanggap kapag pinagmamatigasan mo pa rin siya ng puso. Pag pinagsasarhan mo pa rin siya ng pintuan. Ang mga natatanggap lang po nito, kahit pinakamalala ka man sa society, pinaka-rejected ka ng society, o rejected mo ang sarili mo, para sa iyo ang gift na ito. If you are humble enough to admit that this identity is for me. Bakit? It's not because of me, my perfection, my skills, my achievements. Ito'y dahil sa awa ng Diyos. Ito'y dahil sa biyaya niya na nakita niya ako at kinaawaan niya ako at binigyan niya ako ng panibagong identity, panibagong pag-asa, panibagong buhay. Kung gusto po natin ng ganitong klaseng identity, kung ito po ay nag-resonate sa ating puso, sana po'y mas tumatag ito sa pagpapakinig natin ng awit na ito.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Welcome to another session of our program, Mindful Chats. Ito po ay mapapanood at maririnig. Naririnig tuwing Monday, Wednesday, Friday, and Saturday from 8 to 9 p.m. dito po sa AWR 89.1 FM and stream live sa YouTube and Facebook page ng Adventist World Radio Manila. This is your host, Lalaine Soron Alfonoso. Binabati ko po kayo lahat, mga kaibigan, ng isang masayang masaya at umaatikabong gabi. Good evening, Pam!
2: Good evening, Doc Lane. We are transmitting truth, transforming lives. This is Adventist World Radio. My name is Pam. Kami po ang makakasama niyo sa loob ng isang oras. Tayo po ay magkakanig muli sa isang interesante at makabuluhang pagbabalangkas ng kung ano mang ating subject ngayong gabi. Magandang gabi, Doc Lane.
1: Yes, and this evening, we are very fortunate to have with us an expert on mental health. Good evening, Dr. Ralph. Kumusta po kayo?
3: Magandang gabi po. Ako po ay nagagalak na maparito upang magbigay ng isang napakagandang discussion on a very important matter.
1: Yes. Salamat po. At alam po namin na very busy ka. But thank you at napaunlakan niyo po ang aming paanyaya. Alam ko po na marami kayong mai-share sa amin kung paano natin mapapanatiling malusog ang ating kalusugan, especially po ang ating kaisipan. Dr. Ralph, you will be introduced later po ni Pam, but we would like to inform our viewers na kung may mga katanungan po kayo, Pam, saan sila pwedeng tumawag?
2: Maaari po kayong mag-chat o mag-text o tumawag sa number 0918-944-7891. Uulitin ko po, 0918-944-7891. Pwede po kayong magtanong. Ang aming topic ngayong gabi ay very, very interesting. At pwede rin kayo pong mag-chat sa Facebook chat box at sa YouTube chat box. And we're having a shout-out to all our listeners every time we have this program. Back to you, Doc Lane.
1: Yeah, good evening sa lahat, ano, sa Facebook and YouTube channel. Kung gusto niyo po kayong batiin, just text your location and your name and we will greet you. Kahit hindi ito greetings hindi ito programa para i-greet lahat. But we also would like to recognize those who are listening to us right now. Pam, there is one question na hindi natin nasagot last time. We promised Pam na sasagutin natin ang katanungan ng isa nating listener. And can you please read the question?
2: Okay, my pleasure. Ito po actually a very, very avid listener natin since the start. Her name is Helen Aguilar. Shout out po sa'yo. Sabi niya last time, we were talking about nutrition last Wednesday. She was asking, mga ma'am, paano po ang anak ko PWD sa pag-iisip? Schizophrenia? Makakasama ba ang kape at soft drinks? Merong magsasagot yan ngayong gabi.
1: Yes. O hindi pa nga nagsisimula si Dr. Ralph Guanco, pasasagutin na natin siya. Ganito dito. This is kind of initiation, Dr. Ralph. No? So, ang katanungan, nakaka-apekto ba ang pag-inom ng kape at soft drink sa isang tao na may mental health problem? And actually, in-identify niya kung anong mental health problem ito. Ito ay schizophrenia. Ralph?
3: Okay po. Naiintindihan ko po yung inyong pag-aalala bilang isang magulang sapagkat hindi po madali yung may anak na may pinagdaraanan sa pag-iisip o yung may mga tatawag po nating person with disability or PWD gaya po ng schizophrenia. It's a severe psychiatric disorder and natural lamang po na gusto niyong magbigay ng pinakamainam o pinakamagandang payo o pinakamagandang nutrisyon para po sa inyong anak. Lalo na po kung talagang ito ay problema po para sa inyo. Tungkol po sa inyong katanungan sa kape o soft drinks, totoo pong may mga ilang dahilan kung bakit po mas mainam na iwasan ito o limitahan natin. Lalong-lalo na po sa mga batang may schizophrenia. Sapagkat po for the caffeine, yung kape po, ay maaari pong magpabilis ng tibok ng puso at maaari magdulot po ito ng pag-aalala po doon sa bata. So, ganun din po sa kanyang pagtulog. Mamaya po pag-uusapan naman natin ang pagtulog. Ano? Ang pag-inom po ng kape ay maaaring makasagabal po sa maayos na tulog ng bata. At ang kulang sa tulog ay madalas din pong magpalala rin po ng mga sintomas ng schizophrenia. So sa iba pong kaso, maaaring magpalala rin po ito ng maaaring yung mga sintomas po ng paggalito o yung pagka-alerto po ng bata ay maaari rin po maapektuhan. So similar po when it comes to soft drinks, alam po natin na minsan gustong-gusto po ito ng mga bata. Ano? Talagang hinihiling po ito ng mga bata. So balit atin pong alamin na ang napakataas ng content ng sugar nito ay maaring magdulot po ng mood swings o pagiging irritable ng bata. And meron din pong mga chemical na coloring or ingredients itong mga ito na maaaring rin pong makaapekto sa ating isip at katawan, lalo-lalo na po ang isang bata na kung saan ay may schizophrenia and developing pa rin po ang kanyang utak. So napakabigat po ng maaaring maging dulot nito, negatibong dulot nito, kung patuloy po nating ipapainom po ng mga ganitong inumin. So mas mainam na lang po na painumin po natin ng tubig o yung mga fresh juices. Mas makakatulong po iyon kasi mas maganda pong natural tayo at mas maaring maging maayos pa po yung kalusugan po ng ating anak.
1: Wow! Hindi pa nagsisimula si Dr. Ralph ay power-packed answers na ang kanyang binato sa atin. Maraming salamat, Dr. Ralph. So, sa katanungan ni Helen, maaring makaapekto ang pagkonsumo ng kape at soft drinks sa mental health. Keep that question coming, mga kaibigan. We are ready to answer your questions. So just send your questions to the chat box sa Facebook and YouTube channel at sa number na sinabi ni Pam kanina. So mga kaibigan, ngayong... Okay, pakiulit nga po, Pam.
2: 0918-944-7891. Back to you, Doc Lane.
1: Thank you so much, Pam. Well, mga kaibigan, ngayong gabi, pagtutunan po natin ang pansin paano ba natin mapapanatiling malusog ang ating kaisipan sa pamamagitan po ng exercise. Aba, mga kaibigan, ito po ay isang paksa na kailangan ng taintim na pag-uusap at talakayan dahilan nga po sa ang ehersisyo po ay kadalasan ng nakakaligtaan, di po ba? Usually, nag-e-ersisyo ang karamihan sa atin una para bumaba ang timbahan, di po ba? O gumanda ang katawan, maging sexy, or magkaroon ng macho body, or yung sinasabi nilang for fitness sake. But beyond that reason, is there a lot more, no? So what does exercise do to our body, especially our mental health? Ang sabi ng mga researchers, ano po, ito ay i-elaborate ng ating guest. Ang sabi, regular physical activity can help alleviate symptoms of depression, anxiety, and other mental health conditions, and it promotes our overall well-being. So mga kaibigan, handa na ba kayo na makinig sa ating bisita? Pam, can you please introduce our speaker or our guest tonight?
2: My pleasure. Our speaker tonight is a dedicated faculty member of the Adventist University of the Philippines Department of Psychology and a registered psychologist and psychometrician. He is currently practicing as a pediatric clinical neuro psychologist handling cases of neurodevelopmental disorders. And drawing from his academic training, clinical expertise, life experiences, and spiritual faith, he inspires others to achieve their full potential and grow closer to Christ. He holds the view that those who love Christ will go to carry out his works and serve people selflessly.

0: sleep with Dr. Rao.
1: Exercise.
0: Yes, we will sleep, but he will not put us to sleep tonight. He's Dr. Rao.
1: Exercise yung nasa isip natin.
2: Maaari rin po makatulong ang exercise at sa sleep. So,
1: yes, yun, yes, yes, yes.
2: Highlight natin mamaya.
0: Yes, and he's Dr. Ralph Jason Guanco. But before we give him his time, we will pause for a while and help our very quick, a minute of prayer. Can we do that? Okay, yes, let us pray. Please. Okay. Dear Father, allow our lives to find rest always in you, and only not only during Sabbaths, but rejuvenating our body for your glory, that they may see the good works in us and your name may be made bigger in their lives. Amen. Doc Lane.
1: Yeah. Go ahead, Dr. Ralph. And okay, we will be just listening. We will just be here listening.
2: So, napakagandang gabi po sa ating lahat at sa ating pong tagapanood sa ating Facebook, YouTube, and sa ating pong tagapakinig all over the Philippines. Ito pong topic na ito ay napakaganda, ano? Sapagkat maraming marahil sa atin ay nakakalimutan ang kahalagahan ng tulog or sleep. No, sa isang mundong patuloy na pinupuri yung kasipagan, yung pagiging produktibo, kadalasan pong itinuturing na luho ang pagtulog imbis na pangunahing pangangailangan. Gayunpaman, ipinapakita po ng mga pag-aaral na at ng katotohanan ng pag-aaral na ang pagtulog po ay hindi lamang isang uri ng pagpapahinga or rest, kundi isang makapangyarihan at mahalagang bahagi ng ating overall health and well-being. So nakakatulong po ito sa ating buong pangkabuuang kalusugan. So kung ikaw man po ay nakakaranas ng hirap sa pagtulog, kakulangan sa pagtulog, sama-sama po nating alamin ngayong gabi kung ano nga ba ang mga bagay na maaaring makatulong sa iyo upang masolusyonan ito. So invite na po ang inyong mga kamag-anak, kaibigan na makinig po sa ating pong pag-uusapan ngayong gabi, sapagkat ito po ay napakagandang pag-usapan dahil maaari po itong makatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Now, let me start first with the Bible. Alam niyo po ba na sa Biblia, ang pagtulog ay madalas na may positibong simbolismo o simbolikong kahulugan. So una po, physical rest. If you can see on the screen, makita po ninyo or sa ating pong tagapakinig, physical rest, ibig sabihin ay from the biblical perspective, ito po ay gift from God and it may suggest peace and safety. In Psalm 48 and Proverbs 3:24, ipinapakita po ito na isang natural at mahalagang kaloob ng Diyos para sa pagpapahinga at pagbibigay po ng bagong lakas para sa atin. So ang atin pong katawan was designed to work and rest and not just to work, you know? So that's why our body needs rest. And rest could be done through sleeping. Next one is spiritual apathy. Ano po? So ibig sabihin po nito, kapag inilalarawan naman po ang pagtulog bilang spiritual apathy, ito po'y nagsisilbing paalala po sa atin upang magising at lumago sa ating pananampalataya. So for it is a call for us to awaken spiritually. The verses would be Romans 13:11 and Ephesians 5:14. Now, another definition or symbol in the Bible is the symbol of death. So bilang simbolo po ng kamatayan, ang pagtulog po ay nagsasaad ng pag-asa sa muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. So positibo pa rin po, ano? There's hope. Then there's another one which is divine communication, you know? Sa pamamagitan ng panaginip, ginagamit po ng Diyos, God is using dreams upang ipahayag ang kanyang mga plano tulad ng mga panaginip po ni Jacob at ni Joseph, you know? God uses sleep and dreams to speak. Then the last one, Jesus and sleep. If you have heard a story o napakinggan niyo po yung story na kung saan yung mga disipulo niya ay natakot sapagkat bagyo na po ay, you know? So sa huli, ang pagtulog po ni Jesus habang may bagyo ay nagpapakita po ng tiwala sa Diyos at ang kahalagahan ng pamamahinga kahit na sa gitna ng kahulugan o kaguluhan, you know? So God is was sleeping and that shows his humanity. So

0: Napakaganda pong pag-aralan po natin ang pagtulog because even the Bible highlights it as an important activity for humans. So ngayon po, atin pong himay-himayin ang mga importanteng factors associated to sleep. So let me start first with the overview. So ano po ang ating pag-aaralan ngayong gabi? Bakit po kailangan natin matulog? Ano po ang siyensya ng pagtulog? Pangatlo, ano naman po yung mga iba't ibang uri ng mga problema sa pagtulog? Ano ang magiging solusyon po natin? Ano po ang mga tips and strategies na maaaring makatulong sa inyo upang maging masarap ang inyong pagtulog? So, bakit po kailangan natin ng tulog? In the Bible, it says, so whatever you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Ang pagtulog po ay kasing halaga ng hangin na atin pong nilalanghap at ang pagkain na ating kinakain sa araw-araw. Ngunit para sa marami, ang pagtulog ang huling iniisip sa listahan ng mga gawain. Maaring nakakalimutan po natin na ang sleep din po ay napaka-importanting activity for us. Marami po sa atin ang nakakalimot na ang kakulangan sa sapat at mahimbing na tulog ay may seryosong epekto sa atin. Lalo na po sa inyong trabaho at sa kalsada. Nakakalungkot po, ano? We have heard a lot of accidents related to sleep. Maaring yung mga napakinggan niyo po sa mga nakaraang mga drivers na kung saan nagkaroon ng accidents. Marami ang nasasaktan bawat taon dahil sa pagmamaneho ng habang antok. You know, ang mga dinatreat na problema sa pagtulog at masamang gawi sa pagtulog ay maaari pong magdulot ng aksidente. So, pagbababa ng produktibo sa trabaho and sa kalidad po ng buhay. So, karaniwan pong nirekomenda ng mga eksperto na magkaroon tayo ng 7 hanggang 9 na oras ng tulog bawat gabi. Now, tignan po natin mamaya, meron po akong mga bagay na babanggitin sa inyo, mga oras ng tulog para po sa mga iba't ibang edad. So let me start first, bakit kailangan ng tulog? So mahalaga po ang pagtulog dahil sa lahat ng mga dahilan na ito. Ang antok ay nakakaapekto po sa inyong pagiging alerto. Sa bilis po ng reaction ninyo, sa mood po ninyo, sa koordinasyon po ng kamay at paano nyo, tinatawag po nating visual motor skills, at pati rin po sa inyong memory. No, ang pagtulog po at ang problema kaugnay nito ay may malaki pong papel sa maraming sakit ng tao at apektado po halos lahat ng aspeto ng buhay ng tao. So isipin po natin ang ating katawan bilang isang computer. So may mga computer naman po kung sakali man ay cellphone o yung mga bagay na gadgets, ano po, ang problema po kapag ang computer po ay nasobrahan ng gamit, you know, at sira po yung hard drive niya, hindi po maaring maggumana ng maayos ito. Hindi niyo po makukuha yung buong performance ng computer na iyon. Kasi habang, you know, kung ito po ay kukumpara natin sa tulog, kung habang natutulog po tayo, ay nire-repair po kasi. So kung i-reset niyo po, papatay niyo po muna yung computer at ipapahinga po ninyo, nagkaroon po ng pagpapahinga yung computer, hindi po siya mag-overheat. Ano? Nire-repair po ng katawan natin kapag tayo po natutulog at naghahanda po sa susunod na araw. So if you can see on the screen, for those of you who are watching online, better concentration, better memory and recall, creativity, it helps you to make better decisions as well as reduce focus on negative things, and also strong immune system. There's lower risk for you to develop certain form of health issues. So napakaganda po na bigyan po natin ng pansin ang pagtulog. Alam niyo po ba na may isang pag-aaral na ang sinasabi ay good sleep is necessary or importante para po sa ating magandang pangangatawan at magandang kaisipan. At hindi lamang po iyon. Ito rin po ay maaring makatulong sa ating kalidad ng buhay natin. So mahalaga po na ang tulog natin ay mabigyan po natin ng pansin. So, maaring kasing ito ay nagdudulot po ng stress po sa inyo, pagkapagod at iba pong nararamdaman. Kaya mahalaga po na mabigyan po natin ng tamang atensyon ang pagtulog natin bilang bahagi po ng pangangalaga sa ating sarili. So let me share with you, nais ko pong bigyan kayo na ng mga bagay na kung saan nagdudulot ng negatibong epekto sa inyo ang pagtulog. Unang-una po, insufficient sleep ay associated po sa maraming-maraming negatibong epekto at mga social na mga negative outcomes. Unahin po natin ito, increased incidence of cardiovascular morbidity, kung saan tumataas po ang insidente ng sakit sa puso at ang kaugnay na karamdaman nito. So maari pong may mga simptomas po kayo nararamdaman na maaring dahil sa inyong kakulangan sa pagtulog. Pangalawa po, increased chances of diabetes mellitus. This is based from a study of Chato and et al. So that was published in 2018. Mas mataas po ang posibilidad ng diabetes. Pangatlo po ay labis na katabaan or obesity. Pang-apat, derailment of cognitive functions. So ano pong ibig sabihin nun? Pagkawala o pagkasira ng mga kakayahan sa pag-iisip. Yung mga functions po ng utak natin na binanggit ko po kanina, memory, visual motor skills, and other executive functions, yung problem solving, affected kapag kulang po kayo sa tulog. And then, if you can see, at sa panglima, vehicular accidents o mga aksidente sa kalsada. Napakahirap po kapag kayo po'y antok at kayo po'y nagda-drive, ay mataas po ang risk ng aksidente. So, naapat po nating bigyang pansin ang mga ito. Then, sunod po, increased accidents at workplaces. Maaring po kayo'y magkaroon ng mga problema sa inyong trabaho. Maraming maaring na may misplaced, maraming mga hindi natatapos dahil laging antok. Maaring hindi nakaka-focus sa trabaho dahil antok o dahil kulang sa tulog. At ang panghuli po is what we call depressive symptoms, kung saan nakakaramdam po tayo ng sintomas ng depresyon o tumataas po yung sintomas ng depresyon. Dumadami yung sintomas at hindi na napipigilan dahil nga sa pakulangan sa tulog. So there's a risk. Ang dami po mga risk. Ano? So kung hindi nyo po bibigyan ng pansin, ito po ang mga posibleng ma-encounter nyo o maging dahilan ng kakulangan po sa ninyo sa inyong pagtulog. Now, ano nga po ba yung insufficient sleep? Later on po, atin pong himay-himayin ano yung mga iba't ibang terminologies o mga definition ng kakulangan sa tulog at iba't iba pang mga definition ng kakulangan sa o ng tulog. So first po, i-define po natin si insufficient sleep. So ibig sabihin po nito is regularly getting less sleep than needed for at least 3 months, causing daytime sleepiness, total sleep, and then increasing total sleep time usually helps reduce this sleepiness. And often, frequent insufficient sleep leads to poor mental and physical health. So, regularly getting less sleep than needed. So, definition po natin, isa-isahin po natin to. Ang insufficient sleep po, ang Tagalog po niyan, hindi sapat na tulog. Ano po? Insufficient sleep is hindi sapat na tulog. Kayo po ba yan? Kung saan kulang kayo sa oras ng pagtulog na kailangan ng inyong katawan, karaniwan po dahil sa sarili nating desisyon, tulad ng pagpupuyat sa trabaho, pag-aaral, o paggamit ng gadget. So for example po, may 8 kayong oras na pwedeng matulog, pero 4 lang ang oras ng tutulog kayo dahil sa kanood ng inyong mga series o mga movies ba? Because it is intentional. So not getting enough total sleep. Then there's another term which is what we call sleep deprivation. Ano po ang sleep deprivation? Ito po yung matinding kakulangan sa tulog. Ubos ng tulog. So, ang kanyang meaning po ay ito po yung kondisyon na kung saan tayong mga tao ay kulang na kulang. Kung ang insufficient sleep po ay hindi sapat na tulog, si sleep deprivation naman po ay matinding kakulangan sa tulog. So dahil maaaring ito ay sa trabaho rin, sa stress, sa mga hindi sinasadyang sitwasyon. So mas malala ito kaysa sa hindi sapat na tulog. And most of the time, ito pong sleep deprivation is caused by insufficient sleep dahil kulang kayo sa tulog. So medical issues, sleep or environmental factors, and pwede po natin mabigyan ng example. For example, lagi na lang akong 3 oras natutulog sa loob ng 1 linggo. Pakiramdam ko, sobrang pagod na ng katawan at utak ko. Yan yung matinding kakulangan sa tulog. So kung kayo po'y nakaka-relate, maaaring matinding kakulangan sa tulog ang inyong nararamdaman. And ito pong huli ang tinatawag po nating insomnia. O, maaring napakinggan nyo na po ito or maaring ginagamit nyo po ito. Ito po ang tinatawag nating hindi makatulog. Okay? So ang meaning po nito ay ito po ay isang sakit o sleep disorder kung saan ang tao ay may hirap makatulog at mahirap din pong ma-maintain yung tulog niya at madaling magising. Kahit na gusto niyang matulog at may sapat siyang oras para dito, hindi pa rin siya makatulog. Okay, naintindihan niyo po? Insufficient sleep, hindi sapat na tulog. Sleep deprivation, matinding kakulangan sa tulog. Insomnia, hindi makatulog. So si insomnia, example po niyan, gabi-gabi na akong nahihirapan matulog kahit na nasa kama na ako ng maaga, iniisip ko ng iniisip kung bakit hindi ako makatulog. So according po sa DSM-5TR, the manual that we use to diagnose insomnia, ito po yung difficulty falling or sleep or staying asleep or waking too early. And it is occurring at least 3 nights per week or 3 months for 3 months despite yung adequate opportunity for sleep. And it is already causing problema or significant distress or impairment sa inyong functioning bilang isang tao. So naintindihan pa na po natin. So patuloy po tayong intindihin ang mga ito. At tayo po ay may natural sleep cycle sa ating katawan. So ang pagtulog ay kasing halaga po ng pagkain at tubig gaya na po ng aking nasabi kanina. Nakaka-apekto po ito sa ating katawan, sa ating isip at sa ating damdamin. So maaari nitong baguhin po ang ating pakiramdam, ang ating alaala, yung lakas po natin at maaaring naka-apekto rin po ito sa ating kalusugan at trabaho. Now, let me first explain to you very briefly in a practical way ano ang nangyayari. So, alam niyo po ba na sa ating brain, may tinatawag po tayong suprachiasmatic nucleus or SCN. So, ang SCN po yung nagre-regulate ng mga activities na ating nakikita na naapektuhan ng ating buong katawan. So, naglalabas po ito ng cortisol, yung una kung saan ito po isang stimulating hormone na nagtutulak sa ating katawan na magsagawa ng iba't ibang aktibidad sa ating utak at ating pangangatawan. Naglalabas din po ito ng isa pang hormone na tinatawag po nating melatonin na ginagawa po ng pineal gland kapag dumidilim na. So yung melatonin po natin sa dugo, nananatili po yan ng halos 12 oras sa buong gabi, 12 hours. So kapag sumikat po yung araw, humihinto yung pineal gland sa paggawa nito at halos hindi na po matukoy ang melatonin sa dugo na kapag may araw na. So karaniwan po nagsisimula yung paglabas ng melatonin ng 2 to 3 hours bago po tayo matulog. So karaniwan po sa pagitan po ng 8 ng gabi hanggang 10 ng gabi. So depende po yan sa oras ng pagtulog natin at sa paglubog po ng araw. So iba't iba po yung secretion ng melatonin kung kayo po ay nasa Amerika, kung kayo po ay nasa Europe at kayo po nasa Pilipinas. You know? Nanatili po itong mataas sa buong gabi at tumababa naman po sa madaling araw kapag sumisikat na yung araw. And that affects our brain. So kapag gabi po kayo po sa cellphone pa rin ng cellphone, maaaring maapektuhan po itong regulation ng ating utak. You know, na kung saan ay makakaapekto po sa ating pagtulog. Aside from that, in our body, there's what we call regulating systems. One is what we call the sleep-wake restorative process. The second one is circadian biological clock. So, una ko pong ibigay sa inyo yung restorative process. Ano pong restorative process? Kung saan natural po na nangyayari ang pagtulog bilang tugon sa haba ng oras na tayo ay gising. So, habang mas matagal po tayong gising, mas lumalakas po yung pagnanais natin na matulog. Okay po, that's what we call restorative process because sa katawan po natin, design po na magpahinga siya. Subalit dahil po sa atin pong kagustuhan na magtrabaho, magbigay ng mga magkaroon ng mga activities na na maaari makastimulate sa atin, hindi po nakaka-restore ng maayos ang ating pong katawan. Pangalawa po, ang proseso na nagkocontrol sa oras ng pagtulog at paggising sa araw at sa gabi. So ang oras po na ito ay kinokontrol po ng tinatawag natin na circadian biological clock na matatagpuan po sa ating utak. So ang bahaging ito po ng utak ay naapektuhan ng liwanag. Kaya natural po tayong naantok sa gabi kapag madilim na at aktibo naman po tayo sa araw kapag maliwanag na. So yung orasan po na yan ay umiikot sa 24 hours. At nararamdaman po natin yung pagkaantok bandang alas 2 hanggang alas 4 ng umaga, yung talagang deep sleep na. At sa hapon, alauna hanggang alas 3 ng hapon. So normal pong nangyayari yan. So that's why we suggest na magkaroon ka ng nap time, ano, at least para kung ang work mo talaga is at 1, you should be able to have a nap. You know? So ano po ang kailangan ng mga tao? Ilang oras ang kailangan? You may ask. Sleep needs vary over the life cycle. Look at the screen here at sa ating pong tagapakinig, babasahin ko po sa inyo. So ang mga sanggol po o bagong silang hanggang 2 buwan ay nangangailangan po ng 10.5 hanggang 18 na oras ng tulog sa loob ng 24 na oras or 24 na oras. Mahalaga talaga na ang tulog po natin para ma-sustain po yung baby ng kanyang brain development. And mula po 2 hanggang 18 buwan, ang karaniwang sanggol po ay nangangailangan ng 13 to 15 hours ng sleep. So sa edad naman po na 18 na buwan at sa panahon ng pagiging toddler o preschool na, kailangan po ng mga bata ng humigit kumulang 11 to 14 hours na tulog. Sa pag-abot naman po ng edad na 5, kinakailangan nila ng 10 oras na tulog sa gabi. Karamihan po sa mga bata ay hindi na nagpapahinga kapag sila ay nasa edad na 5. So ang mga kabataan naman po ay nangangailangan ng halos kasing dami rin po ng tulog tulad ng dati. So 8 to 9 hours na tulog din po sila. Bagamat madalas po na abala ang mga teenagers sa aktibidad or very busy sila, mahalaga pa rin na makatulog po sila ng maayos para po sa kanilang brain development. So maraming teens po ngayon or teenagers na nakakaranas ng pagkaantok dahil sa matagalang kakulangan sa tulog, dahil din po sa kakalaro sa cellphone. So ang mga matanda rin po ay kailangan din po ng same number of hours para po gumana yung kanilang brain ng maayos din po. Now, you may ask, paano naman po sa mga matanda, sa atin po mga senior citizens? Salungat po sa isang karaniwang maling akala na ang mga senior citizens po natin, our elderlies, ay nangangailangan pa rin ng kasing dami ng tulog tulad po ng mga sa ating mga young adults. Gayunpaman, madalas po kasi silang may mga medical na problema o problema sa pagtulog kaya hindi sila nakakatulog ng maayos or dahil sa kanilang sakit, hindi po sila komportable o madalas ang kanilang pagising. At maaaring hindi sila nakakaranas ng malalim na tulog habang tumatanda po sila. So, that affects the sleep. Pero as much as possible, we still recommend that at least 7 to 9 hours pa rin po sa adults or 7 to 8 hours at least ang kanilang makuhang tulog. Now, here, you can see here, tulad po ng nabanggit kanina, bawat isa po sa atin ay nangangailangan ng tamang oras ng pagtulog upang manatiling alerto po kayo nang hindi kayo umaasa sa mga pampagising tulad ng soft drinks, tulad ng caffeine. So ang karaniwang dami po ng tulog na kailangan nating gawin ay base po doon sa sinabi ko po sa inyo, kapag tulang po talagang kayo'y magkakaroon ng pagkaantok sa trabaho. Tignan niyo po ito. Monday, for example, ay alerto kayo kasi very active ang brain niyo. Manonotice niyo po habang tumatagal yung week hanggang dumating ng Friday na parang bumababa na, parang lagi ka nang naaantok. Maaring dahilan niya ng tinatawag natin na sleep debt. No? May utang ka sa tulog. Ano? Hindi lamang pala utang sa financial ang ating problema na utang, kundi mayroon din palang utang sa tulog. Kapag hindi tayo nakakuha ng sapat na tulog, naiipon po yung tinatawag natin na utang sa tulog o yung sleep debt. Ang utang po sa tulog ay ang naiipon po ninyo na insufficient sleep. You know? Halimbawa, kung ang karaniwang kailangan ng isang tao ay 8 oras sa tulog sa bawat gabi, ang tutulog lamang niya sa 6 na oras kada gabi sa loob ng isang linggo, magkakaroon siya ng sleep debt na 14 na oras. So kapag mas malaki po ang inyong utang sa tulog, mas madalas po maranasan ninyo ang tinatawag natin ng microsleeps. Ano nga po yun? Microsleeps. Yung pag-i-leap ng 2 o 3 segundo. Yung bigla-bigla kayong parang pumipikit sa meeting, sa trabaho. You know? Hindi alam ng karamihan na yung utang po natin sa tulog ay hindi kusang nawawala. Kung ang utang ninyo na pera ay kaya niyo pong bayaran, handaan po ninyo na ang utang sa tulog ay hindi nababayaran. So paano po malalaman kung malaki ng utang ninyo? So kung nakakaramdam na po kayo ng antok anumang oras sa araw, malamang na may malaking utang na kayo sa tulog. Maraming tao ang maling akala na ang pagkain ng malaking tanghalian, naging parang during lunch time, maraming kinain mo kasi kaya antok ka. Napaka-boring na pagpupulong, kaya nabuboard ka, kaya nakakaantok, o mainit na room, or kung anumang mga activities na sabi nila ay nakakadulot ng pagkaantok. Alam niyo po, yun ay mga hindi makatotohanan. Ang dahilan po kung bakit kinaantok ay dahil may utang kayo. You know? So, sa halip, ang mga bagay na ito ay nagpapakita lamang na kulang po ang inyong tulog. So, iba pang mga palatandaan na may malaking utang po kayo sa tulog ay hirap po kayong gumising sa umaga. Hirap po kayong mag-concentrate. At saka mababang gana nyo every morning. At most of the time, irritable or madali po kayong mainis. So, yan po ay pwedeng mga maaaring simptomas ng kulang sa tulog. Alam niyo po ba na nangunguna ang Pilipinas sa bansa sa Timog Silangang Asya kung saan 56% ng mga Pilipino ay natutulog ng mas mababa sa 7 oras araw-araw? So ayon po sa datos mula sa Sleep Cycle Survey ng World Economic Forum, ang karaniwang tulog ng mga Pilipino ay nasa pagitan lamang ng 6.3, ay di ko alam po paano ba banggitin ang 6.3. At ayan, 6 na oras at 30 minuto, 6 hours and 30 minutes and to 6 hours and 45 minutes per day lang daw ang tulog ng mga Pilipino. So ang sanhi ng kakulangan sa tulog ay maaari pong yung ating advanced technologies. Kabilang na rin po yung paggamit ng social media o yung mobile phone habang nagpapahinga. Pati na rin po yung trabaho sa graveyard shift. No? Maaaring maka-apekto po ito. So, nangunguna po tayo, ano? Most sleep deprived in Southeast Asia. Now, another question. Kung matatanong niyo po ito, can lack of sleep increase appetite? Kapag kulang po ba kayo sa tulog, tumatakaw kayo? O yan, maaaring may mga nakaka-relate po dito. Ipinapakita po ng pag-aaral na may connection po yung pagtulog yung pagtulog sa control po ng gana nating kumain. So you may be at risk kung palagi kang kulang sa tulog. So ang kakulangan po sa tulog ay nagdulot po ng series ng events sa ating katawan na nagpapababa po ng antas ng hormone na tinatawag po nating leptin. So leptin po ay nagiging dahilan ng labis na pagkain or overeating natin. Okay po, increases appetite si ghrelin pala. So nag-i-increase po siya ng appetite. So ang neurotransmitters po na ghrelin at leptin ay itinuturing po na mahalaga sa ating katawan at mahalaga po ito sa gana nating kumain. So ang ghrelin po, yung nagpapataas po ng ating appetite, you know, ng ating gana sa pagkain. Habang ang leptin naman po, yung nagbibigay ng pakiramdam na pagkabusog natin. So natural po na tumataas at bumababa yung mga level nito. Katawan natin, yung level ng mga ito sa araw-araw bilang sinyalis na kailangan mo ng kumain or busog ka na. So ang kakulangan po sa tulog ay maaaring makaapekto sa regulasyon ng dalawang ito, ng ghrelin at ng leptin. Ang hindi tamang balanse po ng ghrelin at leptin ay maaari pong magdulot ng pagtaas ng gana sa pagkain at pagbaba ng pakiramdam na pagkabusog sa mga taong kulang sa tulog. So kung kulang po kayo sa tulog, imbalance po yung ghrelin at leptin. So parang ang sinasabi niya ay gutom pa ako, gutom pa ako. So you're aiming for more, you're craving for more despite nabusog ka na pero gutom ka pa, which leads to obesity or pagkataba. So nais po nating ibigyan ko kayo ng bagay na ng kaalaman na ito pong pag-aaral na ito ay kailangan nating alamin para sa atin upang maging maayos po yung ating pagtulog. Dahil po ang kulungan sa tulog ay maaring mag-cause ng pagkatakaw at maaring ang pagkatakaw ay mag-cause ng obesity o pagkataba o sobrang pagkataba. Now, I have discussed all those things. Let me share with you ano yung mga dapat naman nating gawin. So, I have this several tips and strategies from National Institute Foundation as well as from various literature that I've read and also from effective strategies na pwedeng makatulong po sa atin para mas malaki ang maitutulong po sa atin nito. So pakinggan po natin isa-isa, paano po natin mabibigyan ng pansin ang ating pagtulog? First, alertness strategies. Number one, kilalanin po ang palatandaan ng kakulangan sa inyong pagtulog. Kanina po, binanggit ko po sa inyo kung kayo po'y madalas na nagkakaroon ng microsleep sa trabaho, maaring kulang ka na sa tulog. At di mo alam na hindi ka na pala nakaka-concentrate ng maayos. Pangalawa, maging mulat po kayo sa mga bagay na aking binanggit kanina katulad po ng restorative process na inyo pong katawan ay nag-repair. So you need to sleep properly. Tulad po ng pagkaantok at pagkatapos kumain ng tanghalian, alamin po ninyo kung kayo po ay kulang sa tulog. Iwasan po natin ang pag-inom ng mga kape, ano po, o yung mga gamot na maaring makaapekto sa atin, you know? Maging maingat din po tayo sa paggamit ng mga bagay na magbibigay ng alerto sa atin bago matulog. So may mga medications po kasi na mga substances na hindi maaaring gamitin pero ginagamit para makatulog lang ng maayos. At another thing, the last one, mag-power nap po kayo. Power nap po ang maikling tulog na 20 minuto sa hating gabi or maagang hapon. Later on po, bigyan ko po kayo ng oras. May nakalagay po sa akin sa susunod na mga slides. So, let me give you a very short overview about napping. Bakit importante po yung pagnanap natin? So, mahalagang nakakakuha ng 7 hanggang 9 na oras ng tuloy-tuloy na tulog bawat gabi. Ngunit kung hindi po sapat ang tulog mo or nahihirapan kang matulog, makakatulong po yung pag-idlip. Alam niyo po yun, pag-idlip or nap para mabawasan po yung antok sa araw-araw. Lalo na po sa ating mga nagmamaneho, kung kayo po yung nakikinig ngayon, napping is very important para at least alerto pa rin kayo habang kayo po yung nagmamaneho. Mas mainam po na mag-idlip late morning, which is 10 to 11:30 a.m. or early afternoon, 12:30 p.m. to 2 p.m. At least 20 to 30 minutes kada araw, no? At least meron kayong time na 'yon. 20 to 30 minutes kada late morning or early afternoon. Para hindi po sumobra, dapat hindi pa kayo lumagpas ng 45 minutes kasi pag 45 minutes na ramdam nyo na parang dizzy kayo, antok kayo, talagang tulog na lang ng buong oras. No? Kung gising ka na at antok ka pa rin, bigyan ng sarili ang iyong sarili, I mean, bigyan ng ilang minuto yung sarili mo para magising ka ng maayos. So kapag tama ang oras at tagal ng idlip, alam niyo po ba na nakakatulong ito para maging maayos yung mood niyo, yung concentration niyo, para mas maging maayos din po kayo sa trabaho. Yung napping po is the best, you know, it will help you to feel better, to think better, to behave better, you know? Next one is here. Panatilihin po natin na regular na oras ng pagtulog natin at paggising pati na sa mga weekend. Ano po? Karaniwan po kasi sa atin ay Sabado naman or Sunday naman, so magigising ako ng late. Kadalasan po yun, ano? Or minsan, parents would actually suggest to their children to sleep late Ah, bigyan ka namin ng chance to sleep late kasi ano naman, weekend naman, wala naman klase. You know? Alam nyo, sabi ko po sa inyo kanina, ang atin pong katawan ay may circadian clock. So, may natural po na oras ang ating katawan sa utak po natin. So, yung pangangailangan po ng katawan natin, dapat balanse at consistent all throughout the week. So, ang regular po na pagising sa umaga ay nagpapalakas po ng circadian function natin at makakatulong po na madaling makatulog na sa gabi. You know? So, kapag hindi po nasira po yung circadian clock po natin, maaari pong maka-apekto po sa inyo. Makaroon din po tayo ng regular na nakaka-relax na routine bago tayo matulog. You know? Tulad po ng pagligo ng mainit na tubig or warm water, pagbabasa po ng libro, Bible, or pakikinig po ng nakakapawi na musika. So sa AWR, you know, there are so many music activities, I mean videos that you can watch, that you can listen to. So lagi po kayong tumutok sa AWR so that you can hear a lot of stories about this. In sobrang excitement din po, yung stress o pagkabalisa ay nagpapahirap din po ng na makatulog tayo ng maayos. So iwasan po natin ang mga aktibidad na nagko-contribute sa atin bago na maging aktibo sa pagtulog. Tulad po ng pagtatrabaho ng sobra, paglalaro po ng mga video games o pag-aasikaso po ng mga bayarin bago matulog, you know? Maari pong maka-apekto po ito sa inyo. I-budget po niyo yung oras ninyo that you are getting enough sleep. So gumawa rin po tayo ng isang room environment or kapaligiran na nakakatulong po sa ating pagtulog. So dapat madilim, tahimik, komportable at hindi masyadong mainit, yung sobrang init. Tama lang, tamang timpla. Maaring gumamit po tayo ng mga blackout curtains, eye shades, lalo na po yung mga sa graveyard shift, you know? Yung mga nagtatrabaho na kung saan ay nahihirapan talaga silang makatulog sa umaga kasi gabi nga yung kanilang trabaho. Mas mainam po na wala tayong magagawa, yun ang trabaho natin eh. So what we can do is to help you somehow. You know, but the outcome will be negative pa rin in the end. You know, because a lot of studies are still suggesting that graveyard shifts talaga will cause a lot of health issues later on. So white noise machines, humidifiers, yung mga electric fans na maaaring makatulong sa atin. So matulog po rin tayo sa komportableng kotsyon kung mayroon pa kayong magandang kotsyon na talagang you want it. Kung hindi po kayo makatulog ng maayos, ayusin po niyo yung bed nyo, iikot nyo, ilipat nyo sa ibang lugar, no? So para maging maayos po. Gamitin din po natin ang kwarto lamang para sa pagtulog. Ayan po. Marami po sa atin ang maaaring guilty na minsan ang atin pong bed ay ginagamit sa pag-cellphone o ginagamit natin sa other activities na supposed to be ay dapat sleep lang. Because you know when you use when you do activities on the bed other than sleep, then ang behavior niyo po na apektuhan eh, na associate niyo na ang pagtulog ay pwedeng gamitin yung ibang activity doon na dinidesign lamang ang bed for sleep. So ilabas po ninyo yung mga gamit sa trabaho, sa kwarto ninyo, yung mga computer, television na maaring maka-apekto sa inyo. That's why you're not getting enough sleep. So another thing, tiyakin po na kumain ng 2 to 3 hours bago matulog upang maiwasan po natin ang hindi komportableng pakiramdam na maaari pong maka-apekto sa ating tulog. And then this one, a while ago, Dr. Lalaine actually highlighted na mag-ehersisyo po tayo. Now, it helps, you know, mag-ehersisyo ng regular, lalo na po sa huling bahagi ng hapon. Dahil ito po ay makakatulong para sa mas madaling makatulog. So you exercise. You do pickleball, advertise pickleball to help with your body to rest properly. Talagang mapagod siya and then at night nakatulog na kayo ng mainam. So iwasan din po natin ang kape, soft drinks, or huwag niyo na pong gumamit niyan malapit sa oras ng pagtulog dahil nananatili po sa ating katawan ng 3 to 5 hours ang mga iyan or higit pa sa ilang mga tao. So iwasan din po natin yung sigarilyo, yung produktong tabako at iba't ibang mga bagay na maaaring mag-stimulate po ng utak po natin. Mga stimulan po yan at maaaring mag-cause ng problema sa inyong pagtulog. Iwasan po natin ng alak bago matulog at huwag na po kayong uminom ng mga alak sapagkat ito po ay nakaka-apekto rin po sa ating pangkabuuhang kalusugan dahil sa karaniwan, sa mga tao, iniisip nila na pampakalma. Pero ito ay maaaring maka-apekto sa inyong pagtulog. And the last one, I think this is the last, kung na-try nyo na lahat, kung hindi talaga naging epektibo, go to a sleep doctor to help with you doon sa maaaring medication na iinumin po natin. So, to summarize po ang ating pinag-usapan ngayong gabi, ang tulog po ay isang pangunahing pangangailangang biolohikal na importante para sa atin. So, nais ko po na sana ay maging maayos po ang ating pagbibigay natin ng pansin sa ating pagtulog. So, tandaan po natin ang ating katawan ay templo ng Diyos, kaya mahalagang alagaan po ito sa pamamagitan ng sapat at kalidad na tulog. Pahalagahan po ang inyong pahinga, pakinggan ang inyong katawan at huwag pong mag-atubiling humingi ng tulong kung kinakailangan. Sapagkat sa pag-aalaga po ng ating sarili, iginagalang din po natin ang kalusugan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kung may kasabihan pong kumain ka ng gulay upang humaba ang iyong buhay, ako po ay may kasabihan na tulog ay bigyang pansin upang buhay ay mahaba pa rin. So salamat po at maraming salamat po and good evening everyone.
1: Well, very well said, Doc. Maraming salamat sa napakalinaw na pagbabalangkas ng importansya ng pagtulog sa pagpapanatiling malusog ng ating kaisipan. Ano ho, napaka-kumpleto, di ba, Pam? Napaka-kumpleto ang binigay mo sa amin ng mga insights. Una, binilangkas mo sa amin ang mga problema muna kung hindi sapat ang tulog. And then, nagbigay ka rin ng mga rekomendasyon kung paano magkakaroon ng matiwasay na tulog. The takeaway that I got, Pam, is good sleep is very, very important para maging kalidad ang ating buhay at maaliwalas ang ating kaisipan, no? We should have sufficient amount of sleep to have a quality and optimum health. Pam?
2: Yes, my takeaway is sleep so that you will be beautiful all the time.
1: May question ba tayo?
2: Meron po tayong question ngayon. Actually, we have answered her questions a while ago from the from the question that we had during the first part. Ito may question ulit po si Ma'am Helen Aguilar, and she said like hindi na daw po ba gagaling yung skitso ng kanyang anak, or may wala na bang paraan or gamot na makakagaling dito? We have at least, we are 4 minutes away. Okay, Doc.
0: Okay. Napakagandang pong katanungan niyo, no? Schizophrenia. Salamat po sa inyong tanong muna. Napahalaga pong maunawaan natin yung tamang gamutan po ng schizophrenia. Lalo na po kung ito po ay nararanasan po ng inyong anak, you know? Hindi po madali ang pinagdadaanan po niya. Pero may pag-asa naman po, mostly, ito ay ang pangunahing po ating binibigay para kontrolin yung sintomas niya is to give yung, if you have a psychiatrist, to give antipsychotic medications. So regular po natin dapat na iniinom yun at may gabay po ng psychiatrist na kung saan nagbibigay ng pasya kung itutuloy po ba or may mga bagay ba na babaguhin sa kanyang gamot. Meron po tayong tinatawag din na therapy, psychotherapy sessions. Usually po ayon sa pag-aaral, may mga therapy na epektibo po sa pasyenteng may schizophrenia. Una po, what we call is cognitive behavioral therapy that could help para ma-realign po yung kanyang thoughts. And then we also have family therapy na kung saan makakatulong din po sa inyo para mas maintindihan po ninyo yung condition po ng inyong anak. Another thing is the social skills training na kung saan maaari pong makatulong sa kanya at least ma-enhance na yung skill niya kung paano relate sa ibang tao. And then another thing would be your healthy lifestyle pa rin po, ano, masustansyang pagkain, avoiding caffeine, soft drinks, junk foods, anything that would harm the child, especially growing ang brain ng bata. And also consistent support system po para doon sa kanya at sa kanyang anak. So,
1: okay.
0: Yes po.
1: Sorry to cut short. I have a friend who texted me, no? Si Captain Umali, he was before president. Si Captain Umali is a pilot and he was president ng Pilot Association of the Philippines. He said that his company prepared a room that is pilot ito ha. Sabi niya, our company prepared a room that is completely dark that would, you know, simulate an evening mood. That, would that help po ba sa sleep debt? Kasi sabi mo nga, yung mga graveyard shift, makakatulong na magkaroon sila ng mga power naps and all, but magkakaproblema pa rin later on. But simulating an evening mood, would that help po ba?
0: It would help po, pero we cannot change the biological clock, the circadian biological clock. It's actually there and it couldn't change anymore. So you'll just receive the outcome later on. If you will just simulate it na parang similar lang, it would help somehow, but you cannot change what God has designed.
1: Yeah. Ang ating katuan kasi at kaisipan ay yung sinasabi mo ngang circadian biological clock at dapat na masigurado natin mga kaibigan na tama at nasa timing ang ating wakefulness, di po ba? Oras na paggising at ang ating pagtulog para makuha natin ang yung mga sinasabing hormones na tumutulong para magkaroon tayo ng matiwasay at kaisipan, matiwasay na katawan at matiwasay na kaisipan. Ano ho? At magandang pangangatawan. Ayon. Kaya pala, Dr. Ralph, ang Panginoon nag-create ng morning and evening sa Genesis 1:5. There was evening and there was morning. Dahilan sa dinisenyo ang ating katawan para sa umaga magtrabaho at sa gabi ipahinga. The Lord encourages a rhythm of work and rest. Wow! Time na raw, sabi ni Leo. Salamat po mga kaibigan. Hindi pa nga natin nababasa yung ibang katanungan. Thank you, Dr. Ralph. Napaka-comprehensibo ng iyong shinare sa amin. I hope that we can invite you again next time.
2: Ang saya-saya, te. And we would like to give a shout-out to all our viewers, both from FB and YouTube, and of course to AWR 89.1. Thank you very much. I'm saying it in English because some of our listeners, I guess, are not Filipino. So thank you very much, and may you stay with us all the time.
1: Yeah, Dr. Ralph, your last words, please.
0: Okay, maraming salamat po sa mundo po ngayon na abala, maingay at puno-puno ng pagmamadali sa ating buhay. Madalas nating nakakalimutan na ang pagtulog ay hindi lamang physical na pangangailangan. Ito po ay isang regalo mula sa Diyos. So sa bawat gabi po na tayong tutulog, pinapahalagahan po natin ang pagmamahal ng Diyos na iniisip po natin na hindi natin kailangan kontrolin ang lahat. Sa gitna po ng kahinahan at pagod, naroroon po ang Panginoon, nagbabantay, nagbibigay ng kapahingahan sa ating pong katawan, sa ating isipan at sa ating kaluluwa. Maraming salamat.
1: Thank you, Dr. Ralph. So this is Mindful Chats. Nagsasabi, ang sapat na pagtulog ay mahalaga po para sa mental health. Ito po ang inyong lingkod, Elaine Ceron Alfanoso. Maraming salamat po. Thank you, Pam. Thank you, Dr.
2: Thank
1: Ralph.
2: Thank you very much. Good night. 8 to 9 again Good tomorrow. Night. See you. Thank you, Leo and Andy. Bye. Bye.
3: Mindful Chats sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, inahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

0: If you have a tree and you have ripe fruit on the tree, you pick the fruit that's ripe, you leave the green on the tree. Tomatoes, if you've ever grown tomatoes, they're going to ripen at different times. So you respect the one that is not ready yet, and you work with the one that is ready, showing utmost respect to the one that's not.
1: So, Pastor Mark, thank you for all those answers. Everything was pretty in-depth, as far as I could tell, when I was paying attention to what you're saying instead of the comments. Pastor Mark, can you finish off with a comment and a prayer for us?
0: We're going to have an international World Series that'll be life-changing for many. Let's pray. Father in heaven, thank you so much for the opportunity of speaking to the world. Thank you for Jesus. Thank you for the moving of your Holy Spirit. Now, Lord, send us out from this place tonight. Send us out all over the world to invite people, to send the links to our friends and our neighbors on our Facebook, on our YouTube lists. Help us to see thousands come to Christ, we pray, in Jesus' name. Amen.
2: Sa kasulatan, isang propesiya ang namumukod-tangi dahil sa mathematical accuracy nito. Naglalahad ito ng sunod-sunod na mga pangyayari na may kaugnayan sa bayan ng Diyos na naganap sa loob ng 23 siglo at nagtapos sa pagsisimula ng isang paglilitis kung saan at lahat tayo'y kailangang magbigay ng isang salaysay. Noong 3rd taon ni Belshazzar na hari ng Babylonia, noong si Daniel ay isang statesman at propeta sa Persia, nakatanggap siya ng isang pangitain mula sa Diyos kung saan ipinahayag niya sa Daniel 8:14. Tingnan natin kung ano po yung naipahayag na yon. At sinabi niya sa akin, hanggang sa 2,300 hapon at umaga, pagkatapos ay malilinis ang santuwaryo. Hindi naunawaan ng propeta ang kahulugan ng propesiyang ito at labis na nag-alala na iniisip niya na ang kanyang bayan ay posibleng dalisay ng isang banal na paghuhukom. 6 taon, 4 buwan, at 20 araw sa huli. Ngunit sinabi sa kanya ng makalangit na mensahero na ang hulang ito ay matutupad sa mga huling araw ng kasaysayan ng lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, nang siya na ay isa ng prime minister ng mga Medes at Persian, binasa niyang mabuti ang propesiya ng Jeremias na nagpahayag ng pagtatapos ng pagkabihag ng mga Hudyo at nalaman niya ng 3 taon bago matupad ang yugtong iyon dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Di nagtagal ay humingi siya sa Diyos ng awa. Pagkatapos ay bumalik ang isang makalangit na sugo at sinabi sa kanya, tutuloy natin sa Daniel 9:22. O Daniel, ako'y lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at pagkaunawa. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang salita. At ako'y naparito upang sabihin sa iyo, sapagkat ikaw ay lubhang minamahal, kaya't isa sa alang-alang mo ang salita at unawain ang pangitain. 70 linggo ang itinakda para sa iyong bayan at sa iyong banal na lungsod. Kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 linggo at 62 linggo. Para muling maitayo ng mga Hudyo ang lungsod ng Jerusalem, 3 utos ang kailangan.

kailangang ipatupad. Ang ikatlo ay ang isa na nagkabisa. Ito'y ipinahayag noong 7 taon ni Haring Artaxerxes noong Oktubre ng taong 457 BC. Ang petsang ito ay tinatag ng may katiyakang siyentipiko sa pamamagitan ng mga papyri na natagpuan sa Elephantine, Egypt, mga listahan ng mga hari at astronomical na obserbasyon ng Canon of Ptolemy, Greek Olympics, at isang kamakailang natuklasang tablet sa City of Ur. Ngunit bago itatag ang iba pang mga petsa, ipinakita sa propesiyang ito, dapat nating malaman na sa Biblia, ang isang makahulang araw ay kadalasang katumbas ng isang taon. Ibig sabihin, 360 na araw ng kalendaryo ng Hudyo. Dito, madaling malaman na ang isang araw ay hindi katumbas ng 24 oras dahil hindi natapos ang muling pagtatayo ng Jerusalem sa loob ng 7 linggo. At hindi rin dumating ang Mesiyas para tuparin ang kanyang misyon noong 455 BC. Tinutukoy ng hula ang 70 linggo para sa mga Hebreyo, ibig sabihin ay 490 na taon. Dinadala tayo nito sa 33 AD. Ngunit habang ang panahon ng Kristiyano ay nagbubunga ng pagkakaiba ng isang taon na may kinalaman sa astronomical computation, umabot tayo sa 34 AD nang magsimula ang mga otoridad ng mga Hebrew sa pag-uusig laban sa Iglesia ng Diyos, at ang mga Kristiyano ay lumabas para mangaral sa mga Hentil. Para makumpirma ang katumpakan ng propesiya at ang prophetic na pagkalkula ng araw-araw, itinuro ng mensahero ang nangyari sa huling 7 linggo. Ibig sabihin, 7 taon ng 490 years. Ganito ang sabi sa Daniel 9:7. At siya'y gagawa ng isang matibay na tipan sa marami sa loob ng 1 linggo. At sa kalagitnaan ng 1 linggo ay kanyang patitigilin ang handog, ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklang suklam ay darating ang isang mangwawasak hanggang sa ang iniutos na wakas ay maibuhos sa mangwawasak. Nangangahulugan, ito na si Kristo, ang Kordero ng Diyos, na kinakatawan sa mga seremonya ng relihiyong Hebreyo ay papatayin. Kaya naman na ididiin na ang Mesiyas ay ika-cut off eksakto sa kalagitnaan ng huling linggo ng 31 AD. Ibig sabihin, 3 at kalahating taon bago ang 34 AD, namatay si Kristo sa krus na nagwawakas ng sistema ng pagkasasardote at ang simbolismo ng mga ritual ng makalupang santuario. Ngunit, ang propesiya ay hindi nagtatapos sa mga pangyayaring naganap noong 34 AD. Sinasabi nito na ang 70 linggo o ang 490 araw o taon na ito ay nahiwalay sa isang mas malaking panahon ng propeta. Sa orihinal na Hebreyo, ang salitang katak ay nangangahulugan ng pagputol o paghihiwalay. Ang mas malaking yugtong ito ay hindi maaaring iba kaysa sa isa sa 2,300 na araw o taon na binanggit sa nakaraang kapitulo ng aklat ng Daniel. Kung ibabawas natin ang 490 taon mula sa 2,300, makukuha natin ang 1,810 na taon. Pagkatapos, dapat nating idagdag ang bilang na iyon sa taong 34 AD. Kaya't
dumating tayo sa October 1844, nang sinabi ng hula sa Daniel 8:14 ang wika na pagkatapos ay malilinis ang santuario. Ito ang minarkahang petsa ng simula ng huling paghuhukom, sapagkat ang makalangit na santuario ay kailangang linisin. Ang gawaing celestial na ito ay gawain na kinakatawanan sa mga ritual ng makalupang santuario, kung saan ang araw-araw na paghahandog ay iniaalay para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao ng Diyos. Ngunit sa isang takdang araw, nagkaroon ng paghukom sa isang pangwakas na pagbabayad. Pagbabayad sala para sa kasalanan, kung saan ang lahat ay kailangang maipadala ng maaga. Ang hatol sa araw na iyon ay inilagay sa dalawang kambing. Ang isa ay sa isinakripisyo bilang representasyon ni Kristo para sa huling kapatawaran. Ang high priest ay papasok sa banal o sa kabanal-banalang dako upang iwisik ang dugo ng kambing sa kaban ng tipan, na kung saan nakatayo ang kautusan ng Diyos para magpawalang sala. Pagkatapos ay tatayo ang high priest sa pintuan ng santuario at ipapatong ang kanyang kamay sa ulo ng pangalawang kambing na kumakatawan naman kay Satanas at sa lahat ng kanyang mga tagasunod, na simbolikong nililinis ang santuario ng mga kasalanan na naitala sa buong taon. Sa krus, natamo ni Kristo ang karapatang maging ating high priest o punong pari. Siya pagkatapos ay umakyat sa makalangit na santuario upang mamagitan sa atin sa kanang kamay ng Ama. Ang lahat ng mga simbolo ng makalupang santuario ay naging isang katotohanan. Ayon sa mga turo ng lumang tipan, ang kamatayan ni Kristo sa altar ng paghahain ay hindi sapat. Kinakailangan din para sa kanya na pumasok sa makalangit na santuario upang itala at burahin ang mga ipinagtapat na kasalanan. Ginagawa ito ni Kristo sa trono sa tabi ng Ama, na ipinapakita sa kanya ang mga kamay niyang may pilat ng krus. Iyan ay kung paano ang trono, ang tahanan ng Diyos ay naging trono ng biyaya, kung saan sa pamamagitan ni Kristo ay maaari tayong magkaroon ng malayang paglapit sa Ama. Ngunit ang mga seremonya ng ritual na Hebreo ay nagpapaalam din na sa atin na dapat mayroong paghatol. Sinulat yan ni Apostol San Pablo sa ikalawang Korinto 5:10. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Nakita ni Daniel sa pangitain na bago ang paglilinis ng santuario at ang pagkawasak ni Satanas at ng kanyang mga tagasunod, magkakaroon ng isang investigative judgment o pagsisiyasat na paghatol. Mababasa ito sa Daniel 7:9 at 10. Habang ako'y nakatingin ay may tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghukom at ang mga aklat ay nabuksan. Ang investigative judgment na ito ay nangyari sa dalawang yugto. Ang una, para sa Panginoon
nagtimpalaan ang mga matuwid sa kanyang ikalawang pagpaparito. At ang pangalawa, para mapuksan ng Diyos ang masasama at maitatag ang kanyang kaharian sa mundong ito. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsabi sa 2 Timoteo 4:1, ganito ang mababasa. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Dinagdag pa ni San Pedro sa kanyang sulat sa 1 Pedro 4:17. Sapagkat ito'y panahon upang simulan ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? Ang masama ay uusigin ng 1,000 taon pagkatapos ng ikalawang pagdating ni Kristo. Kaya naman, ito ang ipinahayag ng Apokalipsis sa Kapitulo 20, talatang 4. Ganito ang nasusulat. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay pinagkalooban ng kapangyarihang humatol. Ang mga tinubos ay magiging mga saserdote ng Diyos. Sila'y nabuhay at maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Kasama natin palagi ang Diyos, kaibigan, sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Maging sa hukuman, siya ang gagabay at magbibigay sa atin ng tagumpay. Isinulat ito ni Apostol San Pablo sa 1 Corinto 6:2-3. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga banal ay hahatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hahatulan ninyo, wala ba kayong kakayang umatol sa napakaliit na bagay? Napakagandang isipin ang mga bagay na naghihintay sa buhay na ito. Para makagawa ng hustisya ang Diyos ay hindi umaasa sa pagsisiyasat ng korte. Kung gagawin niya ito, ito'y dahil gusto niyang ipagtanggol ang kanyang pangalan. Ang kanyang bayan at ang kanyang santuario sa harap ng buong sansinukob at sa gayoy ay pawiin ang anumang pagdududa na maaaring lumitaw sa hinarap. Kinakailangan na ang mundong ito, ang tanging daigdig na nahawaan ng kasalanan ay dadalisayin sa lahat ng kasamaan. Malapit nang mabasa ang ating mga pangalan. Kapag natapos na ang imbestigasyon at nakita ang huling malaking aklat, sasabihin ng makalangit na hukom na nahayag sa Apokalipsis 22:11. Ang wika, ang masama ay hayaang magpakasama pa, at ang marumi ay hayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay hayaang maging matuwid pa, at ang banal ay hayaang magpakabanal pa. Sa patuloy na 22:12 ng aklat na ito, ako'y malapit nang dumating at dala ko ang aking gantimpala upang gantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mahal kong kaibigan, kasama mo ang Diyos sa pagsisiyasat niya sa ating mga buhay, sa pagtatala ng ating mga pangalan sa aklat ng buhay, sa pagdadalisay ng ating buhay, kasama mo ang Diyos. Napakagandang isipin na sa paghuhukom ng Diyos, meron tayong tagapamagitan, isang tagapagtanggol, isang tagapagligtas na naghandog at nag-alay ng kanyang buhay para maisulit ka, maisulit ako sa trono o sa hukuman ng Diyos.
Ikaw, kaibigan, may kasama ka. Huwag kang mag-alala sa iyong buhay araw-araw. Ang nagsisiyasat sa iyo ay ang ating Panginoon na tumubos. Siyang hahatol, siya rin ang magtatanggol sa atin. Napakapanatag ang buhay kung magkaganon. Bibigyan tayo ng katiyakan na ang ating mga pangalan, kapag binasa, kapag ipinahayag ang ating Panginoong Hesukristo, ang handang magtanggol, sasabihin, yan ay pinatawad. Kumbaga sa hukuman, acquitted tayo dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang sarap mabuhay sa araw-araw. Sarap isipin na ikaw ay may kasama na nagbabantay, sumisiyasat, nag-iingat. Kaibigan, tanggapin mo ang Panginoong Hesukristo. Yung accuracy ng propesiyang ating napag-aralan, katiyakan ng Panginoon kailanman ay hindi magkakamali sa kanyang paghatol. Tulungan ka ng Diyos dahil kasama mo siya. At ito ang tangi mong pag-asa.

Kaibigan, kasama natin si Jesus sa paghatol na ito. Kasama natin siya sa hukuman. Siya ay nananabik na maging tagapagtanggol o abogado natin sa paghatol. Nananabik siyang tanggapin mo ang kanyang sakripisyo sa Kalbaryo. Nais niyang ipagtapat mo ang iyong mga kasalanan sa kanya upang mabura niya ang mga ito. Nais niyang maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Sinasabi sa atin ni Juan na walang sino man ang papasok sa banal na lungsod, kundi sila lamang nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ng Kordero. Gusto mo bang maisulat doon ang pangalan mo? Gusto mo bang tumayo si Jesus sa tabi mo sa paghuhukom? Ang kailangan lang niya ay ang pusong sumusuko. Isang pusong napunta sa Kalbaryo. Isang pusong nag-anyaya kay Jesus na pumasok at magharing pinakamataas sa iyong puso. Ang pusong nagpapasama sa Diyos. O, tunay na napakalaking pagbabago ang gagawin nito, hindi lamang sa paghukom, kundi sa bawat araw ng iyong buhay. Ipapanalangin kita, mahal kong kaibigan. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama na nasa mga langit, Panginoong Hesukristo naming tagapagligtas, tagapamagitan, aming matuwid na hukom at tagapagtanggol. Panginoon, salamat po sa iyong kapangyarihan at biyaya. Ang aming mga kasalanan ay iyong sinisiyasat, pinapatawad, binubur at inaalis sa talaan magpakailanman. Upang manatili kaming matuwid sa iyong paningin, Panginoon, ang dugo mo ay patuloy na bumubuhos upang kami mahugasan. Tulungan mo po kami na ikaw ay aming tanggapin bilang aming personal na tagapagligtas. Manunubos, Panginoon, ng aming mga buhay. Salamat sa mga inihanay na mga petsa ng Biblia at ng propesiya. Dito namin nababatid at natatalos, malapit na ang iyong pagbabalik. Panginoon, tulungan mo po kami sa araw-araw. Masiyasat kami. Masumpungan kaming matuwid, lumalakad sa landas ng katwiran ng aming Panginoon. Sa tulong ng Banal na Espiritu, manatili kami sa iyong pagsunod. Samahan mo kami, dakilang Diyos, sa araw-araw naming buhay upang aming matupad, ipamuhay ang iyong banal na kalooban. Salamat po, Amang Banal, tinanggap mo ang aming kahilingan. Ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Buntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pang pangarap.
2: All things new. Hope starts here.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: nawa ng Diyos, Igwa. Napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho. Halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang. Wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko. Nagugutom talaga kami.
0: Buwan nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nandesal po yung IBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DJ-chat-chat-chat at pylon doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung makailang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasura yung kong pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya,

0: nagtanong kami. Sabi namin, dito kayo makausap kami ito sa simbahan. Ako, wala po. Adi, yun nagnaraman si, habang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
1: Ay, magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay, gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin ho muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, nagpunta kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang mapalad ako at nagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ay madalang po kasi po kung pag sinasama po ako yung magulang po namin na bingo, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nagdarasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung tempad pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong may sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka kung rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maipan po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo, labis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, nag-ibang kwangkon sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, nagandahan na po ako talaga. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron, nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig ng mga turo at mga aral ng mga pastor doon, ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Nabanggit niya, doon sa may Kamyas. Nung kinabukasan na yon, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Doon niya, mayroon sa Kamyas, natagpuan ko. Hindi ko alam, mayroon pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Nadadaanan ko lang. Kaya nung makita ko ito, matagpuan ko ito, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
0: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
1: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, mahirap, iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
0: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
1: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoon Jesucristo ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ngayong nabuntis ako. Paano na ang studies ko? Ang dami ko pong pangarap.
1: All things new. Hope starts here.

0: Ang buhay ay puno ng magagandang pagkakataon, mga hamon at kung minsan may mga sitwasyon na hindi na natin makayanan. Pero tandaan, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
1: Tune in to Faithcast kung saan tayo ay magsama-samang pag-usapan ang pamilya, relasyon, personal na paglago, mga pagsubok sa buhay at ang pag-asang matatagpuan lamang natin sa Diyos.
0: Pakinggan ang Faithcast tuwing Linggo at Miyerkules, alas 9 hanggang alas 9:30 ng umaga.
2: This is Rolyn Kadalig.
1: And this is Lou Imperial.
2: Be inspired.
1: Be encouraged.
2: And let's keep rolling in the loop of faith.
1: Dito lamang sa Faithcast.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga muli, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, at kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. Maraming salamat po sa inyong maagang pag-tunein at pagsubaybay dito po sa ating programang Rise and Reflect. Ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa araw na ito. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Ano man ang inyong ginagawa, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ang patuloy na wa ninyong maranasan. At atin pong ipinagpapatuloy ang atin pong pagbabasa sa Aklat ng Filipos, Kabanatang 3, Talatang 10 po tayo ngayon, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Sa kaisipan ni Apostol Pablo, hindi sapat na malaman lamang ang tungkol kay Jesus. Nais niyang tunay na makilala si Kristo. At ang salitang makilala sa Biblia ay may malalim na kahulugan. Ang makilala dito ay hindi lamang kaalaman tungkol kay Kristo. Ito ay personal na relasyon. Ang makilala ang kanyang puso, magtiwala sa kanya, maranasan ang kanyang kapangyarihan, at hayaan siyang baguhin ang ating buhay. Mapapansin din na binanggit ni Apostol Pablo ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli at pakikisama sa kanyang mga hirap o kamatayan. Ibig sabihin, ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang tungkol sa mga pagpapalang palagi nating hinahanap. Kasama rito ang kapangyarihang bumangon mula sa kasalanan at pagkabigo, ngunit kasama rin ang pagiging handang sumunod kay Kristo kahit may sakripisyo. Kaya ang talatang ito ay maaaring ibuod sa una, hindi lamang alam ko o narinig ko ang tungkol kay Jesus, kundi kilala ko si Jesus. Pangalawa, hindi lamang naniniwala ako kay Jesus, kundi namumuhay ako kasama ni Jesus. At ito ang hamon sa atin ngayon. Kung makikilala natin si Kristo ng tunay, hindi lamang impormasyon ang madadagdag sa ating buhay, mababago mismo ang ating mga buhay. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa Adventist World Radio 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang mga katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamibigay, o nais mo magkaroon ng personal Bible study mula po dito sa aming tanggapan, maaari ka makipag-ugnayan sa ating mga numero. Tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ang Kabanatang 3 ng Filipos sa talatang 10 hanggang 11. Ito lang ang gusto ko, ang makilala si Christ at ma-experience ang kapangyarihan ng muli niyang pagkabuhay, ang makishare sa paghihirap niya at mamatay ding kagaya niya. Kasi umaasa akong bubuhayin ako mula sa kamatayan. Knowing Christ. Naniniwala ang mga siyentipiko na may bahagi sa ating utak na tumutulong sa atin na ma-recall o makilala ang mga pamilyar na mukha. May bahagi na tinatawag na temporal region na maaaring may kaugnayan daw sa paraan ng pagkilala natin sa mukha ng isang tao. Marahil ito ang dahilan kung bakit nakikilala natin ang isang tao kapag nakita natin siya, na re-recall natin yung familiarity. Ngunit nang sabihin ni Apostol Pablo sa ating talata ngayon na nais niyang makilala si Kristo, higit pa ito sa pagkilala sa itsura ng mukha o pag-alam ng mga impormasyon tungkol sa ating Panginoong Jesus. Bago ang kanyang karanasan sa Damascus Road,
Maraming alam si Apostol Pablo tungkol kay Jesus Christ. Ngunit nang makaharap niya ang nabuhay na Kristo, nagbago ang lahat. Hindi na lamang siya may kaalaman tungkol kay Jesus, nakilala niya si Jesus ng personal bilang Kristo. At ang pagkakilalang yon ay nagbago ng kanyang buhay. Sa Filipos, Kabanatang 3, Talatang 10, binanggit ni Apostol Pablo ang dalawang mahalagang bahagi ng pagliligtas ni Kristo na nais niyang maranasan, ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay na magmuli. Una, binanggit niya ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ang pagkabuhay na magmuli ni Kristo ay patunay na tinanggap ng Diyos ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus, ang kanyang pagtubos sa atin. Sinasabi ng Roma, Kabanatang 4, Talatang 25, na si Jesus Christ ay ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay para sa ating pagiging matuwid. Ngunit hindi lamang ito isang pangyayaring naganap noon. Ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo ay may epekto sa ating buhay ngayon. Ang Espiritu Santo na bumuhay sa ating Panginoong Jesus mula sa mga patay, ang siya ring nagbibigay sa atin ng kapangyarihang mamuhay sa bagong buhay kasama ang Diyos. Sang-ayon sa Roma, Kabanatang 8, Talatang 11. Kaya nang sabihin ni Apostol Pablo na nais niyang marating ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, hindi niya ibig sabihin na hindi siya sigurado kung bubuhayin siya ng Diyos. Ipinapakita niya ang kanyang matinding determinasyon na mamuhay kay Kristo. Nais niyang maranasan sa kanyang sariling buhay ang bagong buhay na ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na magmuli. Dahil namatay si Kristo, natutunan ni Apostol Pablo na tumanggi sa kasalanan. At dahil nabuhay si Kristo, nagkaroon siya ng kapangyarihang sumunod sa Diyos. Kaya ang pagkilala kay Kristo ay higit pa sa pag-alam ng mga facts tungkol sa Kanya. Ngayong araw sa ating mga napakinggan, gumawa tayo ng mga pagpapasya. To know the person. Kilalanin si Kristo. Maaaring marami tayong alam o narinig tungkol sa ating Panginoong Jesus, kung saan siya sinilang, ano ang kanyang itinuro at kung paano siya namatay. Pero ang tanong ay, kilala ba talaga natin siya? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang impormasyon tungkol kay Jesus. Ito ay pagkakaroon ng personal na relasyon sa Kanya. Pangalawa, to experience the power of His

Diyos na lumabang mag-isa. Ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay ay kapangyarihang available sa atin ngayon. At pangatlo, practice the new life. Isabuhay ang bagong buhay sa ating Panginoon. Ipakita sa araw-araw na pamumuhay ang pagbabagong ginagawa ni Kristo sa atin. Ang tunay na pagkakilala kay Kristo ay makikita sa paraan ng ating pamumuhay. Kapag dumating ang tukso, pipiliin nating tumanggi o tumakbo. Kapag nasaktan tayo, matututunan nating magpatawad. Kapag nabigo tayo, babangon tayong muli sa biyaya ng Diyos. At kapag may pagkakataong gumawa ng mabuti, pipiliin nating gawin iyon. Hindi tayo namumuhay ng tama o mabuti upang mahalin tayo ng ating Panginoong Diyos. Namumuhay tayo ng tama at mabuti sa bagong paraan dahil una niya tayong minahal at binigyan ng bagong buhay. Ngayong araw, kaibigan, haharap tayo sa iba't ibang pagkakataon, problema o tukso. Ang tanong ay, aasa ba tayo sa kapangyarihan ni Kristo? Sapagkat ang pagkakilala sa ating Panginoong Yesus ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung sino siya, ito ay tungkol sa pamumuhay sa kapangyarihan ng kanyang bagong buhay. Kaibigan, sa anong bahagi ng iyong buhay ngayon, kailangan mong higit na umasa sa kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay sama-samang lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Amang banal, dakila naming Diyos, tulungan mo po kaming hindi lamang malaman ang tungkol sa aming Panginoong Yesus, kundi tunay siyang makilala at magkaroon ng isang matibay at malapit na relasyon sa Kanya. Bigyan mo po kami ng kapangyarihang mamuhay sa bagong buhay at malagpasan ang mga tukso at kasalanan. Turuan mo po kaming umasa sa Kanyang lakas araw-araw. Panginoon, nawa ay makita sa aming buhay ang kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay. Text po, idinadala. At inilalapit ang isa naming mahal na tagapakinig na mayroon pong problema sa kanyang intestine at nangangailangan po ng medication. Inihiling po niya, Panginoon, ang pamamatnubay ninyo at ang mabilis na recovery sa kanya pong karamdaman. Ipinapakiusap po, dakilang Diyos, na naway ilapat ang kagalingan sa kanya pong karamdaman. Maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli kitang inaanyayahan na sundan ang mga natatanging pag-aaral na amin pong inihanda para sa inyong masaya at makabuluhang pakikinig dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. At muli ko pong inio-offer ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pangyayaring babago sa iyong kinabukasan. At ang atin pong Bible Study Guide na Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa mas makabuluhan at mapayapang buhay. Ang mga babasahing ito ay matatanggap ninyo ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address, and contact number sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page or YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyong kompletong pangalan,
address and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag ka matatakot.

takot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Bukas pong muli. God bless.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang umaga mga kapatid at mga kaibigan. Patuloy po kayong nakikinig sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Napakasarap talagang gumising kapag kaumaga. Yung bang mararamdaman mo na may nag-ingat sa iyo sa buong magdamag at ikaw ay nagising dahil siya ay nagmamahal sa iyo. Ngayon pong umagang ito ay muli nating itutuloy ang ating pag-aaral mula sa aklat ng Daniel at Apokalipsis. Ang aklat ng Daniel ay nagbababala sa mga bansa na maghanda para sa pagdating ng isang kaharian ng Diyos na hindi naguguho at babagsak. At ito'y mananatili para sa magpakailan-kailan paman. Ngayon ang tanong, bakit ba nangyari ang kasaysayan ni Daniel? Bago po tayo dumako sa pag-aaral na ito, nais ko munang anyayahan kayo na tayo'y manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, maraming salamat sa pag-iingat nyo sa amin sa buong magdamag. At sa umagang ito, ginising nyo kami ng maaga upang magkasama-sama kami sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Na dito'y maunawaan namin ang mga salita na nais ninyong aming panghawakan at gamiting gabay sa aming paglalakbay sa sanlibutan ito. Naway pangasiwaan ng banal na Espiritu ang pag-aaral namin ng aklat ng Daniel at Apokalipsis. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, katulad ng aking sinabi, atin pag-uusapan ang unang sulat sa aklat ng Daniel. Kaya ngayong tanong kanina, bakit ba nangyari ang kasaysayan ni Daniel? Sa Daniel 1:1, ang sabing ganoon, nang ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari ng Huda, si Nabucodonosor na hari ng Babylonia ay dumating sa Jerusalem at kinubkob ito. Upang maunawaan natin ang sinasabi ng talata, ating alamin ang background o yung kasaysayang nasa likod nito. Kailan nangyari ang kwento ng Daniel? Maliwanag naman na binasa natin sa Daniel 1:1 na nangyari ito ng ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim na hari sa Huda, na doon ay dumating ang hari ng Babylonia para sakupin ang Jerusalem. Tingnan natin ang kasaysayan ng Babylonia at Israel. Mahigit po na 1,600 taon pagkatapos ng paglikha ng mundo, nagkaroon ng mapangwasak na baha na dumaan sa mundo. Pagkatapos, ang insidente ng Tore ng Babel ay humantong sa pagkalat ang mga tao sa buong mundo. Sa huling bahagi naman ito ng 18th siglo before Christ. Dito po inutusan ng Diyos si Abraham at ang kanyang pamilya na tumungo sa Ur. Alam ba ninyo yung tinatawag na Semitic na patriarka sa ibaba ng ilog Euphrates sa Babylon at sa Palestine na ngayon ay sinasakop ng Israel. So yaan yung lugar kung saan inutusan ng Diyos si Abraham na doon manahan. Bakit inutusan siya ng Diyos na tumungo doon? Dahil para maisagawa yung plano ng Diyos na iligtas ang mundo. Yung panahon naman na pinag-isang kaharian mula kay Haring Saul hanggang kay Haring David hanggang kay Haring Solomon, ito naman ay tumagal ng 120 na taon. At pagkamatay naman ng Haring Solomon, nahati po yung bansa sa Israel, sa Hilaga at Huda sa Timog at sa Hilagang Timog. So, yan yung mga pangyayari na ating binabaybay mula nung nagkaroon ng baha na ngayon nandun na tayo pagkatapos na mamatay ang Haring Solomon. Nagkaroon ng paghahati ang Israel sa dalawa, sa Hilaga at sa Huda sa Timog. So,
nagsimula ang dibisyong ito. Yung hilagang Israel, yun po yung tumalikod sa Diyos at nahulog sa idolatria. Kaya't sila yung winasak ng Assyria noong 722 BC. At yun namang Timog Juda, ito naman ay naging suwail din sa Diyos at nawasak noong 586 BC. Pagkatapos ng tatlong pagsalakay at pagpapatapon ng Babylonia, at ang mga Israelita ay dinalang bihag sa Babylonia sa loob ng 70 taon. Ito yung tinatawag na unang deportasyon na naganap noong 605 BC. Na noong panahong iyon, si Jehoiakim ay ang hari ng Juda. Dinala ni Nabucodonosor ng Babylonia itong si Daniel, isang katutubong Hudyo na mayroong dugo ng katapatan sa Diyos at kasama ng tatlong iba pang kabataang lalaki sa Babylonia. Ngayon ito, mga kaibigan at mga kapatid, si Daniel ang pangunahing tauhan ng aklat ni Daniel. Siya'y tinawag upang maging isang propeta at sumulat ng aklat na ito. Habang kasabay nito ay naglilingkod bilang isang kilalang leader sa panahon ng Babylonia at pagkatapos ay sa panahon ng Persia. Siguro magtataka kayo kung bakit pinahintulot ng Diyos na masakop ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, o yung Babylonia, ang Jerusalem, ang bayang itinuturing ng Diyos. Ang aklat niya ay nagsimula sa pagsakop po ni Nabucodonosor sa Juda at sa Jerusalem. Ngayon ang isang malaking katanungan na maaari nating pag-usapan sa umagang ito, mula doon sa kasaysayan yon, mayroong tanong na nabubuo na bakit pinahintulutan ng Panginoon na makubkob ang Juda. Oh. Sa Biblia po, marami kang makikita na dahilan kung bakit pinahihintulot ng Diyos na mabihag ang kanyang bayan ng mga dayuhan. Sa Amos 4:12 nga ang sinasabi, binababalaan ng Panginoong Diyos ang Israel. Subalit, hindi sila naging handa. Nagbababala ang Diyos na hahatulan niya sila, kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, ang sabi ng Biblia sa sulat ni Propeta Amos o Israel. Naghanda ba ang Israel na makilala ang Diyos? Hindi. Hindi niya ginawa ang paghanda. At dahil hindi sila sumunod o naging handa sa tugubili ng kanyang Panginoon, ano po nangyari? Yung Assyria ay mabilis na bumaba mula sa Hilaga at sinakop ang buong Israel. Kanilang dinala ang mga kalalakihan sa pagkabihag kasama ng mga dayuhan mula sa iba pang mga nasakop na bansa. Isinama pa pati ang kanilang mga kababaihan at ang resulta, nagkaroon ng halo-halong tribo ng mga tao na may magkakaibang kultura. Isang magkakaibang wika, isang nalilitong relihiyon, confused religion, at kilala sa loob ng 2,700 na taon bilang mga Samaritano. So halos kapareho din ang pangyayari kung babalikan natin si Hezekiah sa ikalawang hari, kapitulo 20, 12 hanggang 19, at sa hula ni Isaias. Sa madaling salita, dahil sa pagmamalaki at kamunduhan, ang Israel ay nabihag. Kaya kung talagang interesado ka, sa Jeremias kapitulo 25:4 hanggang 12, doon may makikita mo kung gaano karaming mga Israelita tulad ni Daniel ang napadpad sa Babylonia. Kaya nga po itong Babylon o Babylonia ay tinawag na pagkalito. Ito'y kahulugan nito ay confusion o yung pagkalito. At makikita natin na ang pinagmulan nito kung babalik tayo sa Genesis 11:9 kung saan ginulo ng Diyos ang wika ng mga tao sa tore ng Babel. Kaya bilang isang grupo, ang Babylonia
ay kumakatawan sa kasalukuyang sanlibutang ito. Oh, yan yung mga tawag dito type. Ito yung type na sa pag-aaral ng Biblia na nagpapakita na itong Babylonyang ito ay kumakatawan sa kasalukuyang sanlibutang ito kasama ang mga huwad na relihiyon at mga sistema nito. Kaya nga ang hinaharap na pagbagsak ng Babylonia ay pinropesiya, nasa propesiya sa Apokalipsis Kapitulo 17 at 18 kung saan yung dalawang sistemang ito'y pinakita. Ang Apokalipsis Kapitulo 17 ay nagsasalita tungkol sa pagkawasak ng huwad na sistema ng relihiyon ng mundo at ang Kapitulo 18 naman ay nagsasalita ng pagbagsak ng sistema ng ekonomiya ng mundo. Kaya tulad ni Daniel, sa maraming paraan ang buhay ng Kristiyano ay nabihag. Sa isang mundo na sa pangkalahatan ay laban sa mga daan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, tayo rin ay nasa ilalim ng pagkabihag. At dapat isaalang-alang ang ating sarili bilang mga tinapon at estranghero sa mundong ito. Dahil hindi ito ang ating tunay na tahanan. Sa bawat araw ng ating pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos, ating malalaman ang mga dapat nating gawin para tayo makahulagpos sa ating pagkabihag ng kasalanan. Kailangan natin ng isang makapangyarihang Diyos na tutulong sa atin upang tayo'y kalagan at maging malaya sa ating pananampalataya sa Kanya. Ang ating Panginoong Jesus, ang tanging makapagpapalaya sa atin mula sa makamundong buhay. Siya ang magliligtas sa atin mula sa pagkabihag ng kasalanan. Ano sabi doon sa Hebreo Kapitulo 11:8-16? Sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at naniraan sa mga tolda kasama sina Isaak at Jacob, na kapwa mga tagapagmana ng gayunding pangako. Sapagkat siya'y umaasa sa lunsod na may kinasasaligan ang nagplano'y nagtayo at nagtayo ay ang Diyos. Tuloy ko lang. Sa pananampalataya, maging si Sara na isang baog ay tumanggap ng kakayahang magkaanak. Bagaman lipas na sa tamang gulang, palibasa ay tinuring niyang tapat ang pangako. Kaya't mula naman sa isang lalaki na parang patay na ay sinilang mga inapo na kasindami ng mga bituin sa langit at gaya ng di mabilang ng mga buhangin sa tabi ng dagat. Ang lahat ng mga ito'y namatay sa pananampalatay na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayang na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nagpapakilalang sila'y naghanap ng sariling bayan. Kung kanilang naalalang kanilang pinanggalingan, nagkaroon sana sila ng pagkakataong makabalik. Ngunit sila'y nagnanais ng higit ng mabuting lupain sa makatwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahihiyang tawaging Diyos nila sapagkat Kanyang ipinaghanda sila ng isang lunson. Mga kaibigan, sa umagang ito, napakaganda noong paglalarawan sa atin na kung papaanong nabihag ng Babylonia ang Israel. Subalit nakita natin, mga kapatid, na kung ikukumpara natin ito sa kalagayan natin ngayon, hindi nga tayo nabihag ng ibang bansa, hindi nila tayo bihag, subalit maaring bihag tayo ng kasalanan na kailangan tayong maging malaya mula dito. Kaya nga't yung isa na nagmamahal sa atin, ang kanyang nais, mapalaya tayo sa ating mga kasalanan. At ito'y mangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya.
mananampalataya. At sa bagang ito, nais ko kayong anyayahan, manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Sa ating pananampalataya, katulad ng mga nauna sa atin, hindi tayo mahihiyang tawagin ang ating Diyos na pawang lumalang at tumubos ng ating mga kasalanan. At higit sa lahat, makakamit natin ang isang higit na mabuting lupain. Kaya nga mga kaibigan, kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, dalhin mo ang lahat ng ito sa ating Panginoong Hesus na siyang tunay nating kaibigan.

Bueno mga minamahal nating mga kaibigan at masugid na taga-subaybay ng ating programa ng Adventist Radio, Words of Hope. At ang team natin all throughout ng series natin ay Prophecy Odyssey, You Can Know the Future. So ito na po yung panglabing tatlong episode natin na may pamagat na ang pinakamahabang propesiya. Mga kaibigan ko, ay gusto kong ipaalala sa inyo kung inanais ninyong magkaroon ng kaliwanagan, katanungan sa ating mga pinag-uusapan, ay maaari kayong dumayal sa ating numero dito sa AWR Manila, 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ngayon ay pag-aaralan natin ang pinakamagandang paksa na kung saan ay matututunan natin ang mga makasaysayang pamamaraan kung paano nagkaroon ng pananampalataya at tuwirang pananampalataya sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Pero bago noon ay hinihiling kong tayo ay yumuko at tayo ay manalangin. Dakila naming Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami muli sa inyong paggabay. I-bless ninyo ang aming mga viewers and listeners ng Adventist World Radio Manila. At kayo ang siyang sa amin upang kami magkaroon ng karunungan at makaunawa ang bawat isa sa amin. Ito ay papuri po sa inyong pangalan, O Diyos. Dinadalangin namin po ito at hinihiling sa pangalan ng aming pong Panginoon at tagapagligtas. Amen. So, meron tayong amazing fact, mga kapatid, na gusto kong ibahagi sa inyo. Ang Hong Kong na tinatawag na Suhai Macau Bridge, ang pinakamahabang tulay na tumatawid sa dagat sa buong mundo. Ang napakalaking istrukturang ito ay binubuo ng magkakasunod na tatlong cable stayed bridge, isang tunnel sa ilalim ng dagat, at apat na artificial na isla na nag-uugnay sa Hong Kong sa kalupaan ng China. Ang malawak na istrukturang ito ay umaabot ng mahigit 34 na milya, humigit kumulang sa 55 kilometro sa ibabaw ng Pearl River ng Delta. At alam niyo mga minamahal kong mga kaibigan, ang tulay na ito ay nagsisilbi sa 11 lungsod sa paligid ng Luok na sama-samang tahanan na humigit kumulang 68 milyong tao. Dahil sa napakaabalang lugar na ito para sa mga paglalayag at pagbibiyahe ng mga barko, isang bahagi ng napakalaking tulay ay lumulusong sa ilalim ng dagat. Isang bahagi ay may haba na humigit kumulang 4 milya, at samantalang ibang bahagi naman ng tulay ay sapat ang taas upang makadaan sa ilalim nito ang mga maliliit na barko. Ang istrukturang ito ay nangangailangan ng humigit kumulang 1,000,000 cubic yards ng semento upang makayanan ang mga lindol at panapanahong bagyo. Ang HZM Bridge ay idinisenyo upang tumagal ng 120 taon at tinatayang nagkakahalaga ng 18 bilyong dolyares. Nagsimula ang napakalaking proyektong ito noong taong 2009 at umabot ng halos isang dekada bago matapos dahil sa mga pagkaantala at mga usaping pangkaligtasan. Sa panahon ng konstruksyon, mga minamahal kong mga kaibigan, 19 na manggagawa ang namatay at nagbuwis ng kanilang buhay. Halos 2 beses sa bilang ng mga nasawi bilang itinatayo ang Golden Gate Bridge. Ngayon ay ihahambing natin sa banal na kasulatan. Ang Biblia, mga minamahal ko, ay kwento tungkol sa Diyos na sa pamamagitan ng napakalaking halaga at sakripisyo ay nagtayo ng isang tulay upang pag-ugnayin ang langit at ang lupa upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na komunikasyon sa ating Panginoon. Tayong mga tao ay nahiwalay sa langit dahil sa ating mga pagkakasala sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus, ang krus ay naging tulay na tumatawid sa napakalaking agwat na naghihiwalay sa atin at sa ating Panginoong Diyos. At alam po ninyo mga minamahal kong mga kaibigan,
upang muling pag-isahin ang mga mananampalataya at ang kanilang mga nilalang. Si Jesus ay naisakripisyo ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo. Kaya nga po ang cross ang tulay ng Diyos tungo sa ating kaligtasan. Isang tulay na itinayo sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong tagapagligtas na si Jesus upang maibalik tayo at maibalik ang tao sa kanyang mailalang. Ang unang katanungan na ating pag-aaralan, ang propetang si Daniel ay nagkaroon ng isang kamanghamanghang pangitain kung saan nakita niya ang isang lalaking tupa na may dalawang sungay. Ito'y mababasa ninyo sa Daniel chapter 8 verses 1 to 4. At ang kasunod na tanong, ano ang kinakatawanan ng lalaking tupa? Ganito po ang pagpapaliwanag ng banal na kasulatan sa aklat ng Daniel, Kabanata 8:20. Ang lalaking tupang nakita mo na may dalawang sungay, ang mga ito ay ang mga hari ng Media at Persia. Titingnan natin mga kaibigan at tatandaan na sa kasaysayan, ang mga Hebreo ay mga pastol, kaya titinuog na ito na familiar sila sa likas ng mga hayop at katangian ng mga tupa o tinatawag na kambing. Gumamit din ng Diyos ang mga hayop na ito bilang mga simbolo ng mga bansa tulad ng Media at ng Persia na makikipaglaban upang sakupin at dominahin ang teritoryo ng Israel at ng mga karatig sa lupain. So naintindihan na natin na ang propesiya ay kanyang ipinapaliwanag ang kanyang ibig sabihin. Yung dalawang sungay na ito ay kumakatawan o sumisimbolo sa dalawang mga hari ng Media Persia sa nabasa nating talata sa Daniel 8:20. Pangalawang katanungan, sumunod na nakita ni Daniel ang isang kambing na may malaking sungay sa pagitan ng mga mata nito. Ano ang ibig sabihin? Sa Daniel chapter 8 verses 21 to 22, ang lalaking kambing ay ang kaharian ng Greece o Gracia. Ang malaking sungay na nasa pagitan ng mga mata nito ay ang unang hari. At tungkol naman sa nabaling sungay at sa apat na sungay na pumalit dito, apat na kaharian ang lilitaw mula sa bansang iyon, ngunit hindi magiging kasinlakas ng nauna. Ganito ang sinasabi po, ang lalaking kambing ay kumakatawan sa kaharian ng Gresya na sumakop sa Imperyong Persya noong unang panahon. Ang malaking sungay nito ay simbolo na pinuno nito si Alexander the Great o sa Tagalog ay Alejandro Magno. At kung titignan natin ang mapa kung paano niya sinakop ang daigdig noong unang panahon, nandyan po yung sinakop niya ang Athens, ang Jerusalem, ang Damascus, ang Assyria, Nineveh, Babylon, Persepolis at Patala at iba pang mga lugar. At ang Grecian Empire ay nagsimula ang kanyang paghahari noong 331 hanggang 168 BC. Kaya nga po mga minamahal na mga kaibigan, ang apat na sungay ay kumakatawan din sa apat na heneral na namahala sa magkakahiwalay na bahagi ng imperyo nang namatay na si Alexander the Great. Kaya nga po, ito ay napakahalagang katanungan sa atin, itong sumunod na katanungan ating tatanungin at ating sasagutin sa pamamagitan po ng banal na kasulatan. Ang sabi po dito, pagkatapos ng isang maliit na sungay, ang umusbong mula sa isa apat, ano-anong kapangyarihan ang kinakatawanan nito? Sa Acts chapter 18 verse 2, iniutos ni Claudio Cesar sa lahat ng mga Hudyo na nasa na lisanin ang Roma. Kaya mapapansin natin noon na si Claudio ay isang Cesar, isang imperador o pinuno ng kaharian ng Roma. Ganito rin ang binabanggit sa Luke chapter 2 verse 1, at nangyari ng mga araw na iyon na naglabas si Cesar Augustus ng isang kautosan na ang buong sanlibutan ay magpa
rehistro. Ito ay karanasan ng mga nakatira noon doon sa Jerusalem na taunan na sila ay nagkakaroon ng pagpaparehistro. Doon sa aklat ng John chapter 19 verse 15, at sinabi ni Pilato sa kanila, sa mga Hudyo, ipako ba sa krus ang inyong hari? Tingnan natin na itong panahon ng paghahari ng Roma ay ito rin yung panahon na kung saan ay naipanganak, nabautismuhan, at naipako si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo sapagkat sila'y sinakop noon ng Roman Empire. Kaya nga po ang maliit na sungay na umusig sa bayan ng Diyos, niyurakan ang mga banal na bagay at tumindig laban kay Jesus ay kumakatawan sa Roma. Kapwa sa paganong Roma at sa Roma sa ilalim ng kapapahan ng tinatawag na Papal Rome. Ang paganong Roma ang kapangyarihang sumunod sa Gracyak at naging lubhang makapangyarihan na namahala sa mundo ng Mediterranean noong panahon ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pang-apat na katanungan, sinabihan si Daniel na dudungisan ng maliit na sungay na ito ang sanktuaryo. Gaano katagal bago ito muling malinis? Sa Daniel chapter 8 verse 14 hanggang sa 2,302 araw kung magkagayon lilinisin ang sanktuaryo. Tandaan natin ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal kong mga kaibigan, ang 2,300 araw na yugto ang pinakamahabang hula tungkol sa panahon ng Biblia. Gayunman, ang pinamulang punto at kahulugan nito ay hindi ibinigay hanggang sa susunod na kabanata sa Daniel chapter 9 verse 25. At ating pong alalahanin, mga kaibigan ko, sa hula ng Biblia, ang isang araw ay kumakatawan sa isang literal na taon. Ito ay pinatunayan sa aklat ni Ezekiel, kabanata 6, kabanata 4, talatang 6, at sa aklat ng mga bilang o sa Ingles ay Numbers chapter 14, verse 34. Sa Daniel chapter 8 verse 12, ganito ang binabanggit, mga minamahal. Dahil sa pagsuway, isang hukbo ang ibinigay sa maliit na sungay upang salungatin ang pang-araw-araw na hain. At ibinagsak niya sa lupa ang katotohanan at ginawa niya ang lahat ng ito at siya ay nagtagumpay. So makita natin na ang sungay na ito ay naging makapangyarihan at maging ang handog na susunugin ay kanyang pinakaalaman at niyurakan ang sanktuaryo ng ating Panginoon. Panglimang katanungan, paano tumugon si Daniel nang makita niya ang kapangyarihan ng maliit na sungay na umuusig sa bayan ng Diyos at binabaluktot ang katotohanan? Ganito ang binabanggit po sa Daniel chapter 8 verse 27, at ako si Daniel ay nanghina at nagkasakit ng ilang araw at namangha ako sa pangitain, ngunit walang sinumang nakaunawa. Kaya nga po't nalumbay at nalungkot si Daniel kung ano ang mangyayari sa mga tao ng Diyos. At siya po ay talagang nanghina at nalugmok at nagkasakit. At napansin natin na si Daniel at ang kanyang kaibigan ay nauunawaan nila ang 2,300 bahagi ng pangitain na nakita ni Propeta Daniel. Pang-anim na katanungan, sa susunod na kabanata, bumalik ang anghel upang kumpletuhin ang propesiya. Gaano kahaba ang karagdagang yugto ng panahon na kasama sa pangitain? Ang sabi po sa Daniel chapter 9 verse 24, 70 linggo, tandaan niyo po ito ha, itong 70 weeks prophecy sa English, 70 linggo ang itinakda para sa iyong bayan at para sa iyong banal na lungsod upang maganap at mapagtibay ang pangitain at ang propesiya. Alalahanin natin, mga minamahal kong mga kaibigan, ilang taon matapos ang pangitain ni Daniel tungkol sa 2,300 taon habang taimtin siyang nananalangin para sa kanyang bayan, muling nagpakita sa kanya ang anghel na si Gabriel upang tulungan siyang maunawaan ang unang pangitain. Ito ay inyo pong titingnan
sa aklat ni Daniel Kapitulo 9, talatang

Sabado sa talatang 24 ng Daniel chapter 9. Titignan natin na ipinaliwanag ang anghel na si Gabriel na binigyan ng Diyos ang kanyang hinirang na bayan. Ito yung tinatawag natin kaninang karakdagang 490 taon para matupad ang lahat ng nabinabanggit doon sa Daniel chapter 9 verses 23 at 24 na maipakilala at maipahayag ang Mesiyas sa buong mundo. Ikapitong katanungan, ano ang panimulang punto ng parehong 2,300 years or 2,300 araw at 70 linggong mga hula tungkol sa panahon? Mahalagang pag-aaral po ito. Sa Daniel chapter 9, verse 25, alamin mo at unawain na mula sa paglabas ng utos na ibalik at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na prinsipe, magkakaroon ng 70 years. Titignan natin at uunawain natin, mga minamahal kong mga tagapakinig, sinabi ng anghel kay Daniel na simulan ang pagbibilang ng 2,300 araw at 70 mga hula tungkol sa panahon mula sa mahalagang kautosan na ibalik at muling itayo ang Jerusalem. Matapos bumagsak ang Babylonia noon, pinahintulutan ng Haring Persyano na si Cyrus II ang mga Hudyo na bumalik sa Israel at muling manurahan sa lupain. Gayunman, ang mahalagang kautosan tungkol sa muling pagtatayo ng Jerusalem ay dumating makalipas ang ilang taon. Ito ay inilabas ni Haring Artaxerxes I noong 7th taon ng kanyang paghahari. Kaya si Artaxerxes I ay naging hari noong 464 BC. Kaya ang kanyang kautosan ay inilabas noong 457 BC na ito'y mababasa natin bilang katunayan sa Ezra chapter 7 verses 7 to 24. Tingnan natin ang isang dokumento na tinatawag na Elephantine Papyri. Ang mga Elephantine Papyri ay nagbibigay ng matibay na suporta sa ating konklusyon na ang kautosan ni Artaxerxes ay inilabas at ipinatupad noong taong 457 BC. Kung gusto niyo ng ebidensya, ito'y mababasa niyo sa The Chronology of Ezra chapter 7, sinulat ni Siegfried Horn at saka ni Lynn Wood, edition 1970. Para maintindihan natin at maunawaan ito, mga kaibigan ko, ang isang araw, ang equivalent niyan sa Biblia sa prophecy ay isang taon. Paano yan mapapatunayan? Mababasa niyo yan sa Ezekiel chapter 4 verse 6, Numbers chapter 14 verse 34 at Luke chapter 13 verse 32. Yung 2,300 countdown ay nagpasimula yan noong 457 BC na noong si Artaxerxes I ay umupo sa kanyang trono noong 464 BC. At kung magkagayon, si Artaxerxes ay gumawa ng kanyang sulat o decree noong 457 BC, isang decree na nagpapahintulot na ang mga Hudyo ay muling bumalik sa kanilang bansa at muling magtayo ng kanilang tahanan at kanilang aayusin ang guhong templo at gayon din ng mga pader nito. Kaya tingnan natin dyan po sa ating diagram. Makikita nyo dyan, mga kaibigan ko, noong 457 BC, ito ay yung paglalabas ng decree na muling itayo ang Jerusalem. Ang kabuuan ng 70 weeks prophecy o tinatawag na 490 years ay nagtapos noong AD 34 na kung saan si Esteban ay binato at namatay. Kung patuloy nating iniintindi, mga kaibigan ko, sa pagitan ng 457 BC hanggang sa panahon ng AD 27, ang equivalent niyan ay 69 weeks at tinatawag natin niyan na 483 years. So, mamaya papag-aralan natin yung

buuan ng 2,300 mga taon. Ikawalong katanungan, sinabi ng anghel na kapag binilang ang 69 o 69 na linggo mula sa 457 BC, hahantong ito sa pagdating ng Mesyas na prinsipe na nangyari nga ba ito? Ito po ang sinasabi ng Santa Biblia sa Book of Acts chapter 10, verse 37 and 38. Ang salitang iyon ay alam ninyo, sabi ng banal na kasulatan. Matapos ang pagbautismong ipinangaral ni Juan, kung paanong pinahiran ng Diyos si Jesus na taga Nazaret ng banal na espiritu at ng kapangyarihan. Tandaan natin mga minamahal, oo, nangyari nga ang mga bagay na ito noong unang panahon sangayon sa tala na ating nabasa. At narito ang isang kamanghamanghang himala. Daang-daang taon bago pahiran si Jesus ng banal na espiritu, ang pangyayaring ito ay tiyak na ipinahayag na sa propesiya sa aklat ng banal na kasulatan. At ang salitang Mesyas ay salitang Hebreo na nangangahulugang pinahiran, at ang salitang Kristo ay salitang Grego na may kaparehong kahulugan. Ayon ito sa Lucas Kabanata 3, Setas na 21 at 22, ang natataging pagpapahid na ito ng banal na espiritu ay naganap sa bautismo ng ating Panginoong Hesus. Tandaan natin mga minamahal ko na ang propesiya, ang isang araw ay katumbas ng literal na taon. Na nabanggit na natin kanina yan. Kung idaragdag natin ang 69 na linggo o tinatawag na equivalent niya ay 483 na mga araw ng propesiya. Kaya nga po yung 69 na mga araw times 7, ang equivalent niyan ay 483 kasi ang isang linggo ay mayroong 7 mga araw. Kaya nga po, sa taong 457 BC, darating tayo sa tinatawag na AD 27. So, 483, i-minus mo yan ng 457, ang natitiran ay 26. At ikaw ay magdaragdag ng isang taon dahil walang taong zero sa pagitan ng isa, first BC at saka AD 1. Walang zero. Kaya nga po, ang manunulat ng ebanghelyong na si Lucas ay isang mahusay na mananalaysay at nagbibigay sa atin ng anim na makasaysayang palatandaan upang matukoy ang eksakto kung kailan binautismohan si Jesus sa Lucas 3:1 and 2. Ang AD 27 ang taon kung kailan ay si Jesus ay umabot sa edad na 30. At nagsimula ng kanyang ministeryo bilang Mesyas at pagkatapos ng kanyang bautismo, eksaktong 483 na taon pagkatapos ng kautosang inilabas noong 457 BC. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos ng kanyang bautismo, nagsimulang mangaral si Jesus. At ito ay pinatunayan sa Marcos 1, talatang 15. Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya tinutukoy niya na ang hula tungkol sa panahon sa Daniel chapter 9 verse 25. Kaya mga minamahal kong mga masugid na taga-subaybay, inyong napansin at nakita ang mga bagay na ito at nangyari sangayon sa kagustuhan ng ating Panginoon. Nakita natin ang 457 BC, yan ay ima-minus mo yung 483 years, tapos magdadagdag ka ng isa, ang equivalent niyan ay 27 AD. At yan po ay pinatunayan sa Daniel chapter 9 verse 25. Yung 483 years, ang equivalent niyan ay 69 weeks, tapos i-times mo yan ng 7 days per week, kaya makukuha mo po yung taon na 483. Ito yung pasimula noon mga kaibigan ko noong 457 BC na ang mga Hudyo ay nagpasimulang muling itayo ang Jerusalem at muling
ayusin ang kanilang templo. Kaya nga po, kaya tinitignan natin sa pagitan po ng 1 BC and 1 AD, walang zero na taon. Kaya kailangan natin magdagdag ng isa. At binabanggit na ito ay yung panahon na ang Mesyas ay magpapatuloy na siyang mangaral ng kanyang salita sa Lucas 3:1 hanggang 2 at Marcos kapitulo 1 hanggang 15. Kaya nga po, ito yung nababanggit na natin kanina. Yung makita nyo sa diagram, yung panahon kung saan ay nagkaroon ng pag-uutos ng pagtatayo at pag-aayos ng Jerusalem noong 457 BC at ang kabuuan ng 483 years or tinatawag nating 69 weeks ay ito'y nagtapos noong AD 27 nung nababtize si Jesus. At magdadagdag tayo ng isa pang panahon. At itong panahon na ito, isang linggong ito, ang isang linggong ito ay may katumbas na isang pitong taon sa propesya para mabuo yung 490 years o tinatawag nating 70 weeks o pitong linggong propesya. Kaya mga inamahal ko si Jesus, mapansin natin, ay naparoon sa Galilea na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang Kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at manampalataya sa Ebanghelyo. Ito po ang dahilan kung bakit pagkatapos ng kanyang bautismo, nagsimulang mangaral si Jesus. At ang sabi din po doon sa Marcos chapter 1 verse 5, naganap na ang panahon at malapit na ang Kaharian ng Diyos, na ito'y tinutukoy niya ang propesya tungkol sa panahon na nasa Daniel chapter 9 verse 25. Pangsiyam na katanungan, ano ang sinusunod? Okay, ano ang susunod na mangyayari ayon sa propesya? Sa Daniel chapter 9 verse 26 to 27, at pagkatapos ng 62 linggo, ang Mesiyas ay puputulin. Ngunit hindi para sa kanyang sarili. Makikipagtipan siya sa marami sa loob ng isang linggo. Ngunit sa gitna ng linggo ay wawakasan niya ang hain at handog. Pag-aralan natin mabuti ang dalawang talatang ito sa Daniel chapter 9. At tandaan natin mga minamahal ko at ating intindihin na ang susunod na ipinahayag ng propesya ay na si Jesus ay puputulin o tinatawag na ipapako sa krus. Sa kalagitnaan ng huling linggo ng 70 linggong propesya, kung bibilangin ang 3 at kalahating taon mula sa kanyang pagpapahid noong taglagas ng AD 27, darating tayo sa tinatawag na tagsibol ng AD 31, na siyang eksaktong panahon kung kailan ipinako sa krus si Jesus. So, sa oras ng kanyang kamatayan, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa taas hanggang sa ibaba. At yan po ay pinatunayan sa Matthew chapter 27, verses 50 to 51. Ipinapahiwatig nito na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay winakasan ni Jesus ang sistema ng paghahandog ng mga hain, sapagkat siya ang tunay na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa buong sanlibutan. May ilang mga Bible student na inaalis ang huling linggo o tinatawag na 7 literal na taon mula sa 490 years na propesya ni Daniel at inilalapat ito sa gawain ng Antikristo sa katapusan ng panahon at sa isang sinasabing 7 taon ng kapighatian. Walang suporta mula sa Biblia para sa ganitong pagpapakahulugan, mga kaibigan ko. Kaya nga po, ganito ang sinasabi sa aklat ni Pablo sa Unang Korinto, Kabanata 5, Setas na 7. Sapagkat si Kristo na ating kordero ng Paskwa ay inihain para sa atin. Sino daw yung naihaing kordero? Walang iba kundi ang ating Panginoon. At mapapansin natin na nakompleto ang 70 weeks prophecy noong panahon na kung saan si Jesus
ay napako doon sa krus. Ito yung tinatawag na at the middle of the week, the Messiah will be cut off. So yung kalagitnaan ng pitong sanglinggo, at yan po ay yung kalagitnaan ng sanglinggo, yung isang linggo na kasi yan at ang gitna niyan ay AD 31, at yung natitira yan yung panahon ng kung saan nung AD 34 si Esteban ay binato. Kaya mula 27 hanggang AD 34, yan po ay 7 years. At yung pinakagitna niyan ay AD 31. So, mga minamahal, may ilang mga katanungan pa na ating pag-aaralan na binabanggit sa Santa Biblia. Sinabihan ba ni Jesus ang kanyang mga alagad na ituon muna ang kanilang pangangaral sa aling pangkat ng mga tao? Ang sabi sa Matthew chapter 10 verses 5 and 6, huwag kayong pumunta sa daan ng mga hintil, kundi sa halip ay pumaraon kayo sa mga nawawalang tupa ng sambahayang Israel. Titignan natin kung gaano kahalaga itong talatang ito. Napaka maawain at mapagpasensya ang ating Panginoong Diyos. Sagana kasi siya sa habag at ng kanyang biyaya. Bagaman pagtataksilan siya ng kanyang sariling bayan, ang Israel, iginiit pa rin ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay mangaral muna sa mga Hudyo lamang. Sapagkat may natitira pang 3 at kalahating taon sa 490 years na pagkakataon na ibigay sa bansang iyon upang tanggapin at ipahayag ang Mesiyas. Sinabi ng propesiya sa Daniel chapter 9 verse 27 na pagtitibayin ni Jesus ang tipan, ang dakilang plano ng kaligtasan sa marami sa loob ng isang linggo ng propesiya o tinatawag itong 7 literal na taon. Ngunit si Jesus ay ipinako sa krus sa kalagitnaan ng huling linggong iyon na inilaan para sa kanyang piniling bayan. Kaya paano niya pagtitibayin ang tipan sa kanilang pagkatapos ng kanyang kamatayan? Ang sagot niyan ay makikita niyo sa aklat ng Hebreo Kabanata 2, Setas na 3. Paano tayo makakatakas kung ating pababayaan ang gayong dakilang kaligtasan? Ito ay unang ipinahayag ng Panginoon at pinagtibay naman sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Bueno mga minamahal ko, ang mga alagad ni Jesus ay nangaral sa mga Hudyo lamang sa natitirang 3 at kalahating taon. Hanggang sa opisyal na tanggihan ng bansa, ang mensahe ng Ebanghelyo sa pamagitan ng kanilang Supreme Council noong AD 34 nang si Esteban, isang diakono na puspos ng banal na espiritu, ay hayagang pinagbabato hanggang ito ay mamatay. Babasa yan sa Gawa 7 talatang 58 at 50 na nangusap pa nga si Esteban na siya ay huwag batuhin at patayin, at nakita nila ang presensya ng anghel na nagliwanag sa kanyang mga mukha, ngunit ang bayan ng Diyos, ang Israel, ay hindi nila pinakinggan. Patuloy nating babasahin ang Daniel chapter 9 verse 24. 70 linggo ang itinakda para sa iyong bayan at iyong banal na lungsod upang wakasan ang pagsuway at tapusin ang kasalanan. Patuloy nating babasahin sa Hebreo chapter 2 verse 3. Paano tayo makakatakas kung ating pababayaan ang gayong kadakilang kaligtasan? Nanong una ay ipinahayag ng Panginoon at pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Muli nating titignan ang ating diagram, mga kaibigan ko, yung 457 BC hanggang sa AD 34, yan yung kabuuan ng 70 weeks prophecy na meron siyang 490 years. Kaya nga nagpasimula ang 70 weeks prophecy, i-review natin, noong 457 BC, taon na kung saan ay itinakda na muling i-repair ang Jerusalem. AD 27, si Jesus ay nababtize. AD 31,
ay si Jesus ay napako doon sa krus, sapagkat ang sabi ng Biblia ay at the middle of the week the Messiah will be cut off. Maihahandog, maialay ang Messiah. At ang kabuuan ng natitirang isang linggo ay ito ay nagtapos noong AD 34 na kung saan ay binigyan ng Diyos ng 3 at kalahating taon na sila ay magkaroon ng pagkakataong tunggapin at paniwalaan ang Mesiyas, ngunit hindi nila ito pinakinggan kaya natapos ang trabaho sa bansang Israel noong AD 34. Pang-11 katanungan, sino ang piniling bayan ng Diyos sa 1 Pedro 2:9 pagkatapos ng tinatawag na AD 34? Ganito ang sagot ng banal na kasulatan sa Matthew 21 verse 43. Ang kaharian ng Diyos ay aagawin sa inyo at ibibigay sa isang bayang magbubunga ng mga bunga nito. Kaya nga po ang pagkakataong makapaglingkod sana mga kaibigan, ang bansang Israel ay ibibigay na ito sa isang bayang magbubunga ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Sa Romans chapter 2 verses 28 and 29, sapagkat hindi siya Hudyo na panlabas lamang, kundi siya ay Hudyo na nasa kalooban. Kaya ang bayang pinili ay isang Hudyo na hindi panlabas ang katangian, kundi makikita mo ang isang mapagpakumbabang kalooban ng isang mananampalataya. Pang-12 katanungan, ayon sa anghel na nakikipag-usap kay Daniel, anong pangwakas na pangyayari ang magsisimula sa pagtatapos ng 2,300 taon? Ang sabi sa Daniel 8:14, sinabi niya sa akin, sa loob ng 2,300 araw, kung magkagayon, ang sanctuary ay lilinisin. Tingnan natin at kahulugan ng talatang ito. Bumalik tayo sa ating panimulang punto na 457 BC. At alalahanin natin sa propesiya ang isang araw ay kumakatawan sa isang literal na taon. Sa pagbibilang ng 2,300 taon, makakarating tayo sa taong 1844. Sinabi ng anghel na ang sanktuaryo ay lilinisin o kaya'y ibabalik sa dati nitong kalagayan. Ngunit ang sanktuaryo sa lupa na winasak ng mga Romano noong AD 70 ay hindi na kailanman na ipanumbalik. Kung gayon, ano ang nangyari noong 1844? So titignan natin, ika-crackdown natin ang propesiyang ito. Makikita nyo sa slide mga kaibigan. Nagtapos ang 70 weeks prophecy noong AD 34 at idadagdag mo ang natitirang 1,810, ang equivalent niyan ay 1844 AD. Ito yung tinatawag nating remaining prophetic timeline sa Daniel 8:14, yung unto 2,300 days then shall the sanctuary be cleansed. At nagpasimula ang paglilinis ng sanktuaryo sa langit sa Daniel 8:14 noong panahon ng AD 1844. Kaya nga po, mapapansin natin na ang kabuuan ng 2,300 years prophecy nagpasimula noong 457 BC at nagtapos noong 1844. Pang-13 katanungan, nang umakyat si Jesus sa langit, saan ipagpapatuloy ang kanyang ministeryo para sa atin? Ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 14, kaya nga yamang mayroon tayong dakilang punong saserdote na dumaan sa mga langit si Jesus ang anak ng Diyos, manghawakan tayong matatag sa ating pagpapahayag ng pananampalataya. So ang dakilang saserdote na namamagitan sa atin doon mga kaibigan ay walang iba kundi ang ating Panginoon na namamagitan sa atin upang tayo mga minamahal ko ay magkaroon ng pagkakataong mapatawad sa ating mga pagkakasala. Sa Hebrews chapter 9 verse 11, ngunit si Kristo ay naparito bilang punong saserdote ng mabuting bagay na darating. At sa pamamagitan na higit na dakila ay at mas sakdal na tabernakulo na hindi ginawa ng mga kamay, sumakatuwid ay hindi bahagi ng sangnilikha
na ito. Kung papansinin natin ang binabanggit ng talata, nang tuluyan ng tanggihan ng mga pinunong pangrelisyon ang mga turo at ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Iniwan niya ang templo at sinabi, narito ang inyong bahay ay iniiwan sa inyo na wasak at walang laman. Sabi ng Panginoon, nung ito'y binanggit niya sa Mateo, Kabanata 23, setas na 38. Nang namatay si Jesus sa cross, natupad na ang layunin ng templo.

0: nagliwanag lugar na madilim.
1: At sa langit si Jesus ay namamagitan sa harapan ng Ama bilang ating punong saserdote na inihaharap ang kanyang sariling dugo para sa ating kapakanan. Kaya nga nung binautismohan siya ni Juan, ang sabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaibigan ko, siya yung kordero ng Panginoon na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang ang sinuman sa kanya'y manampalataya at maniwala ay hindi na siya mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. 14 na katanungan, mayroon pa bang templo ng Diyos sa lupa? Sa Ephesians chapter 2 verses 19 to 22, ang sambahayan ng Diyos ay itinayo sa saligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Jesucristo mismo ang pangunahing batong panulok. Imagine ang Panginoon ang siyang mismong pundasyon ng ating pong iglesia na inihula sa Daniel chapter 8 verse 14 na nagsisimula ang isang paglilinis. Ngunit mula saan ito lilinisin? Napakagandang katanungan yan. Ayon sa Daniel chapter 8 verses 11 to 12, ang dako ng kanyang sangtwaryo ay ibinagsak at ng kapangyarihan ng hayop ay inihagis ang katotohanan sa lupa. Noong 1844, nang simulan ng ating punong saterdote, walang iba kundi ang ating Panginoon, ang paglilinis ng sangtwaryo sa langit, nagsimula rin ang isang kahangahangang pandaigdigang pagbabagong buhay na nagpapanumbalik sa mga katotohanang biblikal na itinago at pinipilit ng kapangyarihang hayop sa loob ng 1260 taon ng paghahari nito. Si Jesus na ating Panginoon ay darating para sa isang iglesyang nagbabalik ng mga doktrinang minsan nang ipinagkatiwala sa mga banal, halimbawa sa isang iglesyang nangingilin ng araw ng Sabat sa 7th at naniniwalang ang kawalang kamatayan ay matatanggap lamang sa literal na pagbabalik ng ating Panginoon, mga manamahal. Ganito po ang nilarawan ng Biblia. Kaipalad natin na mayroong Diyos na namamagitan sa atin doon sa sangtwaryo sa langit na bayan. Noong 1844, ito yung pagkakataon na malinis lahat ng mga pagkakasala ng tao na dumungis doon sa langit sa isang banal na dakong nandoon namamagitan ang ating tagapagligtas sa pagitan natin at ng Ama. Kaya nga po noong 1844, nang simulan ni Jesus na ang ating punong saserdote ang paglilinis ng sartuaryo doon sa langit na bayan, nagsimula rin ang isang kahangahangang pandaigdigang pagbabagong buhay. At tayo ay magkakaroon ng pagpapanumbalik sa mga katotohanang biblikal na ito'y matagal nang itinago o pinilit ng kapangyarihang hayop sa loob ng 1260 taong paghahari nito. At ito ang ating Panginoon, darating si Jesus para sa isang iglesyang nagbalik sa mga katotohanan na ngaral tungkol sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Ito ay isang halimbawa ng isang iglesyang ngayon ay may pangingilin ng araw ng Sabat nang 7th at naniniwalang ang kawalang kamatayan ay matatanggap natin sa pagbabalik ng ating tagapagligtas. 15 katanungan, anong natatanging bahagi ng kanyang ministeryo ng pagtubos ang sinimulan ni Jesus para sa kanyang iglesia noong 1844? Ang sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 17, dumating na ang panahon upang magsimula ang paghuhukom sa sambahayan ng Diyos. Yes, ito po ang binabanggit ni Apostol Pedro, mga kaibigan, na kapag nagkaroon ng paghuhukom, ito ay magpapasimula sa atin. Eh kung ito'y magpapasimula sa atin, ano na ang magiging kalagayan ng kanyang iglesia at mananampalataya? Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 14, ilalagay ng Diyos sa hukom ang bawat gawa, pati ang bawat lihim na mga bagay. Ito man ay matuwid at mabuti, mga kaibigan ko, ay hahatulan ng Diyos, hayag man yan o tinatawag na lihim. Tandaan natin, sa templong panlupa, ang huling gawain ng punong sasordote sa pagtatapos ng banal na taon ay ang araw ng pagtutubos. Sa Ingles ay Day of Atonement. Ito ang panahon kung kailan ang bayan ng Diyos ay nililinis mula sa mga kasalanang nailipat sa sangtuaryo sa buong taon. Ito ay panahon ng pagsusuri sa sarili at paghukom. At noong 1844, sinimulan ni Jesus ang ating punong saserdote ang kanyang huling ministeryo sa sangtuaryo sa langit. Isang paghukom na nagaganap bago siya muling dumating. At sinasabi ng Biblia na kapag bumalik na ang ating tagapagligtas, dala niya ang kanyang gantimpala para sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kaya kinakailangang magkaroon muna ng isang uri ng paghukom bago ang kanyang pagbabalik para ma-vindicate ang mga banal at gayon din ang ating Panginoon. Dahil dito, tinatawag itong pre-advent o paghuhukom bago ang ikalawang pagparito ni Jesus. So sa unang yugto, ito ang paghukom. Ang sinusuri ay yaong mga nag-aangking sila ay bayan ng Diyos. Mapapatunayan yan sa Aklat ng Awit, Kabanata 50, Talatang 3 hanggang 5. Samantalang ang paghukom sa mga nawawala ay nakalaan para sa ikalawang yugto na magaganap sa panahon ng 1,000 taon. Sa ang katibayan natin, mga kaibigan, sa dalawang yugtong ito ay nagmumula sa mga aklat sa langit na naglalaman ng lahat ng detalye tungkol sa buhay ng isang tao. At ang pamantayan ng paghukom sa parehong yugto ay ang 10 utos ng Diyos. Patuloy natin titignan ang sinasabi sa Revelation chapter 22 verse 12. At narito ako'y dumarating na madali at ang aking gantimpala ay nasa akin upang gantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kaibigan, atin pong ayusin ang ating buhay, ating isukong ating sarili sa Diyos, sapagkat ang sangtuaryo sa lupa ay anino lamang ng nakakahigit na sangtuaryo doon sa langit na bayan. At napansin natin na nangyari ang lahat ng mga bagay na ito noong magpasimulang maglingkod ang Panginoon noong 1844 doon sa makalangit na sangtuaryo. Sa Revelation chapter 14 verse 7, ang sabi po niya, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghukom. Napansin natin, mga kaibigan ko, na ang 1,000 taon ay isang pagbabakasyon doon sa langit na bayan. At ang unang yugtong ito ng paghukom ay tanging yaong mga nag-aangkin na sila ay bayan ng Diyos, ngunit hindi naman sila sumusunod sa pamantayan ng Panginoon. Revelation 20 verse 12, nakita ko ang mga patay, malalaki at maliit na nakatayo sa harapan ng Diyos at binuksan ang mga aklat. At binuksan din ang isa pang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa mga bagay na nakasulat sa aklat. Daniel 7 verse 10, ang hukuman ay naupo at ang mga aklat ay binuksan. Psalms 56 verse 8, at iyong binilang ang aking mga paglalakbay, ilagay mo ang aking mga luha sa iyong sisidlan. Hindi ba nakatala ang mga ito sa iyong aklat? Maging ang pagluha at pagtangis ni David ay isinulat sa aklat ng alaala bilang katunayan ang kanyang pagsisisi at pagtanggap na siya'y nagkasala sa Panginoon. 19 na katanungan, ano ang ating dakilang pag-asa sa paghukom bago ang kaluwang pagparito? Ang sabi po ng Panginoon, lakasan ninyo ang inyong loob. Si Jesus na ating tagapagligtas, siya ang magtatanggol, siya ang maghuhukom, siya din ay tapat at totoong saksi. Si Satanas ang ating tagapagsumbong sa paghuhukom na ito ay talagang sinisikap na tayo mawaglit sa kamay ng Diyos. Ngunit salamat lamang sa Diyos si Jesus ang tagapagtanggol. Siya din ang ating hukom, siya din ang ating saksi at saksi ng bawat naniniwala sa Kanya. Kung ipagtatapat mo, kaibigan ko, ang iyong mga kasalanan at kung iyong isusuko ang iyong buhay kay Kristo at pipiliin mong sumunod sa Kanya at sa pamamagitan niya at ang Kanyang dugo na Kanyang ibinuhos alang-alang sa iyo ay kailanman hindi ka matatalo kundi ikaw ay magiging matagumpay na mananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga po, meron pong katanungan na ating pong tatanungin sa ating mga viewers and listeners. Kapag si Jesus ang iyong tagapagtanggol o kaya'y tagapamagitan sa paghuhukom at nangako siya na ipagtatanggol at pananaigin niya ang iyong kaso, isusuko mo ba ang iyong buhay sa Kanya ngayon? Siya'y kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso, mga minamahal na mga kaibigan. Bakit po siya kumakatok? Kasi nasa labas siya ng ating pong buhay. Kung ating pong pagbubuksan si Jesus at mananahan sa ating buhay bilang templo ng Diyos, tayo ay makapagtatagumpay sapagkat maging sa kamatayan, si Jesus ay nagtagumpay. So bawat taong naghahangad ng kaligtasan ay hindi rin pahihindian ng ating Panginoon sapagkat sinabi ng Santa Biblia upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi na po mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin, dakila naming Panginoon. Salamat po sa mga viewers namin na sila'y nakapakinig ng inyo pong mga salita. Naunawaan namin ang mga propesiya na may kinalaman sa sanktuaryo kung paano namagitan si Jesus, kung paano siya nabautismuhan, namatay para sa amin, nagbigay ng pagkakataon ng pangangaral ng Ebanghelyo sa Israel upang makapagsisi sila sa loob ng 3 at kalahating mga taon. Hindi nila tinanggap ang Panginoon, kundi bagkos pinatay pa nila ang kanyang lingkod na si Esteban. Salamat o Diyos na ang mga listeners namin ay mahabang panahon ang kanilang pagkakataon para makapagsisi. Tulungan silang isuko ang kanilang mga buhay sa inyo at iwaksi ang mga kasalanang bumilanggo at pumighati ng kanilang mga buhay. Pagkalooban niyo sila ng kagaanan ng loob at ng kaligtasan. Salamat po sa inyo pong katugunan. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan at mga masugid na tagusubaybay. Ito ang Adventist World Radio at ang inyong kaibigan sa Words of Hope, si Pastor Abe Del Rosario, na nagsasabing kapag tayo ay nag-aaral ng mga salita ng buhay, ay magkakaroon kayo ng pag-asa. Kung meron kayong mga katanungan at paglilinaw sa ating mga pag-aaral, ay maaari kayong dumayal sa 0918-944-7891. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po sa another episode ng ating Tinig ng Pag-asa. Kamusta po kayo? Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ludolos Reyes Imperial, at magsama-sama po tayo pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayan ng mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan, pagpapabuti ng ating kalusugan, at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Diyos. Mga kaibigan, kamusta po? Happy Sabbath po sa ating lahat. Tayo po ba ay nagpe-prepare na papunta sa simbahan para mag-worship, magpasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat sa bawat isa sa atin. At ito nga po ang panahon para tayo nga po ay makapagpahinga kasama ang Panginoon. Kaya naman po ang ating encouraging Bible verse for today ay galing sa Isaiah 43 verse 2. Ang sabi po dito, "When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you." Ito po isang paalala na kapag mabigat ang ating mga pinagdaraanan, hindi palaging inaalis ng Diyos ang problema. Pero nangangako po siyang sasamahan tayo sa gitna nito. Nawa po ito'y panghawakan natin para sa araw ng Sabado. At sa atin pong pagpapatuloy sa mga kaibigan natin na nagnanais sa mga libreng aklat-aralin sa Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para sa buhay pamilya, panibagong paksa nga po ang ating tatalakayin. Kasama pa rin po ang Women's and Family Ministries Director ng Southern Asia Pacific Division na walang iba kundi si Ma'am Irene Gabin. At ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay patungkol sa God's Gift of Positive Emotions. Atin pong ibigay panahon kay Ma'am Ay para sa bahaging buhay pamilya.
1: Isang masayang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo, mga kaibigan namin? At nais ko pong pasalamatan ang aking pong team dito po sa Adventist World Radio, ang buong team po namin. Ano po, may mga tao na kasama po ako na kasamang umuugit po ng programang ito. Kaya po ako nagpapasalamat sa kanila pong collaboration and sa kanilang commitment para po maipahatid ang magagandang mga mensahe sa atin pong mga kaibigan. Kayo po, mga kaibigan, ay aming tinatanggap dito sa ating episode or segment ng Buhay Pamilya. Sa tuwing tayo po ay nagkakasama sa ilang panahon, alam ko po na kayo po ay nagpapasalamat din sapagkat lagi tayong nakakatanggap ng mga sariwang impormasyon na makatutulong upang tayo po ay maging masaya at malusog. At syempre, maging matagumpay po ang atin pong pamumuhay, unang-una sa atin pong pamilya. Natapos po natin noong nakaraang linggo ang tungkol sa God's Gift of Positive Mindset. At dito po ay pinag-aralan natin kung gaano kahalaga na pangasiwaan natin ng maayos ang ating mga pag-iisip. Ano po? Sapagkat ang Panginoon mismo ang nagbigay sa atin ng kaisipan, binigyan tayo ng brain, na may kapasidad o may kakayahan na mag-isip ng tama at may kakayahan din po na ito ay lagyan ng mga impormasyon, mga pag-aaral na makatutulong sa atin pong pamumuhay. Alam niyo po, kung mayroon pa na dapat nating bigyan talaga ng pansin, ang sabi po doon sa last week na lesson natin, it is the nicest work to do. Ano po? To take care of our brain, to manage our mind and our thoughts accordingly. Okay, so yan po, dyan tayo nagsimula, yan ang ating pundasyon, sapagkat everything starts in the brain. Ayan, yan po ay malinaw na akin pong binanggit sa inyo. At sa atin po mga kaibigan, na ngayon lamang po nakatutok sa atin pong programa, nais ko pong sabihin sa inyo din na tayo ay pinagkalooban ng Panginoon ng positibong kaisipan o yung sasabihin natin positive mindset, na ito po ay magdadala sa atin para magkaroon tayo ng positibong damdamin at positibong gawain o behavior natin o kilos. Ayan, so ngayon pong linggong ito ay atin naman pong sisimulan ang atin pong pag-aaral na may temang God's Gift of Positive Emotions. Last week po ay God's Gift of Positive Mindset. Ngayon naman po ay God's Gift of Positive Emotions. Ang emotions po, mga kaibigan, sangayon sa mga pag-aaral, ang emotions po ay ito ang bunga ng kung ano ang iniisip natin. Kung ano yung nandoon sa kaisipan natin, na namuong kaisipan, kung ano po, kung ano yung, kung paano natin iniinterpret ang mga nangyayari po sa ating buhay, kasama po yan ang emotion. Ano po yung emotion? Yan. So, may iba't iba pong klase ng emotion, ano, mga kaibigan, at gusto ko lamang pong tanungin kayo, ano, kung true or false ang inyo pong sagot. Number one na tanong ko po ay ganito, or this is a statement po. Ano, isang statement ito, or meron akong tatlong sasabihin sa inyo, and then you tell me if it is true or false. Una po, ang sabi po ay emotionally healthy people still feel stress, anger, and sadness. Ang mga emotionally healthy daw na mga tao ay nakakaranas pa rin ng stress, ng pagkagalit, at gayon din po ng kalungkutan at iba't iba pang klase ng emosyon. Ano po ang sagot niyo dyan? True or false? Another is, ang isang malusog na emosyon ng tao ay hindi nangangahulugang ikaw ay masaya sa lahat ng panahon o sa lahat ng oras. Tama po ba yan na ang emotionally healthy people or person is not happy all the time? Is that true or false? Number three, babalikan po natin yan mamaya. Number three, people who have good emotional health can still have emotional problems or mental illness. Yan po bang mga malulusog na mga tao, sa ang emosyon nila ay malusog, ay nagkakaroon pa rin po ba sila ng emotional problems? Ayan po, or emotional issue. Okay, yan po ang ibabalikan po natin mamaya bago tayo magtapos. Ano po? So, nice kong sabihin sa inyo mga kaibigan na binabanggit ng maraming mga expert no, na emotion is an energy in motion. Energy in motion. Emotion. Sabi nila, it's an energy in motion. In other words, ang emotion po ay pwedeng, ito po ay pwedeng makita. Maaring makita sa tao, yung emotion, ano? Na ang emotion, madalas, ang emotion ang siyang nagda-drive, siya yung nagpapakilos, parang kumbaga sa makina, ano, yung ng engine, ano, yung nagpapakilos ng engine o nagpapa-function ng engine ay walang iba kung hindi ang fuel, ano po? Ang emotion po, sangayon sa mga eksperto, at sa atin po din pong obserbasyon at mga karanasan, ang emotion is like a fuel that drives us into an action or into a motion. Okay? So, yan po ay makikita natin sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. At binabanggit din po na ang emotions po are a vital part of the human personality. Sa ating personality, talagang hindi mawawala yung emotion. Diba? Ang isang tao, o ikaw kaibigan, ano yung emotion mo ngayon? What kind of emotion do you have today? Emotions seem to rule our daily lives. Pwedeng siya ang maghari, ano? Parang siya yung manguna. Pangunahan tayo ng ating pong emotion. Kung ano mang klaseng emotion po yan, kasi meron tayong dalawang klase ng emotion. Una, yung positive emotion. Pangalawa po, syempre, yung negative emotion, yung kabaligtaran. Yung mga positibong emotion, ito po yung kasiyahan, ano? Joy or happiness, excitement, o yung love. Yan ay kasama yan sa emotion. Ano po? Yung ikaw ay satisfied. Yan, meron kasamang emotion dyan. Yung negative emotion naman po, ito naman yung fear, sadness, ayan, yan po ay mga worry, yan ay mga emosyon na negatibo na ang kasama po yan. Makikita po yan sa mukha ng tao o sa kilos ng tao kung siya ay nalulungkot, kung siya ay anger, kasama po din po yan sa negative emotion. But ang ating pong subject is God's gift of positive emotions. Hindi po ang Panginoon na nagkaloob sa atin ang negative emotion, yan po ay ang kaaway. Ano? Ang kaaway po ang pilit na tayo po ay ginagawang maging malungkot o maging magagalitin, ano? Napaka powerful po ng emotion sa buhay natin, ano, mga kaibigan. At binabanggit sa isang passage na ito po ay sinulat ni Dr. Joe Dispenza. Ang sabi po niya, the stronger the emotion we feel from some event in our outer world, the more altered we feel from our normal resting state of emotional chemical continuity in our inner world. Ang ibig sabihin daw po nito ay pagka tayo merong emosyon na talagang very strong, napakalakas ng emosyon natin na yun, whether negative or positive, yun po ay nakaka-impluensya doon sa ating inner self, doon sa ating desisyon, sa ating mga iniisip, yan po ay nakaka-apekto. At sa lahat ng ating mga gawain, yan po ay, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, emotions may rule our lives. Pwedeng maghari po siya sa buhay natin, ang atin pong emotion. Okay, naiintindihan ba yan yan, mga kaibigan? Ito pong pinag-uusapan natin ay may kinalaman sa emosyon natin. Bata, matanda, lalaki o babae, o ano man po ang inyong kalagayan o katayuan sa buhay, mayaman o mahirap, lahat ng tao ay nakakaranas po ng emotion, positive emotions and negative emotions. At normal lang naman po na makaramdam tayo ng negatibong emosyon. Kasi narito po tayo sa mundo na talagang hindi po perpekto. Halimbawa, na lamang namatayan tayo ng mahal sa buhay, syempre hindi naman po tayo tatawa, di ba? Malulungkot tayo, iiyak po tayo. Normal po yan na nangyayari sa ating buhay. Ngunit, sasabihin ko po sa inyo, hindi magiging normal ang lahat kung hahayaan mo na ikaw ay kontrolin ng iyong emosyon. Ulitin ko po, ano, para mas maliwanag, ang negative emotion, yan po ay it's inevitable. Hindi natin maiwasan na maging negatibo din. Halimbawa, minsan may takot din tayo, nagagalit tayo, o kaya ay nag-aalala tayo. Ngunit, huwag nating pabayaan na tayo kontrole ng ating pag-aalala, ng ating labis na kalungkutan, o ng ano pa mang pagkatakot, sapagkat paghinayaan na natin yung negative emotions ang magkontrol ng buhay natin, maapektuhan ang ating desisyon at yung ating relasyon sa Diyos at sa mga tao. Kaya kaibigan, napakahalaga po. At ngayong linggong ito, yan po ang ating hihimayin kung gaano ang ating emosyon ay ating mapangasiwaan ng maayos. Alam nyo ba? Siguro may mga kilala kayo na mga relasyon na nasira dahilan sa na-control sila ng negative emotion. Maraming mga relasyon ang nawasak. Maraming mag-asawahan ang nagkahiwalay dahilan sa pinanatili nila or hinayaan nila na makontrol sila ng kanilang negatibong emosyon. Sa susunod po, ano, ipag-aaralan natin paano naman pa ito pangasiwaan. Anong gagawin ko kung talagang ako ay inaaway na ng aking asawa o kaya hindi na ako nirerespeto ng aking anak at ng ibang tao? Anong gagawin ko para mapanatili ang positive emotions? Ang gagawin ko ba ay ngingiti na lang ako? Okay, isa po yan na aking tatalakayin sa susunod. Ngayong linggong ito yan po. Pero ngayon, gusto ko lang munang bigyan kayo ng introduction tungkol sa emotion. Okay, so meron din ditong binabanggit na isang ano, tingnan niyo po, ako'y babasahin ko. When we master our emotions, we master our creations. Okay, when we master our emotion, we master our creation. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Kapag napapangasiwaan nating maayos Sabihin, namamaster na natin ang pangasiwa ng maayos ng ating emosyon. Ang sabi dito ay, we also master our creations. Ano yung creations? Yun yung mga ginagawa natin. Yung pwede nating gawin. Yung pwede nating likhain. Ano? Natural po, ano ang tendency kapag tayo ay laging negatibo ang ating emosyon, galit lagi tayo, naiiyamot lagi tayo, naiinis lagi tayo, eh ano ang maaasahan mo na magiging kilos mo? Anong aasahan mo na magiging resulta ng iyong paggawa? Di po ba? Kaya may mga tao na pagpasok sa opisina, nagbabang ng door, o kaya nagtatapon ng mga gamit, o kahit sa loob ng bahay, nagtatapon ng gamit, kahit wala silang sinasabi o ipinaliliwanag, those gestures ay nagsasabi po sa atin na hindi maganda ang kanilang emosyon. Okay? So, kaya napakahalaga na mapangasiwaan po natin ng maayos ang atin pong emosyon, sapagkat ito po ay magbibigay sa atin, ano po, ng positibo. Okay, positibong damdamin syempre at positibong mga kilos, positibong action. Balikan po natin ano sa ating pong pagtatapos ang akin pong ibinigay sa inyo na kanina na statements, whether your answer is

0: pinapayagan na maging malungkot siya for many days, for months, for years. Ayan. Okay, normal na nakakaramdam siya ng hindi mabuti o hindi magandang pakaramdam, ngunit nakakabawi kaagad siya. Okay? Madali na niyang mapangasiwaan ito. Pangalawang tanong po sa atin, ang isang malusog na emosyon ay hindi nangangahulugang siya ay masaya sa buong panahon. Okay? Related din yan sa una, di ba? Hindi naman talaga all the time masaya tayo. Merong mga panahon na nalulungkot tayo, natatakot tayo, at ang malusog pa rin ang emosyon natin kung kaya mong pangasiwaan ang lungkot o kung ano mang klase ng negative emotion. And number three, ang mga malulusog daw pong emosyon ng tao ay nakakaranas din ng emotional problem or emotional or mental issue. Okay? Siyempre po, ano? Tama po, lahat ng sagot po dito ay true. Bakit po? Kasi nga po ay tayo ay nasa sanlibutan ito na hindi perfect. Ano? Hindi perfect. Halimbawa na lamang, bigyan ko po kayo ng isang halimbawa na nagkaroon kayo ng argument sa loob ng tahanan. Siyempre, ang tendency nun, hindi ka magiging masaya, malulungkot tayo. Pero ang isang malusog na emosyon, kaya niyang pangasiwaan. At yan po ay aking ipagpapatuloy bukas sa atin pong pag-aaral. So, imuli kong inaanyayahan kayo sa pagpapatuloy ng atin pong magandang talakayan tungkol dito sa God's gift of positive emotion. Have a blessed day, everyone. And again, I tell you that life is beautiful. So let us make it to the full.
1: Thank you so much, Ma'am Ai. Alam niyo, parang napaalalahanan din ako dito sa topic natin this morning. Ano, na kailangan nating mag-focus sa solusyon at huwag sa problema. Let's focus on the things we control, mga kaibigan. We can control our response, yung mga attitudes natin. Pwede nating kontrolin yung mga tugon natin sa mga pagsubok na darating po sa atin. Ano, whether it's about financial, yung mga taong nakagalit natin, no? Lagi po nating isama sa Panginoon. Let's come to God. Ilagak po natin ang lahat ng ating mga hinanakit, ng ating mga worries sa Kanya. Ano po, napakahalaga po nito. Kaya bukas, mga kaibigan, wag po kayo mawawala dahil ipagpapatuloy natin ang talakayan patungkol dito. Once again, thank you so much, Ma'am Ai. At kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ay ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-8536-607 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa second part ng ating program, ay makakarinig po muna tayo ng isang makalangit na awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po'y dumako na sa ating pag-aaral ng Biblia. At ang ating pumpaksa ay pinamagatang Forbidden Love. Kayo po ba mga kaibigan, nakaranas na po ba kayo ng Forbidden Love? Ito po yung tungkol sa relasyong maaaring mukhang exciting, romantic, or irresistible pero malinaw po na lumalabag sa kalooban ng Diyos. Sa Biblia, makikita po natin na hindi lahat ng matinding damdamin ay dapat sundin. May mga pag-ibig po na kailangang pigilan dahil maaari itong humantong sa kasalanan, pagkasira ng pamilya, guilt at malalim na consequences. Kaya naman po, sa pagtalakay nitong paksang ito, atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon na sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. At ayon sa pag-aaral, ang kanyang unang sulat ay kanyang naisulat noong 65 to 66 AD. Kaibigan, meron siyang pabalita sa atin sa oras na ito. Ang isang Kristiyano na kapag ka siya ay nanampalataya sa ating Panginoon at sumusulong ang kanyang buhay bilang isang mananampalataya, ang kanyang buhay na bilang tagasunod ni Kristo, ito ay itinatayo sa pag-ibig. Sapagkat ang pundasyon ng gobyerno ng ating Panginoon ay pag-ibig. Tayo ay nilikha ng Diyos dahilan sa kanyang pag-ibig. Tayo ay kanyang tinubos sa krus ng Kalbaryo dahilan sa kanyang pag-ibig. Kaya ang sabi ng Biblia, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan, na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sinasabi rin sa aklat ng Roma 5, versikulo 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ito yung pagpapatunay ng Diyos. Hindi lang sinasabi ang Diyos ay pag-ibig, kundi kanyang pinatunayan noong ibinigay ng ating Panginoong Hesus ang kanyang sarili para mamatay sa krus, sapagkat kanyang kinuha ang aking lugar at ang iyong lugar, kaibigan, na dapat sana tayo ang mamatay sa krus ng Kalbaryo, sapagkat ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, kapag ka ang isang tao ay tinanggap si Kristo, na attract siya sa pag-ibig ng Diyos, kaibigan, ang taong ito ay mahayag din sa kanyang pamumuhay ang pag-ibig ng ating Diyos. Meron pang sinasabi sa ating banal na kasulatan, ito ay sulat ni John, isa sa alagad ng ating Panginoon. Ang sinasabi sa aklat ng Juan 4:7-10, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Kaibigan, ito yung sinasabing pag-ibig ng Diyos. At dahilan sa ang Diyos ay pag-ibig, ang kanyang tagubilin ngayon sa kanyang mga anak, mahayag din sa bawat isa ang pag-ibig na ito, sapagkat dapat tayong mabuhay sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig sa bawat isa. Katunayan, ang mga utos ng Diyos ay nauwi sa dalawa. Una, pag-ibig sa Diyos, at pagkatapos, pag-ibig sa kapwa-tao. Meron pang binabanggit sa 1 Juan 3:14 at 18. Ganito ang sabi sa atin. Nalalaman natin tayo dumaan ng mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. 18. Mga muntinging anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan. Kinakailangan mahayag sa atin itong pag-ibig na ito. Kaibigan, sa ating ngayong pag-aaral, ano ba yung sinasabi na forbidden love o yung bawal na pag-ibig? Una, ganito ang sinasabi ng Biblia, "Will forbidden to love sleep." Ayon sa aklat ng Kawikaan 20:13, ganito ang sabi ng pantas na lalaki. 20:13, "Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka humantong ka sa kahirapan, imulat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay." Ang sinasabi dito ng tagasulat ng Kawikaan, yung huwag ibigin ang pagtulog, ang kanyang sinasabi rito na hindi dapat na ang isang tao puro tulog na lang. Tayo ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na matulog sa gabi. Pero hindi puro tulog ng tulog, sapagkat hindi panukala ng Diyos ang tao ay maging tamad. Katunayan, sinasabi sa atin sa aklat din ng Kawikaan 6, versikulo 6, "Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at ika'y magpakapantas." Kaibigan, ito yung sinasabi ng pantas na lalaki, pumaroon kang wika sa langgam. Ulitin natin ang sabi, "Pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at ika'y magpakapantas." Kaya nga, hindi panukala ng Diyos ang tao ay maging tamad. Ang Diyos ay kanyang ipinagkaloob maging nung una ang dignity ng labor o ng paggawa. Sapagkat ganito ang ulat ng ating Biblia, maging nung panahon na ang tao ay hindi pa nagkasala, ang sabi ng Henesis Kapitulo 2, versikulo 15, "Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan." Sa makatwid, bagamat ang tao ay hindi pa nagkasala at meron na siyang pagkain, yung punong kahoy ng buhay, tree of life. Gayunpaman, ang sabi ng ating Diyos, inilagay ang tao sa halamanan ng Eden upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Kaya nga, merong dignity of labor. At bagamat tayo ay hindi naliligtas sa ating paggawa, kundi sa pananampalataya, dahilan sa biyaya ng ating Panginoon, pero ang wika sa atin sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31 hanggang 43. Ang wika ng ating Biblia, "Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, "Halikayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kaharian inihanda para sa inyo mula sa pagkatatag ng sanlibutan. Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Ako'y naging hubad at inyo akong dinamitan. Ako'y nagkasakit at ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo at ako'y inyong pinuntahan." Pagkatapos ay sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, "Panginoon, kailan ka namin nakitang gutom at pinakain ka namin, uhaw at binigyan ka ng inumin? Kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at dinamitan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin?" At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa." Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa akin kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako binigyan ng pagkain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo binigyan ng inumin." Sa mga tuwid, yung sinasabi ng ating Panginoon sa mga taong maliligtas ay sinabi rin sa mga taong hindi maliligtas. Kaya nga ang sinasabi ng iba, "Hindi ka maliligtas sa mabuting gawa." Totoo po yun. Pero yung mga taong maliligtas ay punong-puno ng mabuting gawa. Hindi para maligtas, kundi ito ay bunga na sila ay ligtas. Bunga ng kanlang pananampalataya. Sapagkat ang wika nga na ang isang tao na walang gawa ay patay. Kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia ayon sa pantas na lalaki ay kinakailangan tayo ngayon ay gumawa, kaya nga bawal ang taong tamad. Ayaw ng Diyos ang tao ay tamad. Gusto ng Diyos ang tao ay magbanat ng buto. Kaya nga ito yung sinasabi ngayong bawal ang tamad o yung we're forbidden to love sleep. Ang pangalawa, we're forbidden to love the world, na tayo ay pinagbabawalan na huwag nating ibigin ang sanlibutan. Sapagkat ang sinasabi ng ating Biblia ayon sa 1 Juan 2:15 at hanggang 17, ito yung sabi ng ating Biblia. "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ang masamang pagnanasa ng laman." Ito yung sinasabi ng ating Panginoon na huwag ibigin ang sanlibutan. Bagamat sinasabi sa ibang bahagi ng ating Biblia na sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Ang Diyos minamahal niya ang mga taong nagkasala. Kaya nga ang ating Panginoon ay namatay upang tubusin ang mga taong nagkasala. Pero yung gawang makasanlibutan, yun ang hindi gusto ng Panginoon na makita sa kanyang mga anak. Kaya nga sinasabi, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang naging kasalanan ni Lucifer, kung bakit siya'y naging Satanas o Diablo, ay sapagkat siya'y nagmataas. Ito rin ang naging problema ng ating unang mga magulang, sila'y nayakag ni Satanas sa pagmamataas sa Diyos. Kaya nga nagkasalang ating unang magulang. Kaya ito yung mga bagay na huwag ibigin na nasa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Itong mga bagay sanlibutan na ito, itong bunga ng kasalanan, ang mga ito ay hindi magtatagal. Wawakasan ng Panginoon ang mga bagay na ito. Kaya ngang sabi, huwag nating ibigin ang sanlibutan sapagkat kapag ka ating inibig ang sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa atin. Huwag nating ibigin yung sistema ng sanlibutan. Ito yung forbidden love na binabanggit sa ating Biblia na merong itong pagnanasa ng laman at gayon din merong ngayong pride, yung worldliness, yung mga bagay na salungat sa panukala ng ating Diyos, kundi ang nais ng ating Diyos na tayo ay magkaroon ng banal na pamumuhay. Bakit banal na pamumuhay? Sapagkat ang ating Diyos ay banal, kaya ngayon dapat makita sa atin ang buhay na nagpapakabanal o yung sanctification. Kaya nga, pagkatapos na ang tao ay pinatawad ng Diyos, inaringga na pang tao, kinakailangan ng tao ngayon siya'y lalakad sa pagpapakabanal by faith. Ito ngayon ang sinasabing tayo ay sumusunod sa mga utos ng Diyos, hindi para maligtas, kundi tayo ay ligtas. Kaya ang ating pagsunod, ito'y bunga ng ating pag-ibig at ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga, dapat tayong magkaroon ng buhay na banal sapagkat ang ating Diyos ay banal. At kapag ka ating pinapangiling ang sabat ng ating Panginoon, ginagawang banal ang buhay natin sapagkat ang sabat ng Diyos ay banal. Kaya nga, kapag ka tayo ngayon, ang sabat ay kinikilala natin na araw na kapahingaan na ibinigay ng Diyos para sa atin, ang sabi nga sa aklat ng San Marcos 2:28-29, ito ay araw na pinagkaloob ng ating Diyos, ito'y ginawa para sa tao. Kaya tayo bilang anak ng Diyos at tayong mga tao na nilikha ng Diyos, ito ay ginawa ng Diyos para sa atin at ating maalala ngayon ang nagbibigay ng araw na ito ay banal sapagkat ang kanyang araw na Sabat ay banal. Kaya nga, huwag nating ibigin ang sanlibutan kundi ang makalangit na bagay ang ating ngayong iibigin. Ano pang sabi sa atin? Ang pangatlong leksyon ng ating pag-aaral. We're forbidden to love money. Anong sinasabi ng ating Biblia ayon kay Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo? Versikulo 10 ng Kapitulo 1 ng 1 Timoteo. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ano sabi? Ang pag-ibig sa salapi, ito ay ugat ng lahat ng mga kasamaan. Ang sabi nga na English, the love of money is the root of all evil things, kaibigan. At dahilan sa pag-ibig sa salapi, itong dahilan kung bakit ngayon maraming krimen, maraming nakawan, at dahilan sa pag-ibig sa salapi, papatay siya para lang mapasakan niya ang salapi. Kaibigan, ito yung sinasabing root of all evil things sa mga tuwid wala siyang pinipuera. Kundi ang pag-ibig sa salapi ang wika, siya ang hugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nang ilang nagnanasa rito ay napapalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Kaya kaibigan, ito yung hindi dapat ibigin, kundi ang dapat nating ibigin ang Diyos at ang ating kapwa. Pero kapag ka sinimulan nating ibigin ang mga bagay sanlibutan na ito, tayo ay mawawala sa pag-ibig ng Diyos at gayon din sa pag-ibig sa ating kapwa. Kaya nga, ang kanyang sinasabi pa kung ating pagpapatuloy sa versikulo 11, 1 Timoteo 6, ngunit ikaw o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katuwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaamuan. Makipaglaban ka sa mabuting pakipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Sa harapan ng Diyos na nagbigay ng buhay sa lahat ng mga bagay at si Kristo Jesus ang nagpapatotoo ng mabuting pagpapahayag. Kaibigan, ito yung payo sa atin na bilang mga mananampalataya. Gusto kong ulitin ang sinasabi sa San Mateo na ating ginamit sa nakalipas nating pag-aaral. O ito ay sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 18 hanggang 23. Ang wika ng Biblia, tinanong siya ng isang pinuno, mabuting guro, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi sa kanya ni Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Nalalaman mo ang mga utos? Huwag kang mangangalo niya. Huwag kang pumatay. Huwag kang magnakaw. Huwag kang tumayong saksi sa kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina. At sinabi niya, tinupad ko ang lahat ng mga bagay na ito buhat pa sa aking pagkabata. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Anumang mayroon ka ay ipagbili mo, ipamahagi mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Sa makatwid para tayo magkaroon ng kayamanan sa langit ay magbigay tayo sa pangangailangan ng kapwa. Hindi sinasabi naman na dapat nating ipagbili lahat ng ating mga riyarian, pero kung nagiging balakid ang ating mga riyarian kung bakit tayo ay hindi makapaglingkod sa Diyos, dapat mawala ang ating mga riyarian. Kaibigan, ang punto rito ng ating Panginoon ay kinakailangan ang pag-ibig ay sa Diyos at sa ating kapwa, hindi sa mga salapi. Kaya nalungkot ang lalaking ito sapagkat ang sabi, mayaman siya. Kanyang inibig ang salapi kaysa pag-ibig sa Diyos. At gayon din, meron ding pangyayari, ito ay sa buhay naman ni Zaccheo. Ang lalaking ito ay makasarili. Ang lalaking ito ay cheater. Subalit noong nasilayan niya ang mukha ng ating Panginoon, samantalang siya'y nakatayo, no, nandoon sa sycamore tree, siya'y umakyat doon, nakita niya ang mukha ng ating Panginoon, and by beholding Jesus, you will be changed, nagbago siya. At mula sa pagiging cheater, siya ay isang mapagbigay ngayon sa kanyang buhay. Sapagat sinasabi, si Zaccheo ay tumindig at sinabi sa Panginoon, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari ay ibinibigay ko sa mga dukha at kung sa pamamagitan ng pandaraya ay may kinuha ako sa kaninumang tao, nabayaran ko siya ng 4 na ulit. Kaibigan, ito yung bunga ng pagbabago. Para kay Zaccheo ang mahalaga ngayon, ang kanyang bagong kaibigan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaibigan, mahalaga ba ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay? Kung ang ating mga tinatangkilik ay balakid sa ating ngayong paglilingkod, alisin natin ang ating mga tinatangkilik para tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Hindi mang gusto ng ating Panginoon, maghirap tayo. Pero kung sa ating ngayong paghihirap tayo ay makapaglingkod sa Diyos, kaibigan, ang pangunain nating dapat gawin, papaano tayo makapaglingkod sa Diyos. Kaibigan, kung tatanggapin natin ang pag-ibig ng Diyos mawawala sa atin ang pag-ibig sa salapi. Bago tayo ngayon magnalangin, nais kong basahin ang sinasabi sa Pilipos 4:6-7, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus." Kaibigan, ating inalangin sa Diyos, nawa tulungan tayo, ibigin natin ang Diyos ng buong puso at ng ating buong lakas. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po niyo sa amin. Kayo po ang unang umibig sa amin. At tanda ng inyong pag-ibig ay inyo pong pinagkaloob ang inyong bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, pagpalain po ang aking kaibigan. Pagpalain po ang lahat ng mga listeners. Ingatan po sila, O Diyos, nawa ang inyong banal na salita ay kikilos sa aming mga puso't isipan at kami ay susunod sa aming Panginoon. Pagpalain po ang bawat isa, O Diyos. Kami nawa ay magtapat na bilang inyo pong mga lingkod at bilang inyong mga anak. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
0: Thank you so much po, Pastor Romy. Mga kaibigan, ito po ay magandang paalala, no, na hindi lahat ng romantic desire ay dapat sundin. Ang kwento po ni na David at Bathsheba ay nagpapakita na ang uncontrolled desire ay maaaring humantong sa mas malalim na kasalanan at sakit. Tinatawag po tayo ng Diyos sa pag-ibig na may katotohanan, purity, respect, faithfulness, at self-control. Ang sabi nga po sa Proverbs 4:23, "Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it." Kung kayo po may mga katanungan o nagnanais sa mag-Bible study, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: things new. Hope starts here.
1: Isang mapagpalang araw at umaga ng Sabado po sa inyong lahat, mga ginigiliw po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At naririto na naman po tayo ngayon upang sariwain ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa ating mga kaibigan. At napakabuti ng Diyos dahil araw na naman ng Sabado at nakita natin kung paano siya gumagalaw sa atin pong mga buhay. And yes po mga kaibigan, ito po ang ating hour of worship ay minove po natin ng alas 7 ng umaga. Para sa atin pong mga tagapakinig, ay kung nasan man kayo, kung nasa inyo pang mga tahanan, ay napapakinggan po ninyo itong mga Bible discovery natin. Nalalaman natin kung paano nga ba ang Panginoon ay binubuklod ang bawat isa sa atin upang malingap tayo sa iisang tahanan at yan ay ang langit na bayan na hinahanda niya sa bawat isa sa atin. Once again friends, ang ating pong Facebook channel at ang ating YouTube channel ay Adventist World Radio Manila. You can tune in there po para kung kayo man ay nagpiprepare pa sa inyong mga tahanan para inyo pong mapakinggan, masamahan ang ating Panginoon sa kanyang araw, ay pwede po kayong mag-tune in sa atin. At pwede rin po kayong kumontak o mag-text sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Napakabuti ng Diyos ang makakasama po natin ngayon sa umagang ito. Walang iba kundi si Pastor Maximino Kadalig. Siya po ngayon ang current Executive Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Pero bago po yan mga kaibigan, ay gusto ko po munang banggitin ang atin pong offering account. Para naman po sa inyo, ay sa ating mga kaibigan, mga kababayan, ay pwede nyo pong ibilagay ang inyong offering po sa pagpapalaganap ng ating salita ng Panginoon sa pamamagitan ng Adventist World Radio. Ulitin ko po ang ating numero, 0777-7077-548-501. Ulitin ko po, 0777-7077-548-501. Ito po ay Metrobank. Ayan, ulitin ko po, Metrobank at ang account name na pwede nyo pang ilagay ay NPUC. Ulitin ko po, Metrobank NPUC. Kunin nyo na po inyong mga ballpen at ang inyong mga papel, 0777-7077-548-501. Pero bago po natin mapapakinggan si Pastor Max Kadalig, mga karinig po muna tayo ng isang awitin mga kaibigan. Huwag na huwag kayong mawawala. Tune in, listen, and be blessed.

Maligayang oras sa iyo, kapatid at kaibigan. Pinupuri natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat siya po ay napakabuti sa atin. At kung saan ka man ngayon, kung ano man ang iyong ginagawa, kapatid, ay ang aking dalangin na ang ating Diyos ay makakasama mo at maranamasan mo ang kanyang pagpapala. Gusto kong tanungin sa iyo, kapatid at kaibigan, tinanong mo ba sa iyong sarili na kung bakit napakaraming mga iglesia ngayon? At dahil napakarami ang iglesia ngayon, ano kaya ang totoo sa mga iglesyang ito? At kung ikaw, kapatid, ay kasama na sa isang iglesia, ikaw kaya ay kasapi sa tunay na iglesia ng Diyos? At kung sinasabi natin na ang ating iglesia ay ito ang tunay na iglesia ng Diyos, ano po ang basihan natin sa ating pag-claim o pagsabi na ang ating iglesia ay ito ang tunay na iglesia ng Diyos? Ngayong oras, ang ating pag-uusapan ay pinamagatan ang tunay na mga alagad ng Diyos. At sa ating pagpapatuloy ay aking inimbitahan ita, kapatid, na tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, ngayong oras, kami po ay lumalapit sa iyong harapan sapagkat kinikilala ka namin na ikaw ang aming manlalalang at dapat lang namin na purihin at sundin. Sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita ngayon, hinihiling namin, Panginoon, ang iyong pakikisama at pagbigay sa amin ng kaalaman at pag-uunawa upang makita namin, Panginoon, ang inyong kagustuhan para sa aming buhay. Salamat po sa iyong pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating bansa, malinaw na ang mga tao ngayon ay nahati-hati sapagkat ang mga tao ay maraming mga kinikilalang mga leader, mga political leaders. At kung minsan, yung mga followers ay nakikilala din sila sa pamamagitan ng kanilang pagsasalita o di kaya ay sa kanilang mga post sa social media gaya ng Facebook, Twitter at YouTube at iba pa. How about the true people of God? Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, na mula sa simula ng mundo natin, ang Panginoong Diyos ay mayroon siyang mga alagad sa bawat panahon. Pagkatapos na nilalang ng Diyos ang tao at nagkasala ang tao, ang mga tao ay divided na. Mayroon yung mga tao na sumusunod sa Diyos, minamahal nila ang Diyos, at mayroon mga tao na ayaw nilang sumunod sa Diyos. Sila po ay pasaway. Kaya nga, dumating ang panahon na dahil sa mga kasalanan ng tao, ang Diyos ay nagdesisyon na ibigay ang judgment. Kaya nga sa panahon ni Noah, ayon sa ating Biblia, alam ko po na alam mo ito, kapatid, yung kwento ni Noah, na sinabihan ng Diyos si Noah na gagawa siya ng ark sapagkat sa pamamagitan ng ark na ito, sila ay maliligtas. At tunay nga na nangyari.
si Noah, ang kanyang asawa, ang kanyang tatlong anak at tatlong manugang, ay sila ay naligtas sapagkat sila ay sumunod sa kanilang Diyos. At dumating sa panahon ni Abraham naman, si Abraham ay tinawag ng Diyos mula sa kanyang syudad. At si Abraham ay tinupad niya ang sinabi ng Diyos sa kanya. At pagkatapos ni Abraham ay mayroon ding Israel. Ngunit ayon sa kasaysayan ng Biblia, ang Israel na ito ay palaging sumusuway din at they backslided against God. Kaya nga po, ang nangyari ay sila ay dinala bilang captives sa ibang bansa. At noong panahon ng ating Panginoong Hesus, tumawag siya ng mga tao at kanyang itinatag ang kanyang iglesia. Maari na tinatanong mo, kapatid at kaibigan, na ang iglesia ba ay parehos lamang sa mga anak ng Diyos? Kung minsan sa atin, yung salita na iglesia ay ito ay salita na it refers to a building where people gather for worship. Pero sa original na meaning o salita na Grego, ang ibig sabihin ng iglesia o ekklesia ay isang pagtitipon ng mga tao na tinawag. At ito ay ginagamit din hindi lamang sa mga spiritual or hindi lang ginagamit ito na sa religious aspect, kundi rin sa iba't ibang mga pagpupulong. Pero ngayon, ang salitang church ay ito ay salitang tumutukoy mainly in a religious sense. At ito ay tumutukoy sa building for worship. And of course, to a group who believe in the Lord. Ngayong oras sa ating pag-aaral, ay kukunin natin yung pinaka-meaning ng salitang iglesia na ito ay ang mga tao na nagmamahal sa Diyos, tinawag ng Diyos, at sila ang kanyang mga alagad. Ayon sa Biblia, sa Matthew chapter 16 verse 18 ay ganito ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. At sinabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Makita natin, kapatid, na ang iglesia ay isang iglesia na kay Hesus. Sapagkat ang sabi niya, I will build my church. At ang iglesia ay ang mga tao ng Diyos. Paano ito nagsimula? Well, sa Biblia makita natin na ang ating Panginoong Hesus ay tumawag siya ng kanyang mga disipulo. At ang kanyang mga disipulo, he organized them for mission. At pagkatapos ng ating Panginoong Hesus ay namatay at siya ay na-resurrect, bago siya akyat sa langit ay kinumisyon niya ang kanyang mga alagad. At ang kanyang commission ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 28:19-20. At ganito ang sabi ng Biblia. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ito po ang
commission ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad at kanyang iglesia. At noong Pentecostes na ito ay naisulat sa aklat ng mga gawa, makita natin na ang mga alagad na ito ay they received the Holy Spirit. They were filled and empowered by the Holy Spirit. At ang mga alagad na ito, sa mga gawa 2:47, makita natin na sila ay nagtipon-tipon at nagpupuri sa Diyos. Ganito ang wika. Sila ay nagpupuri sa Diyos at kinaluluguruan ng lahat ng mga tao. Idinagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas. Makita natin na maraming mga tao ang sumama sa kanyang iglesia. Naidagdag sila sa kapulungan. Ang kapulungan na ito ay tumutukoy sa iglesia. Kaya kapatid, malinaw na ang Diyos ay mayroon siyang iglesia. Pero ang tanong natin ay, paano natin makikita, madidistinguish ang tunay na mga tao ng

ay maari na isang mahirap. Sapagkat may isang mahirap na bagay sapagkat lahat naman ng mga iglesia ay they claim that they are following what is right. Wala naman iglesia na napakinggan natin na sila ay nagtuturo na ang kanilang turo ay hindi katotohanan. Ngunit ang fact is that makita natin sa Biblia na ang ating Panginoong Hesus na nag-establish ng kanyang iglesia ay mayroong isang warning para sa atin. Ano ba ang warning na ito? Sa Matthew 24, verse 24, ay ganito ang sabi, sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagila-gilalas na himala at kababalaghan upang malinlang, kung maari, pati ang mga pinili ng Diyos. So makita natin, kapatid, na binabanggit ng ating Panginoong Hesus na maraming mga tao na lilitaw at ang mga taong ito ay they will introduce themselves as prophets of God and in fact sila ay Kristo. Yun po ang kanilang sabi at maraming mga malilinlang dahil sa kanila. So, paano natin ngayon may didistinguish na sila ay hindi tunay na Kristo? Paano natin makilala na ang mga nagtuturong ito ay hindi sila tunay na anak ng Diyos o kasapi sa tunay na iglesia ng Diyos? Maari kaya na ang tunay na iglesia ng Diyos ay nakikita ito sa dami ng mga kaanib? Ito ang mga basis kung minsan ng ating pagpili, di ba? Kundi kay sabi natin, ito ay tunay na iglesia ng Diyos sapagkat napakaganda ang kanilang simbahan. Kundi kaya yung pangalan ng iglesyang ito ay napakaganda at matatagpuan naman sa Bible. Kundi kaya ang mga tunay na iglesia o tunay na iglesia ay gumagawa ng mga milagro. Sapagkat mayroon tayong pag-iisip na kung ang isang tao ay he is preaching about Jesus at ang salita ng Diyos at gumagawa ng himala, sigurado na yan ay tunay. Pero ano ang sabi ng Biblia sa atin? Sa Matthew 7 verses 21 to 23 ay ganito ang mababasa natin. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo'y ay nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas kami ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumawa ng masama. So makita natin na kung ang milagro sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang pagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay ito ay hindi sinyal na ang taong ito ay tunay na anak ng Diyos o di kasama sa tunay na iglesia ng Diyos, eh di mas lalo yung kaganda ng building o di kay karami ng miyembro, hindi po yun ang basis ng tunay na iglesia ng Diyos. So ngayon, ito ang ating isang challenge, di ba? Maari na tinatanong mo sa iyong sarili ngayon. So paano ko ngayon makilala na ang isang iglesia ay tunay na iglesia ng Diyos? Kapatid at kaibigan,

0: Ang banal na kasulatan ay mayroong mga binanggit na mga characteristics ng tunay na iglesia ng Diyos. Ang unang characteristic ng tunay na iglesia ng Diyos na binabanggit ng Biblia sa atin ay ito, Christ is the head of the church. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Ayon sa Efeso 1, versikulo 22 at 23 ay ganito ang sabi, ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng iglesia na siyang katawan ni Kristo. Ang iglesia ay ang kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo sa lahat. So ang iglesia na tunay ay ito, kapatid, ang kanyang pangulo ay si Kristo. Of course, marami tayong mga pastor, di ba? Ang mga pastor ay hindi naman sila Kristo. Ang mga leaders ng iglesia ay hindi nila pinapalitan si Kristo. Ngunit kung may isang iglesia na kinikilala ang isang leader na mas mataas pa kay Kristo o siya na ang Kristo, ay maliwanag nga hindi po yan kasama doon sa binabanggit na Biblia, ng Biblia na tunay na alagad o iglesia ng Diyos. Ang authority ng iglesia ng Diyos ay manggagaling kay Kristo, sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay siya lamang ang daan at ganun din siya lamang ang makapagliligtas sa atin at wala ng iba. Kaya ang iglesia ay nakafocus sa ating Panginoong Hesus. Ang pangalawang characteristic ng tunay na iglesia ng Diyos o mga tao ng Diyos ay ito. Ang Biblia ay ang kanyang foundation at ang authority. So it is a Bible-based church. Sa 1 Timothy 3 verse 15, Unang Timoteo 3:15 ay ganito ang sabi ni San Pablo, upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. So makita natin na ang tunay na iglesia ng Diyos ay ang kanyang saligan ay ang katotohanan. At ano ba ang katotohanan ayon sa Biblia? Ayon sa ating Panginoong Hesus sa Juan 17, versikulo 17, binanggit niya at ganito ang sabi, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ay ang katotohanan. So ang Biblia, kapatid, ay binanggit ng ating Panginoong Hesus na ito ang katotohanan. Kaya nga't ang tunay na iglesia ng Diyos, ang kanyang mga tao, ang kanilang belief and practice ay nakabase rito. Hindi po sa mga tradisyon ng mga tao, hindi po sa mga opinion ng mga tao, kundi sa banal na salita ng Diyos. Sapagkat binanggit ni San Pablo rin sa Unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 at 17 ang ganito, at ito ay tungkol sa banal na kasulatan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. So makita natin, kapatid, kung ano ang ginagawa o kapakinabangan ng salita ng Diyos, na ito ay kinasihan ng Diyos. Kaya't napakiinam na ang ating iglesia ay tingnan natin kung ang turo ay nakabase sa banal na kasulatan. Hindi ito nakadepende sa tradisyon, kung ano ang sinasabi ng isang leader, baka opinion yon o di opinion niya, o di kaya sa kultura, kundi palagi nating tinatanong, ito ba ay manggagaling o itinuturo ng Biblia? Kaya nga't sa banal na kasulatan, may isang grupo ng mga tao sa isang lugar na sila ay nag-aaral ng banal na kasulatan kung yung sinasabi nung preacher ay na susulat. Sa mga gawa, 17 verse 11, ay ganito ang sabi, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonika. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo, at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tingnan kung totoo nga ang mga sinasabi ni na Pablo. Kaya't kapatid, kung saan ka man ngayon, ay gusto kong sabihin sa iyo na gusto ng Diyos na buksan natin ang ating kaisipan. Hindi dahil tayo ay nakasama na sa isang iglesia at sabihin na natin, abay, naipanganak ako rito at ako'y mamamatay rito. Kundi ang tanong natin sa ating sarili, sapagkat gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay ito ba ang aking paniniwala at sinusunod? O turo ng iglesyang ito ay nakabase sa banal na kasulatan? At kung ang sagot ay oo, ipagpatuloy natin. At kung hindi, ay hindi natin gawin. At tingnan natin ang iglesia ng Diyos na nagtuturo ng katotohanan. Ang isa pa, kapatid at kaibigan, na karakteristik ng tunay na iglesia ng Diyos ay ito. The true church of God keeps the commandments of God. Ang tunay na iglesia ng Diyos ay sinusunod ang sinasabi ng Diyos, ang kautusan ng Diyos. Maliwanag na ito ang sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Jeremias Kapitulo 7, Versikulo 23. Inutusan ko rin sila ng ganito, sundin ninyo ako at ako'y magiging Diyos nyo at kayo'y magiging mga mamamayan ko. Mamuhay kayo sa paraang iniutos ko sa inyo para maging mabuti ang kalagayan ninyo. So makita natin na ang pagsunod sa ating Panginoong Diyos sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga sinasabi ay non-negotiable. Lahat na mga anak ng Diyos mula sa simula ay lahat po sila ay mga tao na sumunod sa mga sinasabi ng Diyos. Maari na gusto mong tanungin, kung sundin natin ang kautusan ng Diyos, ang dami namang mga kautusan ng Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan. Anong mga kautusan ang sundin natin? Sa Biblia, mga kapatid, ay generally, mayroong apat na classification ng kautusan na ibinigay ng Diyos. Ang una ay iyong ceremonial laws, mga kautusan tungkol sa sanktuaryo, sa pagsasakripisyo ng mga animals. Dahil ang mga ito ay tumutukoy sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, noong dumating ng ating Panginoong Hesus, ang mga ceremonial laws na ito ay hindi na natin ginagawa ngayon sapagkat si Hesus ay siya ang katuparan. Ang pangalawang classification ng law na matatagpuan natin sa Biblia ay yung mga civil laws. Ito yung mga kautosan kung papaano mapatakbo ang bayan ng Israel. Kaya ng mga kautosan kung ang isang tao ay nagnakaw, kung isang tao ay nakapatay, yung may sinadya o di kay naaksidente, ano ang mga gagawin? Yung pagtutupad ng hustisya. At ang pangatlo ay yung health and dietary laws. Yung tungkol sa kalusugan at ganun din sa mga pagkain. Sapagkat sa Biblia, mayroon yung mga binanggit ng ating Panginoong Diyos na marumi at hindi maruming mga animals na pwede nating kainin at hindi kainin. Yan ay matatagpuan sa Leviticus chapter 11. At ang kautusan na ito, mga kapatid, ay in place pa rin hanggang ngayon. Kaya nga po, ang tunay na Iglesia ng Diyos ay nagtuturo, dinidifferentiate niya yung marumi at hindi maruming mga animals o mga birds o di kaya ay mga fishes na pwedeng kainin at hindi kainin. At ang pang-apat na classification ng law ay ang moral laws. Ito yung kautusan ng Diyos na ito'y kasama ang sampung utos ng Diyos. At ang sampung utos ng Diyos ay matatagpuan natin sa Exodo chapter 20 verses 3 to 17. At alam ko na kapatid na mula nung tayo'y mga bata pa itinuro ng ating mga magulang ang sampung utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Maari na napakinggan natin ito sa school. Nababasa natin yan sa mga pahayagan o di kay mga libro. May sampung utos ng Diyos na ito ay binanggit ng Biblia na gawin natin. At kasama sa sampung utos ng Diyos ang pangingilin ng araw ng Sabbath. At ito ay ito ang ikapitong araw at ito ay binasbasan ng Diyos kanyang sinet aside para sa mga banal na mga bagay sa pagsamba at siya ay nagpahinga. Ang pagtupad sa moral laws ng ating Panginoong Diyos eh ito ay kanyang iniimbita. O di kay gusto niyang gawin natin. In fact, sa Bible, makita natin na kinikilala ng Biblia na yung mga santo, yung mga banal, ay sila ay tumutupad sa utos ng Diyos. Sa Apokalipsis 14 verse 12 ay ganito ang mababasa natin. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. So makita natin na yung iglesia ay sila po ay humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. At ganun din, dahil sila ay naniniwala sa ating Panginoong Jesus, sila ay tumutupad sa mga utos ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos, gusto ko lang sabihin sa iyo, kapatid, na hindi naman nila ginagawa o tinutupad ang utos ng Diyos dahil gusto nilang sila'y maligtas. Hindi po yan turo ng tunay na iglesia ng Diyos, kundi dahil iniibig nila ang Diyos. Sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 2 at 3, ganito ang sabi ng Biblia. Dito'y ating nakikilala na iniibig natin ang mga anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tutuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Ang tagapagligtas lang natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ngunit ating pananampalataya sa Kanya, ito ay nagbubunga, nagre-resulta sa ating pagtupad sa Kanyang mga kagustuhan. Sapagkat kung hindi natin gawin ang Kanyang mga kautosan, ayon po sa Biblia sa 1 John 3 verse 4, ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautosan, at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautosan. Alam ko na ayaw nating magkasala, di ho ba? At maliwanag sa Biblia na ang kasalanan ay paglabag sa kautosan ng Diyos. Gusto natin na masaya ang ating Panginoong Diyos sa atin. Kaya nga po, gusto nating gawin ang Kanyang mga sinasabi dahil minamahal natin Siya. Ang isa pang karakteristik ng tunay na iglesia ng Diyos ay ang katotohanan ng iglesia ng Diyos ay mayroon siyang testimony of Jesus. Sa Apokalipsis 12 verse 17, ganito ang sabi, "Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus." Dito makita natin ang isang picture na nagalit ang dragon. Ang dragon po rito ay si Satanas. Ang babae ay tumutukoy sa iglesia ng Diyos. Makita natin na mayroong binhi, yung remnant na sinasabi, remnant ng iglesia. At ano ang makita natin na characteristic? Tumutupad sila ng mga utos ng Diyos at ang mga may patotoo ni Jesus. Sila ay hawak nila ang patotoo ni Jesus. Ano ba ang patotoo ni Jesus? Ang Biblia ay ibinigay ang ibig sabihin ng patotoo ni Jesus. Sa Apokalipsis 19 verse 10, ganito ang sabi, kapatid. "At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, 'Huwag mong gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at ang iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sa Diyos ka sumamba, sapagkat ang patutuo ni Jesus ang espiritu ng propesya." Makita natin na binanggit ng anghel na yung mga may patutuo ni Jesus ay mga tao. Yan din ang sabi ni San Juan. "Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus." So, si San Juan ay isang propeta, isang alagad ng Diyos. At makita natin na yung patutuo ni Jesus dito ay espiritu ng propesya. In short, mga kapatid, ang iglesia na tunay ay mayroong gift of prophecy. At ang tao na tinatawag na may gift of prophecy ay tinatawag siya na propeta or special messenger of God. Pero maaring sabihin mo, ngayon, wala nang propeta kasi lahat tapos na sa banal na kasulatan. Ano ang sabi ng Biblia sa atin? Sa Matthew 24 verse 24 ay ganito ang sabi. Sapagkat lilitaw ang mga ditunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalaghan upang malinlang, kung maari, pati ang mga pinili ng Diyos. Kapatid, binanggit na ating Panginoong Hesus na sa huling mga araw, may lilitaw na mga hindi tunay na Kristo. Bakit may hindi tunay na Kristo? Kasi may tunay na Kristo. At bakit may huwad na propeta? Dahil may tunay na propeta. So, ibig sabihin na may tunay na propeta pa rin hanggang ngayon. At yan ay sila, mga kapatid, ay hawak nila ang testimony of Jesus. Ang isa pang characteristic ng tunay na iglesia, kapatid, ay ito. Ang tunay na iglesia ng Panginoon ay its influence is worldwide. Sa Matthew 24 verse 14, mabasa natin ito. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. So, ang ebanghelyo ay maibabahagi sa buong mundo. Yan din po ang sabi ng Apokalipsis 14 verse 6. At nakita ko ang isang pang-anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipahayag sa mga naninirahan sa lupa sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. So makita natin, kapatid, na ang tunay na iglesia ay isang iglesia na mission-oriented, at yan ay nag-influensya sa buong mundo. Ang kanyang trabaho ay worldwide, hindi lang sa isang lokal or isang lugar. So gusto kong tanungin sa iyo, ang iyong kinaaniban bang iglesia ay ganyan ang kanyang karanasan? Kapatid, gusto kong i-introduce sa iyo ang iglesia na aking inaaniban. Ito ang iglesia ng Seventh-day Adventist Church. At inaanyayahan kita na i-pag-aralan ito. Buksan natin ang ating mga mata at hilingin natin ang ating Panginoong Diyos kung ano ang katotohanan. Sapagkat ang nakataya rito ay ang katotohanan at ang kaligtasan. And so let me invite you to look for a Seventh-day Adventist Church kung saan ka man, at you study the Bible with them. At tingnan mo, kapatid, o di kayo magpapatuloy ka na makinig dito sa istasyon ng Adventist World Radio. Ngunit maaari na gusto mong, o di kayo tinatanong mo sa iyong sarili, ang iglesia ba ay kailangan na maging perfect para iyan ay tunay na iglesia ng Diyos? Kasi ang dami namang hindi mga perfecto. Ang mga tao na nagsasamba ay maraming mga kasalanan din. So, ang iglesia ba na tunay ay perfecto? Hinahanap mo ba ang isang perfectong iglesia? Ayon sa Biblia, sa Efeso 5:25-27, ganito ang sabi, "Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang kanyang pakabanalin siya, nanilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang bagay o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis." So mga kapatid, makita natin na ang ating Panginoong Hesus, ayon sa banal na kasulatan, na pinapabanal niya ang iglesia. Ibig sabihin, hindi perfecto ang iglesia ng Diyos. ito ay kanyang nililinis. So gumagawa ang Diyos ng milagro sa iglesia at buhay ng kanyang mga tao. Kaya nga po, ang iglesia ay doon makikita natin ang iba't ibang mga klase ng mga tao. Kaya't hindi tayo ma-diskurahe kung ang iglesia na nagsasabi tunay na iglesia, pero ang mga membro naman ay ang mga kaanib ay hindi mga banal. Purihin ng Panginoon sapagkat dumadalo sila at sila ay nakikinig ng banal na salita ng Diyos at sa pamamagitan niyan ay binabago ang buhay ng kanyang mga alagad at inihahanda sa kanyang pagbabalik. Kapatid, maaari na hindi ka pakasama sa iglesia at maaari mong sinasabi, pwede naman siguro na ako'y maging Kristiyano kahit wala akong kinaaniban na iglesia. Alam mo, ang banal na kasulatan ay ini-emphasize niya na kailangan tayo na makisapi. Kailangan natin ang iglesia. Ang sabi sa mga gawa 2:41 verse 42, marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila ng araw na iyon. Mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Naging masigasag sila sa pag-aaral na mga itinuturo ng mga apostol sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghati-hati ng tinapay at sa panalangin. Makita natin na nagsama-sama ang mga nabautismuhan, ang mga alagad at nagmamahal ng Diyos. Hindi lang po yun sapagkat tayo ay katawan ni Kristo. Ayon sa 1 Corinto 12 verse 27, kayong lahat ang bumubuo ng katawan ni Kristo at ang bawat isa ay parte ng kanyang katawan. Kapatid, tayo ay katawan ni Kristo. Hindi pwedeng sabihin natin na I belong to Christ pero hindi man ako kasama sa kanyang katawan. Lalong-lalo na hindi natin, kapatid, malimutan o di kay pabayaan na magtipon-tipon. Sa Hebrew 10 verse 25, ganito ang sabi, huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So, kailangan natin na tumipon ng iglesia. So, kapatid, does church matter sa iyo? Well, very important. Christ loved the church. Ibinigay niya ang kanyang katawan sa iglesia. At tayo ang kanyang katawan, kapatid. Tayo ay tirahan ng banal na espiritu. Ang iglesia ang kanyang pamilya. Ang iglesia ay komunidad ng kanyang mga disipulo at ito ang movement na nagsasabi ng banal na gawain sa buong mundo. At ang Diyos ay tinatawag ka, kapatid, na tumipon sa kanya at sa kanyang iglesia. Ayon sa John 10 verses 14 to 16, ganito ang sabi, ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya ay kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila at inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangang sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig, sa gayon magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Kapatid, maliwanag ng ating Panginoong Hesus ay mayroon siyang kawan, mayroon siyang mga tupa, at tinatawag niya ang mga tao na tumipon sa kanya. At ngayong oras na ito, ikaw ay tinatawag ng Diyos. Saan ka man ngayon nakikinig? Kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay gusto kanyang iligtas. gusto kanyang baguhin. Kaya nga't ini-invite kanya na sundin mo siya at tumipon sa kanyang iglesia. Sapagkat ang kanyang iglesia ay kanyang minamahal. Ito ay kanyang binabago habang sila ay naghihintay sa kanyang ikalawang pagdating. Gusto kitang ipanalangin, kapatid. At sana sa iyong pag-iisip ngayon, kung anong iyong gawin, ay ang ating Panginoong Diyos ay He will lead you to His true church. Tayo ay panalangin. Ama namin Diyos, salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami ay mag-aral ng iyong banal na salita. Nakita namin na ikaw ay nagtatag ng iyong iglesia. Sa bawat yugto ay mayroon kang mga tao. Tinatag mo ang iglesia at tinatawag mo kami ngayon upang sundin ka namin. Sundin namin ang inyong mga kagustuhan. Panginoong Diyos, kilala mo ang nakikinig ngayon sa programang ito. Aking hiling na pagpalain siya at i-guide mo siya upang marinig niya ang iyong tinig at makita niya ang iyong kagustuhan sa kanyang buhay. Salamat Panginoon sapagkat minahal niyo kami at gusto mo kaming iligtas. Inialay namin ang aming sarili sa iyo. Salamat sa iyong pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Maraming salamat Pastor Max Kadalig sa napakaganda pong atin napakinggan sa umagang ito. Alam niyo po, paano ba nga natin makikilala ang tunay na iglesia ng Diyos? Parang kumbaga yung it's a question. Sa dami ng relihiyon at paniniwala sa mundo, parang it's more than 1,000 already that was established as a religion. Mahalagang tandaan ang tunay na iglesia ay hindi lamang nakikilala sa pangalan. Minsan nagbebase tayo, oh ito kasing pinakasikat, dito ako aanib. Okay naman, oh ang lalaki ng mga gusali nila, dito na lang kaya ako. Oh wow, ang dami ng kanilang miyembro. Dapat mapabilang ako dito. Higit sa lahat, dapat ang tunay na iglesia, nakikita natin kung sino ang nakabatay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sumusunod sa kanyang mga utos at nananatiling tapat sa pananampalataya kay Hesukristo. Kaya nga nababanggit sa pahayag, Kabanata 14, talatang 12, na ang mga banal ay yaong mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus. Kaya mga kaibigan, huwag kayong matakot na magsuri. Huwag matakot magtanong. Huwag matakot mag-aral ng Biblia sapagkat hindi sapat na basta sumunod lamang tayo sa nakasanayan. Mahalagang personal nating makilala ang Panginoong Jesus at maunawaan ang kanyang kalooban. So muli mga kaibigan, maraming salamat Pastor Maximino Kadalig sa napakaganda pong ating napakinggan. Naway ito'y tumulong sa bawat isa sa atin upang mas maranasan ang kanyang dakilang pag-ibig. Muli po mga kaibigan, para po sa inyo mga special offering for Adventist World Radio, please po, you can go to your mobile banking, GCash, o anuman po, PayMaya, or anuman yung mga inyong mga accounts, and you can share your offering with us sa mga numerong aking babanggitin. 077-7077-548-501. 077-7077-548-501. Ang atin pong account name ay NPUC at ang ating bank ay Metrobank. NPUC Metrobank. Maraming salamat mga kaibigan sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa araw ng Sabado na ito at manatili po kayo nakatutok lagi po dito sa atin pong programa. Susunod na po ang bago rin naman nating programa. Napakaganda pong programa mga kaibigan. So you can also comment at saka pwede kayong mag-share po ng atin pong programang Himspiration. It's a new program of Adventist World Radio 89.1 FM. Don't miss this chance to listen sa inyong mga favorite hymnal na nasa banal po na ito ating sa atin pong mga hymnal rather mga kaibigan. Pero it's derived from the banal na kasulatan from the Bible. Kaya sinabi kong banal na kasulatan kasi yung hymnal din natin derived siya sa atin pong Biblia. So muli po, tune in sa ating programa ngayon sa araw ng Sabado na ito. Sunod po ay Hymnspiration. Makakasama po natin walang iba kundi si Pastor Nery Mario Carranza at si Sister Graciel Angeles. Muli po ako pong inyong host, DJ Pastor Kyle, na lagi po't maling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: You've heard him, but have you heard the story? Discover the faith, hope, and moments that inspire the hymns you love. Hymnspiration, where every hymn has a story, and every story has a blessing.
3: Listen, be inspired, and let the music speak to your heart. Tune in to Adventist World Radio Manila 89.1 FM, Saturdays 8 to 9 a.m.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga mahal naming taga-subaybay at tagapakinig dito po sa ating himpilan, Adventist World Radio 89.1 FM. Welcome po sa ating bagong-bagong programa ngayong umaga, Hymnspiration. At Sister Gray?
5: Magandang umaga po mga kaibigan at muli po welcome po sa isang bagong programa natin dito sa AWR 89.1 FM.
4: Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga kaibigan. Ikaw, Sir Gray, bang gustong batiin?
5: Binabati ko nga po pala ang mga masugid na taga-subaybay sa AWR 89.1 FM, ang mga taga-Santa Ana family, sila Tita Dulia, ang mga aking pamilya rin, Pastor, binabati ko nga rin po. Okay.
4: Maligayang araw po ng Sabado at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ganon din po sa ating mga kaibigan dyan sa Holy Spirit Church, si Sister Eileen Gallios at ang kanyang pamilya, ganun din si Berlito and Mercy Liwanagan sa General Mariano Alvarez Cavite. Maraming salamat po, sila ay talagang araw-araw na nakikinig. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik dito po sa ating programa at sa ating himpilan. May tanong ako sa iyo, Gracie.
5: Yes, Pastor.
4: May hymn ka ba na kapag narinig mo, parang automatic na mayroong recall sa iyo yung mga panahon sa buhay mo na parang nakatulong ito para ikaw ay lumakas sa pananampalataya?
5: And actually, meron naman po, Pastor. And minsan nga, isang linya pa lang ng hymn na kung marinig agad natin, parang bumabalik tayo agad sa ating childhood, sa ating church, sa ating family worship, o kaya sa isang panahon na minsan talagang kailangan natin ng encouragement.
4: Yeah, totoo yan, kasi ang hymn ay hindi lang basta melody. No?
5: At Pastor, hindi lang ito mga lumang kanta na kinakanta natin dahil nakasanayan na.
4: Okay. Alam mo ba na sa likod ng maraming hymno ay mga kwento. Mga kwento ng pag-asa, pakikibaka, pananampalataya. Sister Gray.
5: At higit daw po, Pastor, sa lahat ay kwento ng biyaya ng Diyos.
4: Kaya, mahal namin mga taga-subaybay, welcome po sa ating bagong programang
5: Hymnspiration.
4: At sa mga kaibigan po nating hindi nasundan ang ating pong mga numero kanina, maaari po naming babanggitin po natin ang ating mga numero para po sa inyo na mayroong mga insight at mayroong mga comment, positive comments at mayroong reflection o kaya gusto nilang mag-hymn request sa susunod nating mga episode ay pwede nilang gamitin ang ating mga numero. Ang sa atin po mga sumusubaybay dyan sa Facebook page and YouTube channel ay makikita nila sa atin pong screen. Ngunit para po sa inyo na nasa transistor radio, nakikinig sa ating mga radio, Sister Gray.
5: Pwede nyo po kaming i-reach out sa mga numero, Sir 917-1742-77 o kaya naman sa Sir 918-944-77. 7891.
4: Ayan. At sa atin pong mga kaibigan, mga giliw na taga-subaybay na nais na maging katuwang o kapartner ng Adventist World Radio sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at mga pabalita, maaari po silang magpadala ng offering and donation sa atin pong Metrobank account number 077-0775-4850-1. Ulitin ko po, 077 0775-4875.